0: set up sa aton Facebook Live, check nyo sa aton nga FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Temprano pa man kainara na si Ate Janet. Hello da sa inyo ni Kuya Ed, sa Katakutan, sa Monte Family, kay Ma'am EJ Dara. Siguro klase aton mga teachers, pero duma, so good naman ni sila, no? Preparar. Maayad-ayad gid nga pagpamati. Hopefully, next week, makaupo na natin si Pastor Alex. Paway anay siya for 1 week after tong iya nga angioplasty. So, pag-pray natin gid ang fast recovery sa aton iyang host sang daybreak. Strength gid ni Lord sa iya. Hello kay Brother Rick Mendoza. Namati man kagina no sa Shepherd's Call. Blessed day po sa ating lahat. Hambal ni Brother Rick. Yes, blessed Friday. Dara sa inyo, Brother Rick sa Mendoza family. Kay Sis Lenny sa Babas Fonticha family. Dara sa Banga si Ati Neneng sa Borhel Galvez family. Mayad-ayad niya pagpamati. Sino pa? Sa Balitaan Kagina, rat naman si Ate Beveline sa Fonticha Hilahos family. And sa aton Balita Kagina man upod si Migo Dave, si Brother Kendra nag-tune in naman. Okay, so sa aton unang segment, tagaan taligwa subong ang aton nga pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: Para sa aton pabalon for today, basahon ta ang aton nga verse sa Isaiah 49:15. Ang basang aton nga Ginoo. Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. Sa iligay noon, Isaiah 49:15, pero nagsabat ang Ginoo. Malipat bala ang isa ka iloy sa iya anak? Hindi niya bala pagkabalak-an ang iya ginbata? Bisan malipat siya, hindi gid ako malipat sa inyo. Amo ni ang pulong sang Ginoo sa Israel during a season of despair, exile, and suffering. Abi nila ginabandonar na sila sang Dios. Earlier sa chapter nga ni nagahilibion na ang katawhan kag nagsiling, "The Lord has forsaken me and my Lord has forgotten me." Kaya amo ni ang sabat sang Ginoo sa ila. God answered with one of the greatest declarations of divine love sa bugos nga scriptures, sa bugos nga Biblia. Makita naton diri ang image of a nursing mother. Ang strongest human bond imaginable is the love of a nursing mother for her child. Hindi na matupungan ang paghigugma sang isa ka iloy sa iya nga ginamatiti nga bata, di ba lano? Ka-relate gid ang tanan nga mga nanay nga nagapamati da subong. Ang isa ka nursing infant completely dependent gid na sa iya nga nanay. Dependent for nourishment, protection, comfort, kag survival. Amo ni ang picture which is deeply emotional and intimate. Hindi ni matandi sa iban pa nga human relationship, no? A compassionate mother caring for her baby. Pero ang basang Ginoo, even if, no, kay may mga nanay man nga ginakalimtan nila ilang mga kabataan o ginabilin nila ilang mga bata, no? Pero ang bal ni Lord, even if she may forget, I will not forget you. This is an astonishing truth nga gusto ni Lord ipalabot sa kada isa sa aton. Ang iya nga paghigugma is even greater than the greatest human love. Ang paghigugma sang isa ka iloy sa iya nga bata, though beautiful, is still imperfect. People fail, memories fade, and relationships break. Pero ang covenant love sang Ginoo never changes. God does not forget His people. Ang mga nakigsandurot sa iya, no? Ang covenant sa Ginoo, hindi niya gid pagkalimtan. Bisan pa, pareho sang pungsod Israel, mabatsyaga natin nga daw ginabandonar kita tungod sa mga suffering natin na-experiensyar. Circumstances made it appear as though God was silent, but silence is not absence. May mga moments kita, no, nga may mga pangamuyo nga daw, matyaganta, wala sabat, may pain kita nga ka-overwhelming gid, no, sa mga sakit nga nabatyagan. And God appears distant. Ang Isaiah 49 verse nga ton nga ginbasa sa verse 15, Nagaremind sa aton that God's faithfulness is not determined by our feelings nor our circumstances. God remains present even when we cannot see His hand. Hambasang Ginoo, I have engraved you on the palms of my hands. I have inscribed you on the palms of my hands. No, sa verse 16 naman, no, sang chapter 49. Sa context nila sa itong panahon, engraving means something permanent. So, gina-declare sang Ginoo nga ang iya katauhan are continually before Him. And this verse carries even deeper meaning through our Lord Jesus Christ. Atong kamot sa aton Ginoong Hesukristo nga ginlansang, atong pierced hands niya, amo ang eternal reminder sa aton of God's love and redemption. Sang nag-atubang si Thomas sa aton Ginoong Hesus, the doubting Thomas. Nambal sa aton Ginoong Hesus nga tuslok ting kamot mo oh. Sa akon kilid, sa akon nga kamot mismo, no? Ang pierced hand sa aton Ginoong Hesukristo amo nang wala katapusan nga reminder sa aton sang dako nga paghigugma sa aton Ginoo kag ang iya nga ginhimo nga pagluwas sa aton. Through the cross, God demonstrated that He does not forget His people. He gave Himself for them. He gave Himself for us. Iya katauhan. So ini nga passage nag-remind sa aton, God is not distant or cold. He is compassionate, wala na nagabag-o. He is merciful. He is attentive to the cries of His children. The God of the Bible sees your pain. The God of the Bible hears your prayers. He remembers your tears. And He remains faithful to His promises. Even when the world forgets you, God does not. Ano ba't silingon sina sa aton? Personally, ang pagigugma sang Ginoo sa aton, unchanging. We may fail, but God's love remains constant. Ang imong suffering abyan, that does not mean God has abandoned you. Ang pagka-exile sang Israel sa tunga panahon was not proof of God's absence. Likewise, ang mga difficult season sa kabuhi naton do not cancel God's faithfulness. Ari ang imatandaan, you are remembered by God. Ang kabuhi mo is not invisible sa iya. He knows your struggles and He cares deeply for you. Ang aton Ginoong Hesukristo amo ang ultimate proof sang pagigugma sang Ginoo. The cross forever silences the fear that God has forgotten His people. Gani dumdumon taning ginambal sang Ginoo. Nabisan pa makalimtan sang isa ka bayi ang iyang bata, pero ang Ginoo hindi gid magkalipat sa aton. Ining pamangkot nga, can a woman forget her nursing child is more than a poetic question. It is a revelation of the heart of God. Ang iyang paghigugma is stronger than human affection, deeper than human compassion, and more faithful than human memory. So when life feels lonely and heaven seems silent, Isaiah 49:15 nagaremind sa aton of this eternal truth. God never forgets His children. Naman ang aton nga pabalon subong Biyernes.
1: Ora! oras na! Oras na!

17 minutos, makaligad, ang alas 8 sang aga. Padayon kita diri sa ato niya nga programa. Kag ginatamyaw ko dira si Ate Maria Paz sa Maligad Javeliana family. Mayad-ayad gid nga pagpamati. Si Sis Bevelyn present gihapon dira sa Banga. Always naka-tune in diri sa ato na ONP. Sino pang present da? Puro pa batsyag lang. Pwede ka mong ka-message diri sa ato number 0963180 1469. Karon dugay-dugay sa aton talakayan portion, tagaan aton ligwa o ang topic related sa mga kababayenan. Kay subong adlaw World Ovarian Cancer Day. And so amo na ang magiging topic naton later. Connect man no sa Mother's Day. Advance Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay nga nagapamati subong sa Sunday ang aton nga Mother's Day, di ba la no? Hello John D. And kit anay kami ni kahapon kinung pa Jensen ako. Good morning dere sa imo solo pero kit anay ni sila sang mama niya sa Sunday ba. Ma Mother's Day special bonding, di ba? Sige, ay, tigusugid ko.

0: Action Line.
1: Ang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated magsugod ang klase sa May 18, Monday. Ang subject, Beatitude. From 9 a.m. to 12 noon, Parables of Jesus. From 1 p.m. to 4 p.m., Christology and Soteriology, 4:30 to 7:30 p.m. Kag sa mga interesado nga mag-eskwela, pwede na magpa-enroll subong dira sa may New Light International Seminary and Mission Center Incorporated, Porok Maligaya, Crossing Corva, Barangay Dahay, Sorala South, Cotabato. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo mag-message sa Facebook account or contact sa number 0933-284426. Zero or sa 0977-1370193.
0: Action!
1: Line! Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 8. From 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan, Lapu-Lapu Street, Porok, Magayon, Poblasyon, Norala. Sa May 9, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan, Barangay New Dumangas, Lakonon, kag Sala Cafe, Sang Tiboli. Sa May 9 sa gihapon, from 9 a.m. to 11 a.m., ang maapektuhan portion sang Porok Masipag, Barangay Santa Cruz sang Coronadal, kag Feeder 15-6 sang San Isidro Substation. Sa May 10, from 9 a.m. to 11 a.m., ang maapektuhan bugos ng coverage sang Feeder 14-3 sang Lamsugod Substation. Sa May 11, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Sityo Spring, Porok Saging, sang Poblasyon Tiboli. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Ginauhag ang tanan niya mga ginikanan nga may mga kabataan niya kalalakinan nga may edad 10 years old pataas nga magsali sa libreng Operation Tuli nga himuon sa City Health Office Coronadal Main, Manuel Rojas Street, Alunan Avenue, Barangay Zone 4, Coronadal City. Sa May 8, dira sa Main District. Sa May 15, dira sa GPS Cag Concepcion District from 8 a.m. to 12 noon. Sa mga interesado, magpalista sa inyo Barangay Health Center, maligo antes magpadulong sa adlaw sang operasyon, magkaon, kaga dapat may upod niya ginikanan o guardian.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato nag-auhag sa tanan nga luyag mag-apply para sa refreshment, ukay-ukay, carnival rides, kag other business booth nga pwede na mag-apply sumugod May 4 to 14. Ang location sa Rizal Park sang Coronadal, mag-apply lang sa Provincial Treasurer's Office, Capital Compound, Coronadal City. Ang reservation fee, 2,000 pesos per stool.
0: Action! Line!
1: Ang Hegay Philippine South Cotabato Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
0: Action! Line!
1: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attached agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries

0: extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyong application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page ng Agricultural Training Institute.
1: Action! Line!
0: Ang DICT South Cotabato Province may aras ng free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sa Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sa application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action! Line!
0: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May aras ang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays. Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2, kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2, kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come, first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nyo mga kabataan, ginaawhag nga magparehistro sa COMELEC sumugod sa Oktubre 20 tub-tub Mayo 18-2026 para sa 2026 barangay kag SK election. Sino ang pwede magparehistro? Mga bago nga botante 15 years old pataas para sa SK kag 18 years old pataas para sa barangay. Mga nagbalhin sang balay, mga luyag nga liwat mangin aktibo sa ila registration kag iban pa nga kwalipikado uyon sa layi. Magpadulong lang sa Comelec office o sa mga satellite registration site sa inyo lugar. Dalon lang ang valid ID kag iban pa nga mga dokumento.
1: Action! Line!
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
0: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Migad Jen, sa sina nga mga impormasyon. Praise God sa success ang hilikuton man kaupod ang aton mga abiyan no nga nagbisita diri sang nagligad nga adlaw halin sa HIBC kahapon na patigayon ang Pastors Conference sa Jensan sa Icon Venue and Suites. May 33 ka mga pastor nga nag-respond rin sa mga indigenous communities, mga blaan kag taga Kaulo nga mga pastors nga nag-attend no sa Pastors Conference kahapon. They testified nga they're so blessed sa mga gin-impart man nga wisdom nanday Pastor Rudy kag Brad Nonoy sang HIBC Bless Philippines Mission Project. Sa May 9 may teachers training but I believe full na ang ilang slot para sa teachers training. Pero kung interesado ka mo kasi gusto nyo gin mag intra, kaupod din rin nila kapartner ang CEF Jensan Sarangani. So connect lang ka mo sa ila FB page or mag message sa hamintbc@gmail.com ang munang ila nga email ad or pangitaas sila sa Facebook. Alas 8.33 ang aton iyang takna abyan. Kag sa aton nga pagpadayon, tagaanta ligwa ang aton iyang talakayan portion. Mangin topic naton today ang World Ovarian Cancer Day nga topic. No? Subong ng adlaw, tama ba? May 8. So aton gini tagaan na pagtagad nga hilisgutanan, no? Concern ini sang mga kababayinan, kaya ang babae lang man may ovary, di ba, no? Ara sa pihak linya sang aton nga telepono ang program coordinator sang non-communicable disease sang Office of the Provincial Health Officer or sa IPHO naton South Cotabato, si Ma'am Teresita Sapero. Good morning sa imo, ma'am.
3: Mayong aga, ma'am.
2: Mega joy po ito, Ma'am Tere.
3: Good morning. Mayong aga sa tanan nga imong tagpalamati.
2: Iloy ka naman, ma'am, no? You are also a mother.
3: Yes, ma'am.
2: Happy Mother's Day in advance sa imo.
3: Salamat, ma'am.
2: Subong ginadumdum naton ang World Ovarian Cancer Day. Ano ang luyag nga mensahe nga ipalabot sang aton nga IPHO South Cotabato, no, angot sa sini nga hilisgutanan, Ma'am Tere?
3: Sa pag-celebrar sang World Ovarian Cancer Day, ang Integrated Provincial Health Office or IPHO South Cotabato ay nagapakig-upod sa pagpahibalo sa kaalaman about sa ovarian cancer kag importansya sa maaga nga pagpapakonsulta. Ang ovarian cancer ay ginatawag ini nga silent disease dahil madalas ay hindi agad napapansin ang mga simptomas. Kung mahalaga ang pagiging mapagmatsyag sa ating kalusugan at regular na pagpapakonsulta sa aton nga mga doctors or health professionals. Magpabakuna, family planning and cancer screening. Dako ini nga bulig agud malikawan ang komplikasyon. Ginahikayat man sang IPHO South Cotabato ang tanan nga kababaihan nga pangahalagahan ang aton kalusugan, maging mapanuri sa mga sinyalis na sakit kag suportahan ang mga kababaihan na lumalaban sa ovarian cancer. Meron tayong theme na ginatawag na walang babaeng maiiwan sa laban kontra ovarian cancer, ma'am.
2: Amo nang tema, no? Walang babaeng maiiwan sa laban kontra ovarian cancer. So, dapat gid no nga matatap ang aton mga kababayinan.
3: Yes, ma'am.
2: Diri sa aton sa South Cotabato, may tala ba kita sang mga kaso, nagataas ba o kon anong trend naton?
3: Diri sa South Cotabato at sa buong rehiyon Dusi, ma'am, may mga kaso gihapon nga naitala kada tuig. Gani importante gid ang padayon nga information o health education kag magpakonsulta. Bagamat hindi ito ang pinaka karaniwang cancer sa kababaihan, ang ovarian cancer ay isa sa mga leading causes of cancer related death or dahilan kadalasan huli na ang pag-diagnose.
2: So dapat gid tong hambal mo early gid niya screening, no, kay para nga mabal-an naton kun na igo kabalas ang sini nga sakit, kay hambal mo gani silent disease, no.
3: Opo.
2: Wala kasang mabatsyagan amo nang buot silingon sa una nga bahin.
3: Sa una nga bahin wala. Kung nagkahuna ng komplikasyon, may ara ka na simptomas nga mabatsyagan.
2: Mga pila ka ano na, ma'am, ano kalawig bago nga mabatsyagan mo na ang mga sintomas?
3: Ang mga sintomas nga ay kadalasan hindi dayon napansin, ma'am, pero dapat bantayan. Amo ini ang permi nga pag bloating sa tiyan, sakit sa puson o balakang, kagdasig lang mabusog. Tapos permi nga nagaihi-ihi, tapos pabago-bago ang imong pagdumi o pagbawas. Kung ini nga simptomas magpadayon sang pila ka semana or bulan, dapat magpakonsulta dayon sa health center o sa mga ilang doktor.
2: Mm-hmm. So hindi pag ibaliwala kung daw permi ka bloated, no?
3: Opo, oo. Kay basi ang imo ginaisip ay ano lang, wala lang ko kadighay or wala lang ko ka something sini kung nakautot or ano. So hindi lang ibaliwala nga amo lang nang ginaisip mo kay nag-bloated. Pero pag permi-permi na siya, so dapat mag-check up ka na. Kung ining mga sintomas nga ini, imo mabatyagan. Permi-permi siya.
2: Mm-hmm. Di ang mga babayi ga sakit manggid ang puson kada mag-menstruation. Do may something ginaiyadara no sa aton iya nga puson. Ano na? Ikabahala mo na bala ina?
3: Pag amo lang na siya mambasi kung ang imo nga kung amo lang din nga sintomas may ara siya nga dysmenorrhea or amo na iya na batyagan kada rigla niya or tagaabot ng iya nga dalawan.
2: Mm-hmm. May iban gidabi nga nang daw hindi gid sila kabangon basta ara ang ilang menstruation sa sobra kasakit sang ila ginabatsyag sa puson. Ina ba medyo ano naman na alarming?
3: Oh, kung permi ina siya ma'am tapos may dagdag pagin nga iban nga symptoms so dapat siya magpa-check up sa doktor or bisan permi lang siya na dysmenorrhea or permi siya nagasakit ya balakang pag mag-abot iya nga dalawan, magpaano siya, magpa-check up siya sa iya nga ubigay ni.
2: Oo, hindi pag ibaliwala na siya, no? Nga mga ginabatsyag naton bilang isa kababayi, no? Hindi naton pag-ambulo, normal lang man eh, no? Kung nang pertigid ang mga ginabatsyag mo nga sakit, yun daw, daw kasami naman gani, no? Na amuna hindi normal. So kung hindi lang isa ka sintomas sining mga ginmention ni Ma'am, no? Ano to pag gani, Ma'am? Ano pa itong sa mga ulihi mo nga na mention?
3: Tung sa permi na gaihihi. Tapos ang imo nga pagdumi paiba-iba yung pagbawas mo, paiba-iba. Kumbaga na routine ka na sa mo ni nag ano naman ang nag-ilis na naman siya, iba na naman nga oras. So, isa pa na siya sa duga nga symptoms.
2: Okay. Dapat abi nang regular ang imo schedule sang pag ano no pagbawas, 'di ba? Kung aga-aga mo na. Pero ariya pa pasaylo-saylo, no?
3: Oo.
2: Ayun. So balantayan man na siya, no? Plus tong iban pa nga na mention ni Ma'am. Pero pagka hambal mo gani pag first ano pa no? First part pa sang sininga sakit, why ka pa na sang mabatsyagan? Pero there is a way, Ma'am, nga early pa mabal-an na naton, di ba?
3: Opo, opo.
2: Paano? Paano ma-detect early? Bisan wala ginabatsyag.
3: Okay. Sa magpaano, Ma'am? Amo na siya, Ma'am? Magpa-screening ka, Ma'am, sa imong ubigay ni or may magpa ultrasound o maglakad ka sa OB mo. Depende sa OB mo kung anong klase sa examination ang ihatag niya sa imo.
2: Mm-hmm. Damo ni siya nga test nga pwede agyan?
3: Pag mag ano ka mama pa, punta ka sa imo nga ubigay ni basi kung i transvaginal ultrasound ka or yung simple lang nga pag ultrasound sa imo para mabalaan or i-laboratory test ka pa.
2: May ara ba sang iban nga test sina ma'am nga non-invasive?
3: Sa subong sa ovarian nga ano is ang sa cervical abi ma'am may analysis siya nga test like pap smear ka or visual inspection using acetic acid or
2: iba to siya no cervical cancer to siya
3: pero sa ovarian kasi ano kasi siguro sa doctor or ultrasound ang gina siguro ang specific na ginagamit sa doctor
2: okay.
3: Or depende sa iyang kung ano ang iyang ng instruction para makita niya gid kay sa sulod gid abining ovary ibabak niya sa cervix nga makita niya siya pag in-examine sang doktor.
2: Oo, cervical cancer dito lang sa cervix. Kung ovarian na gani sa ovary na gid sang babae.
3: Oo, sa sulod na gid siya, ma'am.
2: Oo. May mga ano ba ka mo, ma'am, mga ginahimo nga programa sa PHO related sining screening, may mga schedule ba kamo sina?
3: May ginahimo nga regular check-up ang IPHO tulad sang yakap consultation, Women's Health Services at referral system sa mga ospital para duga nga pagsusuri sa mga pasyente pag naga health education campaign kami para sa mga kababaihan.
2: So pwede nga libre ang ilang magiging ano no test nga i-undergo pati konsulta no under sa yakap, no?
3: Opo, ma'am. Opo, ma'am.
2: Okay. So ano lang ang process sina, ma'am? Dapat himuon.
3: Pag naglakad siya sa health center, kadto muna siya sa iyang health center, ma'am, para matagaan siya sa referral pakadto sa iyang RHU, rural health units o sa iyang city health office. Para kung examine siya doon sa doktor, kag need siya nga i-refer sa hospital, amuna na siya i-examine na naman siya dito sa higher na naman nga facility.
2: Okay. So mag-start dira sa ilang barangay health center, kumbaga, no?
3: Opo, opo.
2: So kadto anay kamo dito kay i-refer lang kamo na sa hospital, no?
3: Opo, opo.
2: Kung kinahanglanon. So, mag-agay lang anay sila sa amo na nga process, no? Kay referral system na kita subong.
3: Oo.
2: Diba, no? Oo. Pero, dapat, ano sila, no? Naka-enroll sa PhilHealth?
3: Kung hindi pa sila naka-enroll, okay lang, ma'am. Pag, ano siya, kay pag iningyaka consultation, ma'am, pag nakita man dito nga, hindi ka pa enrolled, pwede ka nila i-enroll.
2: Okay. Dito na mismo?
3: Oo.
2: Oh, so, sa health center mismo sang barangay pwede na dito.
3: Ang gina-process abi subong sa RHO or sa City Health, dira na siya naga-encode sila, pero ang referral from barangay to RHO or City Health. So pag nakita dito, ma'am, nga hindi pa siya member kagi-refer siya sa hospital, dito na nila i-enroll.
2: Okay.
3: Consultation.
2: Oo. So palapit lang sila sa RHU nila kay pwede dito magpa-connect, no, para ma-enroll sila sa PhilHealth. Ayan. Oo. So balik kita, no. Sino ang mga may taasang risgo, ma'am, nga makaangkon sining sahi sang sakit? Anong mga balantayan naton?
3: Mas mataas ang risk sa mga kababaihan na edad sa 40 years old pataas. May family history ng ovarian ka breast cancer. Hindi pa nagkaanak or late na nagkaanak, yung mga high risk na nagkaanak, yung mga nasa 30 plus na. Mga first niya lang ang pagpanganak. Tapos may mga certain genetic factors. Ito yung ginatawag natin nga hereditary gene.
2: Kung ara sa pamilya, no, nga may ara sang mga kaso sang cancer, taas ang risk, no? Ayan. Kag na-mention mo, ang taas man ang risk sa mga babae nga wala pa nakaanak. Ama ba?
3: Opo, opo. May tendency din siya na magkaroon ng ganyan na sakit. Or ang iba kasi, dira, ma'am, yung nagkakaroon ng breast cancer, yung iba. Yung hindi nanganak, mayroong mga tendency ganyan, yung iba nasa cervical, yung may mga ganyan na na sakit.
2: So balantayan gali kung may breast cancer ka or may cervical cancer ka, pwedeng taas po ang risk nga magka ano ka ovarian cancer.
3: No? Lalo na kung may family history ka, ma'am, or may genetic factors ganyan.
2: Ayun. Sa diri sa aton, ang ovarian cancer isa ni sa mga leading cause sang cancer death, di ba, no?
3: Opo, ma'am.
2: Ang nagapanguna dira is sa mga kababayanan, no, number one ng breast cancer, di ba la, no?
3: Opo. Ikaduha
2: cervical.
3: Oo.
2: Then, ari ng ovarian, na ikatatlo.
3: Opo.
2: So, dapat gid niya ma-diagnose ni siya early. May ara naman kita, ma'am, sa mga kaso diri nga early na detect kag naka-survive man.
3: May ara man, ma'am. Oo. Kasi pag ano siya, ma'am, pag early ka na screening, at least ma-prevent dayon. Mm-hmm. Kaysa huli na siya makita nga nasa stage ganito na siya. So lalo na kung mahina ng resistance ang isa ka pasyente, amo na siya nga dali lang siya magluya na gid kag mabira na siya bakadto sa wala na siguro sa sang mahimo ang aton nga doktor or ang aton mga health workers pag naghina na gid ang resistance niya kag kung ano na siya nga stage sang iya nga cancer.
2: Mm-hmm. Ang survival rate, ma'am, sa ovarian cancer kumpara sa breast cancer kag cervical, ano ang inyong assessment?
3: Taas ang chance, ma'am, nga ma-prevent siya, ma'am, pag early detection siya, ma'am.
2: Oo.
3: Pero pag huli na siya, ma'am, so amo na ang siguro konti na lang yung ano niya, percentage niya na magka-survive siya, nga mabalik siya sa normal.
2: Mm-hmm. Ano usual ang treatment, ma'am, para sa sina nga sa isang sakit?
3: Asa ano, ma'am, diri sa IPH o abi, ma'am, wala pa kami sang specific din nga screening sa ovary. May harap kami diri, ma'am, cervical cancer. Amo na siya nung ginatawag namon nga VIE, yung visual inspection using acid. Mm-hmm. Acetic acid, and then okay. Yung sa breast cancer, may ara kita nga partner sa aton nga program sa breast, amo nang Kasuso Foundation.
2: Mm-hmm.
3: May ara kita partner diri sa South Cotabato.
2: Mm-hmm.
3: So ang sa ovarian, ma'am, wala pa kita sa screening, pero amo na siya, ma'am, pali dira sa yakap or sa yakap consultation kag women's health services, ginato na siya, ginahatag nga importansya sa mga kababaihan.
2: Mm. So ang ginahimo sa IPHO, gina-refer niyo sila sa mga ano naton, specialista.
3: Yes, opo, ma'am. Pag need siya i-refer, amo na siya i-refer nato siya sa mga specialista nga mga doktor para dugangan pagid kung ano ang examination or laboratory test nga para ma-detect kung mabalaan kung ano na siya nga kategori sang iya nga cancer or hindi pa man siya cancerous.
2: Mm-hmm. Ayun. So, ayan. Ano lang, no, mag-connect lang kamo sa IPHO kay sila mag-refer sa inyo sa aton iya nga mga doktor nga makatutok sina nga sa isang ano nung case, no?
3: Ako.
2: Ayan. Atong na-mention mo, ma'am, no, nga mga common signs and symptoms sang ovarian cancer. Apil po ba dira, ma'am, nang madulaan kagana sa pagkaon?
3: Oo, ma'am, isa po ina.
2: Oo. Ano ang mga manotis nga mga changes sa physical aspect sang isa ka babayi, ma'am, yara ba?
3: Sa mga ano, sa kababaihan, iyon yung nagkaroon siya ng ano, komplikasyon sa pagbubuntis or meron siyang cervical cancer or nagkaroon siya ng anemia lalo na sa mga buntis kag minsan gataas ang iyang hypertension.
2: O, gataas ang BP, no?
3: Oo.
2: Blood pressure, nagkakaroon hypertension. So, amo nang mga iban pang balantayan, no? Kung may cervical cancer, tuhambal mo, high risk na siya for ovarian cancer. Yan. Nang bleeding, ma'am, nang daw grabe nga mga bleeding, kay daw damo ko ba mga kilala nga mga kababayanan nga daw amo na ang usual nilang ginareklamo ng daw grabe-grabe nga bleeding. Isa po okay. ba na nga balantayan?
3: Lalo na kung nagkaedad na ma'am, no? Nung malapit na mag-menopause.
2: Oo.
3: Ano na siya, ma'am? Magpa, ano lang sila, konsulta kasi hindi natin masiling kung ovarian, ano siya. Or ang iba, abi, ma'am, nagkakaroon sila ng yung mayuma. Yung isa din sa dahilan nga may ara sila bleeding.
2: Pwede man nga related lang sa menopausal, di ba?
3: Ang pag-bleeding, ma'am, is hindi na siya related sa menopausal. Kasi iba yung symptoms sa menopausal, ma'am.
2: Okay.
3: Yung nagpamalhas, sweating siya. Yung mainit, nag-hot flush siya. And then, gasakit ang ulo sa mga nag-menopause.
2: Okay.
3: Pero sa pag nag-bleeding na yung isang babae, ma'am.
2: Na after menopausal, nag-bleeding naman. Amo nang balantayan.
3: Oo. Yung hindi pa siya totally nag-menopause, ma'am. Pero the bleeding siya, ma'am, yung gastop ang menstruation niya, mga pila ka bulan, hindi nagdugo na naman siya, pero malakas.
2: Oo.
3: Oo, yung ganon. So, need niya magpa-check up pa rin sa iyang ubigay ni kay basi iba na to nga related basi hindi lang sa ovarian or basi sa iya man nga uterus or basi may ari siya iban nga ano ni siya ng komplikasyon.
2: Nagapamayat posible man no ng ga-reduce ang timbang no dasig ang pag-reduce ang timbang.
3: Oo, basi kung isama na siya sa ano ma'am sa iyang sintomas kay iya nga yung mga resistance nagnubo na or nagbaba ng immune system niya.
2: Mm-mm. Ano nga edad ma'am sang isa ka babae nga dapat nagapa-screening na no sa sining mga common nga mga sakit sa kababayenan ano or cancer sa kababayenan, ano nga edad niya dapat magpa-screen na kita?
3: Ay. Okay. Mas mataas ang risk sa mga kababaihang edad 40 pataas.
2: So,
3: may mga family history ng ovarian or breast cancer. Amo na siya ma'am yung nagkaanak ng late na nasa high risk na siya kag mayroong certain genetic factors. So yun yung may mga hereditary. So yun yung
2: dapat magpa-check.
3: Oo, na mga edad na mataas na yung ano niya, risky niya.
2: Risk po, ma'am, ang nang grabing kadakoon or obesity, ng katambukon?
3: Yes, ma'am. Kasi dapat natin kailangan mag healthy lifestyle. So, kailangan natin yung diet, yung nutritious na foods or balanced diet. Kailangan natin mag-exercise kahit 30 minutes lang a day. Makuha natin yung 2.5 hours sa isa ka semana. So, tunga-tungao natin, bisan 30 minutes a day na lang para ma-perfect natin itong isa ka semana nga 2.5 hours.
2: Mag-one-gid exercise, no?
3: Oo.
2: Number one-gid na, kag-healthy lifestyle, no?
3: Hindi lang sa sige, kaunsang maalat, kag matataba yung mga junk foods, mga processed foods. Dapat nutritious, balanced diet.
2: Nga aman na hambal mo ma'am nga ng mga late pregnancy magtaas ang risk sa ovarian cancer. Anong ano sina rasyonale? Anong rason?
3: Siguro dahil yung aton nga mga organ ma'am or sa aton edad high risk na kita kung mga nakita sa amusina kasi dapat lang gid is may ara siya nga limit lang siya nga dapat dira ka lang mag-edad kay sa subong nga panahon damo na gid namamatay dahil sa mga komplikasyon lalo na kung may edad ka nga mataas na pag nanganak or yung mga teenage pregnancy bata pa may mga komplikasyon nga dapat sa tama lang nga edad ta mag-start sa kung magkaroon ng pagbubuntis.
2: So planuhon na dapat, no? Mm-hmm. Hindi nga too early kag hindi man too late, kasi ang lawas naton nang may mga risk man nga madulot sa aton kung hindi na naton sunod, no, ang ang kinang lansang lawas naton, no, nga preparasyon, di bala, no?
3: Apo.
2: Ayon. Basi may mga ano pa, ma'am, reminder ka halin sa IPHO about the healthy lifestyle guide, no?
3: Dapat aton nga kailangan nga magpa-regular check-up kita and magpabakuna ng HPV or human papilloma virus para sa mga kababaihan, girls lang ni 9 to 14 years old. Amuni siya ang ginatawag natin nga school-based immunization or SBI, ginagawa ini sa school, sa mga public school. And then amunay siya panatilihin ang healthy lifestyle or magkaon kita sang balanced diet kag mag-exercise. And then magpa-screening tulad ng DIU or visual inspection using acetic acid or magpa-pap smear. Okay, alamin ang family history, kung may family history ka mo, tapos magpa-consulta agad sa health worker or sa aton mga doktor kung may mga na nabatsyagan o nararamdaman na hindi maayo sa aton lawas.
2: Mm-hmm. You mentioned vaccine, no? Ining HPV vaccine. Amo ni siya ang vaccine kontra sa ano, pag kontra sining mga cancer nga ni ma'am, para hindi magtaas ang risgo nga maigo ka?
3: Opo, ma'am. Oo. Habang bata pa, at least may protection ka na.
2: Mm-hmm. 9 years old, pwede na.
3: Opo, 9 to 14 years old ang sa guidelines, iyan yung edad na dapat bigyan sininga bakuna.
2: Mm-mm. Amuning libre nga ginahatag sang aton nga DOH, di ba, no, para sa mga school age children?
3: Opo, opo.
2: Okay. So ari siya sa school ni siya ba gina implement?
3: Yes, ma'am. Sa mga public school ginahatag ni siya.
2: Oho. How about tong sa iban nga wala naka ano sini ma'am, naka-avail sina nga libre nga bakuna, may ara ba na available pod sa mga ano naton, mga ospital or sa clinic?
3: Actually may ara man siya sa mga iban nga private
2: na may bayad na, no?
3: Pero may bayad na siya, ma'am. Medyo malaki din yung bayad.
2: Pilang cost sina usually, ma'am? Ang vaccine. Hindi mo, ma'am. Pero ginbudgetan na ni sa aton nga Department of Health, dapat ano no nang consent, diba, sang parent lang kailangan dira?
3: Opo, ma'am. Kailangan ng consent ng parents sa paghatag sang ininga vaccine sa mga bata. Kay basi kung ang iban nga ginikanan hindi gusto, so at least may ara kita consent nga gimpirmahan sila.
2: Mm-hmm. Pero ano gid siya, no, ma'am, dako ni nga bulig nga mabakunahan ang mga kabataan naton nga mga kababayenan, kay safe siya, effective cancer preventing vaccine, di ba, la, no?
3: Yes, ma'am. Opo. Mm-hmm. Hindi lang siya sa ovary, ma'am, sa cervix pa siya.
2: Oo. So namigid nga maka-avail ang aton mga kabataan 9 to 14 years old sang sininga libre nga bakuna nga ginapatuman, no, sa mga schools naton through sa aton Department of Health. Yan. So hindi dapat mag-alang-alang ang mga ginikanan, no, kung mayara sang ginapapirmahan nga consent form sa ila regarding sa sininga bakuna, no?
3: Opo, ma'am.
2: Oo, up to
3: po ni siya nga bulig sa ano, ma'am, sa mga kabataan natin, subong, lalo na subong ang mga henerasyon. Dako gini siya nga bulig, kung sa private cabin medyo may pricey na siya, ininga vaccine.
2: Subong ginapadayon yun na nga gina-implement, di ba lang, ma'am, no?
3: Yes, ma'am, opo.
2: Ayan. Kung up to what age, ma'am, pwede mabakunahan? May ara ba na cut-off?
3: 9 to 14 years old ang gid siya, ma'am. Uh-huh. Amo ni siyang ginahatag sa school.
2: Hindi. How about kung private nga mga individuals, mahal mo, mga babay, mga gapamati, dara nga mga listener naton, up to kung gusto nila mag-avail sa tong sa ano private nga clinic up to what age pwede nga mag maano pwede pa ba sa amon na magpabakuna batos batok HPV?
3: Opo. Pwede siya magpabakuna ma'am habang wala pa siya nagmenopause.
2: Okay.
3: Tapos before siya magpabakuna, dapat magpa-VIE siya or magpa pap smear para mabalaan kung kung wala ba siya sang symptoms o hindi siya cancerous. Kasi sayang lang ang vaccine ma'am pag may aragalisan nga ano ma'am sakit.
2: So sa adult dapat magpa-pap smear anay no to make sure.
3: Masayang ang vaccine nga gihatag siya kay kung may sakit na siya so hindi siya maprotektahan na.
2: So ginahimo siya usually sa mga pamatan-on naton nga wala pa sa na-engage no sa any sexual activity, di ba lalo?
3: Yes, ma'am. Amo ginatama, ma'am. Oo.
2: Anong assurance, ma'am, nga safe gid ni kag may mga side effects ba na?
3: Sa amon nga ginahimo or paghatag sina, dugay naman ni siya ning SBI na ni ma'am. Wala man sang complaint regarding sa amo sina nga vaccine. Safe man siya.
2: Bila ka tuig na ni gina-implement naton, ma'am?
3: More than 10 years na, ma'am. Kasi, oo. 10 to 15 years na yata ni siya mga ano,
2: program. Ayan. So importante gid nga may ara sang mga amon nga intervention ma'am no para malesen ang risk sang sininga sakit no sa aton mga younger generation, di ba lano?
3: Yes ma'am.
2: Oo. Ang masaming reason nga nagatala ang kaso sang cancer is lifestyle ma'am, tama ba?
3: Opo.
2: Mali nga lifestyle.
3: Opo. Saka yung mga iba natin na mga kababaihan kung may lalo na sa cervical cancer kung sexually active sila at yung multiple partner
2: nagtataas ang risk.
3: Yes, mataas ang risk mo pag ganyan yung ano ng kanilang sitwasyon or kanilang lifestyle na paiba-iba, marami sila multiple partner. Tawag sini sexually active.
2: Kaya stick to one lang sa bana lang gid no and within the bounds of marriage amo nang protection mismo sang Ginoo sa aton, di ba la no.
3: Pag ano sila ma'am kung may arap man sila nga iban nga halimbawa may pangal sila mag-protect sila sa sarili nila yung partner nila pagamiton nila sang protection para man sa ila.
2: Ayan, basi may ara ka pa ma'am sang mga gusto ipalabot nga mga programa sang Integrated Provincial Health Office sang South Cotabato especially this month of May. Go ahead po.
3: Sa IPHO may ara kami nga mga gina lunsad nga programa like sa Alta Prision. So dapat ang aton nga mga hindi lang kababaihan, pati man ang mga kalalakihan, 20 years old pa above dapat magpa-konsulta sila sa health center. Wala man sila sang ginabatsyag o may ginabatsyag para mabalaan natin kung sila ay hypertensive or may arat sila diabetes. So, amun lang isa sa aton nga programa sa non-communicable disease kag ina-implement natin subong.
2: Nagataas ang kaso sang stroke subong heat stroke no kay kainit sang panahon, di ba no?
3: Isa na siya sa mga programa sang IPHO nga ginatutukan man naton para sa aton nga mga kababayan sa South Cotabato.
2: Anong reminder mo ma'am kay summer time subong sa aton iyang mga mga adult?
3: siguro hindi mag-expose sa adlaw lalo na kung nasa oras alas 10 alas 11 kay sobra na gid kainit permi sila sa malamig na lugar mag inom sila permi sang tubig iwasan ang pag-inom sang soda tubig lang gid, plain water lang gid. Tapos iwasan gid ang or kontrolon ang paninigarilyo kay isa man na siya nakadugang sa aton nga high blood kag ang tawag sini inom yung mga naga palainom sang mga alkohol.
2: Yes. Ikawan na lang gid no ang pagpanigarilyo kag pag-inom sang alak kay risky kaayo sa aton nga lawas. Ayan. Okay. So, amo na to tanan ma'am basi miyara panalipatan. Okay na ba?
3: Okay. Ang IPH of South Cotabato ay nanatiling katuwang ng bawat mamamayan sa pagsulong ng ligtas, malusog at mas maalam na komunidad para sa lahat ng kababaihan. Para sa tama kag maayo nga serbisyo sang South Cotabato, South Cotabato angat ka sa lahat. Madabugin nga salamat, ma'am.
2: Madabang salamat kay Ma'am Teresita Sapero, ang program coordinator naton sa non-communicable diseases sang IPHO or Integrated Provincial Health Office sang South Cotabato. God bless you po, ma'am.
3: Thank you, ma'am.
2: Yon ang aton iyang talakayan about ovarian cancer, subong World Ovarian Cancer Day. Silent disease lang ni pero grabe ni no. Fifth leading cause of cancer death among women sa bugos nga kalibutan diri sa aton sa South Cotabato, ikatatlo na ni siya no, suno kay Ma'am Tere no. So balantayan man ni no. Sahi sang sakit pero may ara sang way nga ma-prevent siya through sa HPV vaccine. So make sure naton mga kabataan 9 to 15 makaver sila no, sining libre nga bakuna nga ginahimo sang DOH sa mga public schools. Kung sa private naman kamo di kwan ino sa private clinic pwede man na ma-avail. Amo lang na ma-budgetan mo gid siya. So, importante nga ma-proteksyonan ang aton iyang mga kabataan batok sa sininga mga sakit no. Cervical cancer, ovarian cancer kay do konektado man ino related sila kay kung may cervical cancer ka suno kay ma'am may risgo ka man taas ang risgo mo for ovarian cancer. So pa-check up timprano mas maayo no. Hindi na paghulaton tong mga sinyales pero kung may ara ka bisan na dalawa dito sa mga na mention ni ma'am no, na bloated ang tiyan permi, nagasakit ang puso no kun balakang, na madalas ang pag-ihi, iba-iba ang schedule sang pagbawas no, mga muna no, mga pila na sa mga sintomas sang siniiyang sahi sang sakit. So hindi muna pag ipawalang bahala kung may mga bleeding muna no, abnormal bleeding dira no, lantayan ina kag masami dira na sa mga 40 taon pataas mga edad. Magpa-screen temprano kaya dako ang chances ang survival kung temprano man ini ma-detect sa aton mga kababayinan. Alas 9:12 ang aton iyang attack na. Tamyawan ko anay dari aton mga friends nga nakatutok sa aton programa subong nga aga. Antes ang aton last segment, may segment pa kita. Extended aton oras, no? Asa 9:30. Wala pa man nakabalik ang aton niyang PhilHealth nga partner. So, are, tagaan aton ligwa ang pagpanamyaw anay antes ang aton Mother's Day special for trivia upod kay Pastor Alex, okay? Para sa mga nanay nga nagapamati da sa bong. Shout out da kay Ate Luz, yan. Kay Pastora Luz Elisan sa Tupi. Shout shoutout dara sa inyo ni Pastora Elma. Kay John D. dara sa Jensan. Nga pamati man sa gihapon si Ate Maria pa, si Sis Bevelin, at sis man di sa aton si Dave. Sa aton nga guest subong nga aga. Okay, so ready na kita no para sa aton nga trivia time. Upod kay Pastor Alex ari lesson halin sa mga nanay sa Bible. Related sa aton Mother's Day celebration on Sunday. Ari ang aton nga trivia for today.

0: Trivia for today.
1: Good morning, kag welcome sa aton nga trivia for today sa adlaw nga ini. Kag tungod nga nagahilapit na ang Mother's Day, which falls on the second Sunday sang Mayo, no? So ini na nga Sunday ang Mother's Day. Ang Father's Day naman gina-celebrar every third Sunday of June. Okay, so mga nanay ang aton nga istoryahan subong aga. Kag wala kita sang lain nga pangitaan sang aton nga mga model kag ang mga lesson sa ila kabuhi kundi nga kuhaon naton ini sa Biblia, no, bilang mga Kristohanon amo ni ang aton nga palatukuran sang mga leksyon nga dapat naton matun-an sa mga nanay nga na-mention sa Biblia. Ang role sang isa ka nanay is very highly honored, no, sa Biblia. And ang balaan nga kasulatan nagapakita nga importante gid ang nanay, no, sa kabuhi sang iban. In fact, ginagamit sang Ginoo ang nanay kung regaluhan niya kita sang isa ka baby, no, nga may himuon nga dako gid kaayo nga butang diri sa aton kalibutan. Siyempre, nanay gina ang magdumala sang baby, no, siyam ka bulan sa iyang atyan kag igabunag niya na ini nga bata. Okay, ang pinaka-detailed nga description sang godly nga nanay, makita naton sa Proverbs 31. Amo gina siya ang modelo, amo na siya ang benchmark, no? Amo na ang gold standard sang isa ka maayugid nga nanay, no? How a godly wife and a mother can conduct herself sa iyang komunidad kag sa iyang balay. Ang isa sa pinaka-famous gid nga verses diri sa Proverbs 31 sa attribute sang isa ka Diyos nun nga nanay is found in verse 28 and 29, no, sa Proverbs 31. Siling diri, her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Ayan, ang mga godly mothers sa Biblia gina-honor, no, for serving the Lord. O, kagang pag-atipan nila sa ilang panimalay nga may ara sang kapisan, may ara sang gugma, grasya. O, gugma ka grasya. Ayan. So, ari tanaw naton ang mga pipila ka mga nanay sa Biblia para mayara kita wisdom kung paano sila nagkabuhi kag ano ang mga leksyon nga ma-learn naton sa ilang kinabuhi. Ang una diri amo si Eve, no, si Eva. Ayan. Siya ang una gid nga babae nga gin-create diri sa kalibutan. But she is not only the first woman created, siya man ang una-una nga nanay. Ang pangalan ni Eve sa Hebrew, ang meaning niya is kabuhi, no? It is life or living. In Genesis chapter 3 verse 20, ginpangalanan ni Adam ang babae nga si Eve, no? Kay nga kay mangin nanay siya sang tanan nga mga buhi nga mga tao diri sa kalibutan. And so, as recorded in scripture, ginbunag niya si Cain, si Abel, and later si Seth, no? Sang ginpatay ni Cain ang iautod nga si Abel in Genesis chapter 4 verse 25. Kag in Genesis chapter 5 verse 4, makita naton nga puwera sa mga bata nga ini, may ara pagid sila sang iban pagid nga mga kabataan. So ano mga leksyon nga makuha naton sa kabuhi ni Eve? Well, kung aton tanawon, siya ang isa sa ano pinakabantog nga nagdisobey sa Ginoo. Anong iyang indisobey nga law or balaod nga hindi pagkaunon ang prutas sang tree of the knowledge of good and evil. Amo lang gid na ang balaod nga nag-exist at that time, no. Ginbawalan gid sila sang Dios Pero nagkaon siya, no? Oo, siyempre kaupod niya si Adam. And so, sila nga duwa, guilty sang disobedience,

Ang aton nga mga ginahimo or our actions may ara nga konsekwensya, no? Our actions have consequences. Ang iya nga choice nga i-disobey ang Ginoo naglatom o nagipikto sa kabuhi sang iya nga mga future children. Siyempre, kay kung wala nagsulod ang sala sa kalibutan, pagi sa disobedience ni Eva kag ni Adan, di wala tani naglain ang kalibutan, no? Tani manami man ang kalibutan nga na-experience nila sang wala pa nagsulod ang sala. Imagine, tungod sang ila sala, isa sa mga gin-curse sang Ginoo ang langit kag ang lupa, no? So, usually, hindi naton balaan kung ano ang magiging impact sang aton nga desisyon, no? Especially those around us, no, our children. Kung kisa nagahimo lang kita desisyon bilang mga ginikanan, nanay, tatay, pero kung kisa wala naton ginaisip bala ang future nga ipikto sa aton mga kabataan. Ayan. Pagi sa example ni Eva, kung nag-decide man kita subong bilang mga ginikanan, no, dapat ang una gid nga desisyon nga aton nga himuon amo ang higugmaon ang Ginoo kag magtuman sa iya mga balaod. Kung makita na sang aton mga kabataan nga ang ilang nga mga ginikanan nagahigugma sa Ginoo, nagatuman sa iya mga balaod, then positive ang epekto sina sa aton nga mga kabataan. Kay nga na model naton sa ila, napakita naton sa ila nga kita nga mga ginikanan masinulundon sa Ginoo. Kung disobedient kita sa Ginoo at disgrasya gina, no? Kaya nga, amo man ang masuno sang aton mga kabataan. Kaya ti amo nang ginpakita naton nga ihimplo. Te, kung magdalag ko na sila, magpareho man na sa aton, no? Mga otro man nga mga salawayon. Kag may mga konsekwensya gid ang ilang himuon. Especially kung ang mga actions nila wala na nagasubay sa kabubuton sang Ginoo, dalagko gid ang konsekwensya sina, no? Ayan, so amo nang ma-learn naton nga lesson sa kabuhi ni Eve, no? Our actions have consequences. And then ikaduwa nga nanay nga aton tanawon amo si Sarah. Una naton makilala si Sarah, no? Sa Biblia ang iyang original name is Sarai, which means princess in Hebrew. And later in Genesis chapter 17 verse 15, ginislan sang Ginoo ang iyang pangalan nga Sarah, which means noble woman. Yan. Sa Genesis chapter 12, naghambal ang Ginoo sa iyang bana nga si Abram, which later ginislan man sang Ginoo ang pangalan sang iyang bana, no, from Abram to Abraham. Kagin-instruct sang Ginoo nga kuhaon niyang iyang mga pagkabutang kag mag-travel sa isa ka lugar nga i-reveal sa ila sang Ginoo, no? In Genesis chapter 12 verse 1, kag inpromisaan sang Ginoo si Abram nga mangintatay siya sang madamo nga mga nasyon. In Genesis chapter 13 verses 14 to 17 and in Genesis chapter 15 verses 2 to 5. This means nga kung mangintatay si Abraham sang madamo nga nasyon, then Sarah, his wife, would also become the mother of many nations. Tido budlay ni papatihan. Kay nga, in Genesis chapter 16 verse 1, mabasa naton nga si Sarah bawas, no? But silingon, hindi siya makabata. She is unable to have children. Ayan. So anong lessons naton kay Sarah? Sang ginambalan sang Ginoo si Abram nga magkaroon siya sang anak, no, and he will become the father of many nations, nagpati si Abraham sa Ginoo. Bisan tigulang na sila, no, in Genesis chapter 15 verse 6. Ayan. Si Sarah iya o nagpati si Abraham, pero si Sarah nagduda, no, kag nagkadlaw pagani siya. Kay siling niya ba, ano naman nga istorya ini? Nga bawas gani ko, no? Tigulang naman si Abraham, makabata pa kami, no? In Genesis chapter 18, verses 10 to 12. Kag ang Ginoo nag-respond sa iyang lack of faith by proclaiming in Genesis chapter 18, verse 14, is anything too hard for the Lord? No? May ara ba sang isa kabagay?

0: nga budlay para sa Ginoo. So ang lesson nga makuha naton sa kabuhi ni Sarah, sa story ni Sarah is that wala sang budlay para sa Dios, no? Luke chapter 1 verse 27, for with God nothing is impossible. Kay kun ang Ginoo magpromisa, iya gina nga tumanon, no? Matuman gina kay nga the Lord is faithful. He will keep his promise. So may mga panahon sa aton kabuhi nga nag-struggle kita nga makita ang promisa sang Ginoo nga matuman sa aton mismo nga kabuhi. Kag pareho kay Sarah, nagakadlaw lang kita, no? Kay nagakadlaw kita kay wala kita nagapati. And so what we do is we take matters into our own hands. Kag kita na lang maghimo sang katumanan para sa aton mga kaugalingon, no? But silingon unahan ta na lang ang Ginoo. So anong ginhimo ni Sarah? Ginhatag niya ang iyang servant nga si Hagar kay Abraham kay para makabata sila paagi kay Hagar kag magkaroon sang manunubli sa ilang pamilya, no? In Genesis chapter 16 verses 1 to 2. Pero although damo mali nga nahimo si Sarah, God kept his promise. Ang Ginoo ya nangin faithful. Faithful gid siya, amo nang iya attribute. Kag gintuman niya gid ang iyang promesa. Nangin nanay si Sarah ni Isaac, and ultimately Sarah became the mother of many nations. So sa mga nanay dira, no, sa inyong journey through motherhood, may mga panahon nga maka-experience kamo sang panahon nga kamo nagaduda, no, kamo nagakasubo kag kamo hindi magpati sa mga promesa sang Ginoo. And during those times, dapat kapyot kita sa words of encouragement sang Ginoo kay Sarah. Is there anything too hard for the Lord? So bisan ano pa ng mga kabudlayan nga imo ginaatubang, no, sa imo pagiging nanay, salig ka sa Ginoo. Trust that God will keep his promises in your life. Okay, so para sa subong adlaw, amo lang anay ng aton nga trivia, no, part 1 sa aton nga trivia about mothers, padayonon ta naman ini sa buwas nga adlaw. Kag para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo tanan.
1: Trivia for today.
2: Sa mga nanay sa Biblia nga aton nga matun-an gid kag makuhaan sang mayo nga ehemplo. We'll continue this, no, sa daso naman nga semana diri gyapon sa aton nga trivia time sa oras na Pilipinas. Madamo nga salamat abyan sa imong pag-upod sa aton niyang programa subong Friday. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir sa pag-assist ni Kuya Don kag ni Migo Dave. Nagabilin kami sa inyo sang maayong aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Diyos lamang aton pagasaligan. Have a weekend and Happy Mother's Day sa aton mga nanay. Madamo gid.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Amang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702-DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Happy Friday, mga kaagapan!
6: Yes!
5: Hindi pa ako ready.
6: Naundas pa tayo.
5: Oh, no? Good morning, good morning! Welcome po sa programa ng Family Matters. Mm-hmm. We are live here at the studio once again and it's really nice to be back, honey, ano? Para tama. Nakita natin si Kael, si Nakayla, ang ating inaanak, si Wenmark, si Aileen. Ang saya-saya lang kasi before lagi tayong nadadala sa studio. Well, thank you po sa warm welcome ng ating mga kasama dito sa One Corporate Center. And we know that we are going to have a great time today sa pagbabalik natin dito sa studio dahil nagbabalik din ang ating isang special guest. Mamaya makikilala nyo sila. Salamat po sa pagsama nyo sa amin. Hello sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio. Hello din, honey, sa lahat ng mga papasok sa office at naka-tune in na ang kanilang radio, naka-pre-tuned na sa 702. Tayo po ay mag-ingat sa ating biyahe. At yung naman nanonood sa kanilang mga tahanan, sa Facebook, sa YouTube, live streaming, sa Signal Cable, GCTV Channel 185, hello, good morning po, welcome to Family Matters, and syempre, honey, gusto ko mag-shout out sa bagong family natin.
6: Yes.
5: Yesterday po.
6: Puyat na puyat tayo.
5: Yes, we were invited by Pastor Danny and Don Urquico sa kanilang Thursday D group. So kung nanonood man sila ngayon o nakikinig, yan. Hi to our new family, the Thursday D group of Team Urquico. Good morning.
6: Ayan na, nakita ko na si Sister Don, nandito na.
5: Ah, hi, Sis Don, Pastor Danny. Hello, we really had a great time.
6: Beautiful
5: last night. Grabe. So kahit na medyo umuwi tayo ng late, pero our hearts were full.
6: That's right.
5: Dahil ang ganda talaga ng word na na-share sa atin last night.
6: Totoo yan.
5: Ayan, good morning po sa ating programa. Uy, honey, malapit ng 78th anniversary na FEBC. Mga kaagapay, magkita-kita po tayo on June 6.
6: Nandyan po kami.
5: 8 o'clock a.m. sa GCF Ortigas as we celebrate the 78th year anniversary of FEBC with the theme Until All Have Heard.
6: 78. Tama ba yun?
5: Wow.
6: Oh, 78. No?
5: 78. Uh-oh. All because of the goodness of God.
6: So God's yung mga faithfulness and goodness.
5: Honey, na nakikita lang natin sa Facebook na nakikipag-engage. Now is the time para mag kita-kita tayo in person. Nandyan po kami ni Bong. And we hope to see you all there.
6: Sa anniversary, that's the time we attach a name to a face. Yes. Diba? Dahil yung mga regular engagements natin, dyan natin nakita, uy, kayo pala si ganito.
5: Kuya Bong, diba? Ate Claire, ako po si ganyan. Si Ate
6: nakakatuwa.
5: Telma, hello. Diba, yung mga kaagapay natin. Anyway, kayo po ay nakatutok ngayon sa Family Matters Friday Edition. Kasama nyo po ang Team Pineda para sa usapang marriage and parenting. And today, sabi ko nga, honey, pagbibigyan natin ang kanilang kahilingan. Because few weeks ago, we were also here live sa studio. Nagkaroon tayo ng special guest. And very much welcome and talagang like ang episode na ito, 'di ba? Mm-hmm. Sobrang
6: ang dami nilang na-bless.
5: Daming na-bless, ang daming natawa, ang daming nag-message, mm-hmm. very authentic daw, very right. raw and yet mm-hmm. talagang punong-puno ng wisdom yung mga natutunan nila.
6: Yes.
5: So, today magbabalik po sila, mamaya makikilala niyo sila, pero this time, last time kasi we talked about their love life, yung kanilang love journey. Ngayon pwede pa rin naman, pero pag-uusapan na natin ngayon yung fruits ng kanilang pagmamahal.
6: Mas may lalim ngayon, Han.
5: Yes, and today we will be talking about their children. Specifically, let's talk about parenting and raising. Yon. How can we raise godly teens in this generation?
6: Yan.
5: Mamaya po, pakinggan natin kung ano yung ma-share nila kasi most of their children, Gen Z's na, di ba? Nakikita natin sa Facebook post.
6: Marami tayong listeners, Hani, ng mga teenagers, yung mga anak. So, makinig po kayo.
5: Yes. Ayan, Hani, bati ka na so we can introduce yun. Our guests.
6: Sige, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. And today nga po is May 8, 2026. Grabe, honey. And advance happy Mother Day sa lahat, honey, ng mga mommies, mom, mama, and in other languages, honey, iba't iba ang tawag sa mommy. In Spanish, Claire, ano ang tawag sa mommy? May idea ka?
5: Mama?
6: Dagdaga mo pa.
5: Mamita.
6: Mamacita.
5: Mamacita.
6: Diba? In French naman,
5: Santa Claus.
6: Iba yun. Pamaskong kanta yun. Sa French naman, nanonood ka ng isang episode sa sinusundan mo. Anong tawag ni Camille sa mama niya?
5: Ano?
6: Maman in French.
5: Oh.
6: In German naman, I don't know if I will pronounce this right, Muti or Muti. And in Hebrew, Ima. In Japanese, IT, and syempre, ang paborito ko sa lahat, yung Pinoy, di ba?
5: Hindi mo sinabi yung paborito ko.
6: Ano?
5: Oma?
6: In Korea. And going back, syempre ako paborito ko dahil Pinoy tayo. Nanay, di ba? O inay?
5: Yes.
6: I don't know which one is correct, but masyadong personal pag tinatawag mong nanay, di ba? Not for being biased, pero ang ganda ng word na nanay.
5: Yes.
6: Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda, Kuya Bong and Ate Claire, na makakasama niyo for 1 hour and 30 minutes. At wala na tayong break, honey, no? Tuloy-tuloy na yan.
5: Kayo mas po mahaba ang kwentuhan natin.
6: That's right. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo. It's 9:36 in the morning. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines, downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga Grab drivers na nakikinig sa atin.
5: Ang dami.
6: At sa lahat ng mga naglo-long drive dahil Friday na, alam mo na, out of town, hindi ba? So, yung iba going to
5: vacation na yung mga ibang bata, no?
6: Bakasyon na, di ba? So, this is the best time to rest and unwind dahil Friday na. At lahat ng mga tao sa opisina looking forward for Friday, syempre, pahinga na. And syempre, Family Matters.
5: Yes.
6: Yan.
5: Honey, gusto kong batiin si Miko Kasyan. Good morning pa, shout out po sa J.I.N. Lucien. Si Jeric Reforba, good morning Team Pineda, nanonood daw siya sa kanyang Facebook, sa smartphone, YouTube, sa Smart TV. Talaga naman, sinabi na niya lahat ng platform. From Magaraw, Camarines Sur.
6: And syempre, honey, those who are watching in GCTV Asia, Channel 185.
5: Yes. Man. Good morning din kay Erica, the very lovely Erica Aranya. Kayo na ang susunod, Erica and Ryan.
6: Oo nga, looking forward ako dyan sa mag-asawang yan.
5: Sana before Europe nila, alam ko mag-Europe itong mga to. Hello din kay Myla Lambino. Nako, mga see you in lovers natin,
6: ito
5: ha?
6: Na.
5: Jack, nakikita ko na sila. Ito na, ha? Hello!
6: Good morning.
5: Good morning! Excited tayo kapag nakikita natin lumalabas ang pangalan nila. Si Sister Dawn Urquico, so happy you were able to join us last night. Kami din, Sis Dawn, very happy kami. Nandito din si Ate Nora Canchela, pabati po si Milagros Sardenya, birthday po niya ngayon. From Bulacan, bumabati po JBL Church Caloocan para sa kanilang pastor, Sonny Medina and Sister Cherry.
6: At si Hedy Sampang, nakasalubong natin natin finally nakita ulit tayo.
5: Yes. Good morning din kay Nessa Peñalba, kay Connie Lalong Isip, kay Mommy Felicity, Daddy Mami. Rudy, watching from South Carolina. Good morning. Mm. Kay Vilma Dumlao, kay Elsa Cabage, kay Ate Telma Menjares, kay Ate Baby Varias. Good morning sa inyong lahat. I-share niyo po ang ating broadcast today para talagang mapanood nila ng buo even before we introduce our guests.
6: Ani, i-share natin yung testimony natin just last week. Pinatawag po kami ni Claire ng Vice President ng GMA7 to make a one season, 14 episode to make a content regarding families and marriages. So maraming salamat sa Panginoon for expanding our territories.
5: Sa GMA International. Pang-international na beauty natin ngayon. And thank you also GMA7 for inviting us to contribute regular articles sa kanilang platform.
6: Jerome Francia, maraming salamat.
5: So, hello sa ating bagong mga kapuso.
6: Yan.
5: Diba? Mati ko lang masabi. Hello sa ating mga bagong kapuso. Diba?
6: Sasabihin mo, hello sa ating mga fellow ka-sparkles.
5: Yes, international. So, feeling nila talaga, sparkle, ano ka na?
6: Artist, talent, no?
5: Diba? How we wish. Ayan, Nani, sige, base na tayo ng ating Bible reading.
6: Sige po, mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Joshua 24:15, New International Version. But as for me and my household, we will serve the Lord.
5: So wikang Tagalog naman po sa Josue 24:15, magandang balita, Biblia. Ngunit kung sa palagay ninyo'y masama ang maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit ako at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Wow. Bong, this is more than a statement for me. This is a declaration that all of us parents really have to make and really stand on. Kami ng buong pamilya ko maninilbihan sa Panginoon. And this is one way of really showing the enemy that despite the challenges and the struggles that our children are facing, that this generation is facing now, we will make a stand that my family is for the Lord. And as parents, we would really co-partner and co-parent with God in raising our children according to the ways of God. So dapat talaga bawat magulang sinasambit ito. Kasi alam mo ngayon, honey, sa panahon ngayon, meron daw pong kaagapay ng mga unseen battles sa araw-araw na nangyayari sa tahanan natin. Like in the everyday decisions that we have to make, kung paano papalakihin yung mga bata natin. Like paano ba tayo makikipag compete sa social media, sa AI, sa mga peer pressure, di ba? How can we really get the attention of our children para naman mahatak sila, di ba? Sa church, sa ating mga Bible study. Kaya naman tong araw po na to, mga kaagapay, we will be discussing something deeper than parenting techniques. Di ba? We will talk about building a godly legacy at home.
6: Tama.
5: Sabi ko nga, honey, sa generation ngayon, napaka-challenging maging magulang, di ba?
6: Totoo yan.
5: Parenting has really become very challenging. Bakit po? Kasi karamihan sa atin, like tayo, hon, yung generation natin, ang pine-parent natin, Gen Z's na. Di ba? Mga teenagers. And maraming nagsasabi, ewan ko kung mag-a-agree kayo kaagapay, ha, that raising teenagers daw is one part of parenting na talagang challenging at mahirap. Yun daw yata yung pinakamahirap palakihin, mga teenagers. Why? Because there are a lot of things going on in the life of a teenager. Andyan po ang mga physiological changes na nangyayari sa katawan nila. Andyan ang mga peer pressure, social media, andyan ang mga mental anxiety and mental health challenges. So tayo ngayon, bilang magulang, the challenge is how can we journey with our children in this stage? Kung halimbawa pong we don't have knowledge on this, parang madali tayong pipitik at bibigay na ang tigas ng ulo mo, ang hirap mong palakihin. But you know, kaagapay, kailangan natin maunawaan na teka muna, nasa stage pala sila ng buhay ngayon na ang dami rin nangyayari sa kanila physiologically, socially, mentally, emotionally. So, ang dami din nilang pinaguhugutan.
6: Dama.
5: So, yan yung challenge sa generation natin ngayon, ng mga magulang. How can we raise the generation of our children and lead them to become godly kids? Yung talagang mga bata who love and honor the Lord.
6: Honey, balikan ko lang yung sabi mo kanina regarding spiritual battle. Yung unseen, sabi mo. What's that? Unseen battle, hindi ba? Minsan, ganyan yung, ano eh, ganyan yung cases eh, hindi ba? Yung hindi natin nakikita. But the enemies, they are really trying to attack us, di ba? To attack our children. So, kailangan yung mga magulang, eh, talagang dapat aware tayo kung ano yung mga attacks ng enemy sa ating mga anak. Lalong-lalo na ngayon, talagang ginagamit ang social media mightily ng enemy. So, kapag hindi ka aware, talaga naman, hindi ba? Ang social media is number one factor na talagang ginagamit ng kaaway sa ating mga anak. Yan. Sige po.
5: Kaya, pakilala mo ng ating guest, honey, para mag-start ng ating kwentuhan.
6: Sige, pakilala na natin yung ating bisita this morning. Today, we are excited because we have Team Meyerhofer with us, back by popular demand. Totoo talaga. But this time, we want to go beyond the spotlight and the achievements and focus on what matters most to them at this season of their lives, their journey as parents. They are blessed with four wonderful children, Tash, Kalel, Harper, and Serene.
5: Ang cute ng mga names na anak.
6: Super! I love it, di ba? Who are at the center of their most important calling today, building a home grounded in faith, love, and purpose. So mga kaagapay, let us give a warm Family Matters welcome to Rico and Jack Meyerhofer.
5: Yay! Good morning po again. Praise God, we're back. Uy, ang pretty-pretty ng ating birthday celebrator. Ay! Si Jack Meyerhofer will be celebrating
6: this
5: her birthday.
6: This Wednesday
5: na ba, Jack?
7: Next week? May 14.
5: May 14.
7: I'm not sure. 10, 11, 12.
5: Kaya naman pala, blooming.
7: Thursday pala, ate.
6: Oo nga.
5: Ayan. Happy birthday, Jack!
7: Yes, thank you. Praise God.
5: Rico.
8: Good morning, everyone.
5: Rico, ang dami natuwa sa'yo, ha? Sobra. Ang dami natuwa sa'yo last time. Tuwan-tuwa sila sa'yo.
8: Staying amazing lang palagi.
5: Yes.
6: Yeah, the amazing couple.
5: Butiin nyo naman yung mga fans nyo.
8: Oh, hello mga ka-amazing all over the world. Yeah, galing kasi kami sa Singapore. So nag-tour yung basketball team namin.
6: Mm-hmm. Yeah.
8: And yun nga parang nilagnat ako eh, no? So, kakagaling ko lang. So, medyo pause.
5: Oh, it's okay.
6: The same. Parehas tayo. Dahil siguro sa init ng panahon, ano? Sobra.
8: Yeah. Actually, alam mo sa Singapore, ang init din pala.
6: Yes,
5: ang init
6: super.
5: Din. Mahida, no?
6: Mas mainit. Oh, humid na humid dyan. Oh.
5: True. Tapos naglaro kayo. So, covered court ba?
8: Pero worth it naman yung visit namin sa Singapore kasi as what I said before, yung Team Amazing basketball team namin. Our goal is pasayahin yung mga kababayan natin overseas.
5: Wow.
8: Yeah, kasi we all know yung mga sacrifices nila, yung everyday work nila. And then grabe yung genuinity nung nakita nila kami, yung nararamdaman din namin na sa team with JJ Helterbrand, James Yap. So nakaka-proud na nadadala namin yung mga superstar PBA players natin. Overseas.
5: Wow. So, salamat sa Team Amazing.
8: Yes.
5: And nakita ko rin, grabe yung pagmamahal ng mga Pinoy sa inyo, ha? Ang dami talagang yung kanilang love, diba? Nakita ko yung post ni Jess, sabi ko, wow, very generous yung Pinoy community ano, sa Singapore.
7: And saka, syempre, yung effort na bumili sila ng tickets doon, it's a big thing to them. Kasi syempre, pinaghihirapan nila every sweat, every blood, diba? Para lang mapanood sila.
5: Yes.
7: Bumili ng mga merch, mga ganun. Makasama yung mga Filipino community. At the same time, it's like a mini reunion ng mga Filipinos abroad when we have a basketball game.
5: Kasi
7: parang ganun palagi.
5: Yeah. So, saya-saya.
7: Saya talaga. Tapos may mga, yung mga products pa, ng mga ano, na talagang na ano nila doon, na po-promote every time may may mga events sa ibang bansa. So praise God for that. And I want to greet my kids. I think watching sila ngayon, tinag ko si Ate si Helper. Sabi ko si kay Ate Digna panoodin kasi sila yung pag-uusapan.
5: Yes. Hi beautiful kids of Daddy Rico and Mommy Jen.
7: Yung dalawang boys, I think nagba-basketball yan sila. May basket, may practice sila ngayon eh.
5: Oh. Uy, nakalimutan ko palang bumate kasi nakita ko ang mommy ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy.
7: Happy Mother's Day to you.
5: Happy Mother's Day, Jack. Happy Mother's Day sa lahat ng mga kaagapay nanonood ngayon, sa lahat ng mga See You In Lovers. Sabi ni Sister M, pa-shoutout daw ka sa CCF Dasma sa Litran. Ayan. Si Pastor Romel and Pastora Susan Guevara. So sana all, ano,
6: nasa US ata from sila LA. Rin, sa kanilang tour.
5: Yes. Hi, Pastor Romel, Pastora Susan. Mm-hmm. Si Edith Belen, good morning daw, watching from Silang, Cavite. Mm. And si Sister Virgie Tolentino, si Sister Mary Ann Kalingasan. Ako, ito na talaga, na-miss daw nila tayo. Na-miss din po namin kayo. Si Erwin Pablo, Belen Barante, si Jenny Peña Flor. Hi, si Anita Colon. Mm. Si, Nanay Nora Kabantog. Hi, Nanay Nora. I hope you're doing well. Si Tita Leng. Mm-hmm. Ayan. Good morning. Si Jean and Virgie Tolentino listening from Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Mm-hmm. Ayan. Good morning.
6: Nakakatuwa itong bisita natin, honey, no? Kasi they life make easier for us.
5: Yes.
6: Kasi talagang pag-guess mo sila, talagang they have so sila much in their hearts, di ba?
5: No?
6: Nagsasalita, nagkukwento with all their might, no? Nakakatuwa.
5: Yes. Hindi po namin talaga inintroduce yung mga anak nila kasi gusto ko marinig sila. Paano nila i-introduce yung mga anak nila kung halimbawa sila ang host. Simula natin sa family nyo. Can you each introduce your children, si Tash, si Kalel, Harper, and Serene? How old are they? Share something unique about each of them. Ano yung remarkable personality nila? O yung anything, Rico, that stands out sa bawat isa?
8: Well, I want to introduce yung eldest namin, si Tayshan Paul Meyerhofer. Named nung Detroit Piston 2005.
5: Wow.
8: Si Tayshan Prince.
6: That's right.
8: So, champion yun champion Detroit pala. Noon. And I'm a fan of Tayshan Prince dahil sa defense niya. So, ipinangalan ko ng Tayshan Paul kasi Paul Rico ako.
5: Wow.
8: And then, lahat, if you notice, lahat ng name nila, mayroong Paul. So, Tayshan Paul, next is, si Tayshan Paul is playing for basketball also. College na.
5: College.
8: So, 20 years old. Kalel is 12. So, playing varsity din siya sa Lasal Green Hills.
6: Kanino pa magmamana, Rico, di ba?
8: Oo nga. Actually, I told them before, if you have another career na gustong i-push,
6: pursue, no?
8: Go. But gusto talaga nila yung sa father, eh. I don't know.
5: Yes. Kung nakita sa'yo
8: talaga.
5: This is
8: ano eh. Parang nakikita kasi nila yung jump ko before.
6: Right.
8: And then, gusto nila to follow.
5: Yes.
8: And then I said, of course, you can follow basketball, but of course, make sure na yung study din, important.
5: Huwag papayaan.
8: Yeah. And then next is Harper Paul Rica.
5: So, talagang kahit pala ano, kahit yung girls may Paul din.
8: Harper Paul Rica naman kasi Erica siya.
7: Jacqueline Erica kasi ako. Tapos siya Paul Rico. So pareho kami may Erica and Rico, pareho kami sa name. So yung mga anak namin, Kalel Paul Rico, Harper Paul Rica.
8: So
7: Rica
8: si
7: Rica naman.
8: Si Harper naman is into swimming. And sa basketball din,
7: dancing.
8: Actually athletic din, dancing.
7: Yeah,
8: so active
7: basketball,
8: din.
7: Basketball, correct.
8: Next yung bunso namin,
7: Sarin Paul.
8: Yung pinakamabait. Si Sarin Paul Rica.
7: She's the pinakamabait.
6: Nakakatawa yung pinakamabait na yan. Minsan Jack Rico, no. Kahit yung mga bata, isa yung pinanggalingan, iba-iba yung challenges mo sa kanila, eh, di ba? Iba-ibang iba-ibang
5: ugali. At ang mga bunso mababait.
8: Iba-iba yung characteristics.
6: Iba-ibang...
7: Bakit ganun? Bakit nga ganun?
5: Hello, bo! Hello, bo! Rico, sabi mo kanina yung mga anak mo, talagang, is it something na encourage sa kanila na mag-play ng basketball o talagang something na innate din sa kanila dahil nga sabi mo nakita kanila? And paano mo binabalanse yung susuportahan mo sila sa passion nila without putting pressure on them na dapat maging tulad din kayo, sumunod kayo sa yap ako?
8: Well, as a athletic, ako as a athlete father, yung, di ba, I've been an athlete since high school. So I've been playing basketball, parang naging part of job description ko na talaga. Yes. Bread and butter yes. na ng family yes. ko. Mm-hmm. Kaya nakapagtayo kami ng business because of basketball.
5: Wow.
8: So, as a sports-minded person, mm-hmm. I believe na yung sports is important sa mga bata.
5: Mm-hmm. Totoo.
8: It's not just, you know, for being athletic, para physically fit yes. ka, mm-hmm. but yung mm-hmm. mental discipline. Side, yeah, discipline. Yeah, kasi, yes.
7: madadala mo in.
8: Yes. Yeah, as a basketball player, kailangan sumusunod ka sa coach. Mm-hmm. So, mm-hmm. same in life. Yes. You need to sumusunod ka kay Lord yes. or sumusunod ka sa wow. sa nice mga boss mo yeah. or mm-hmm. on time ka dapat sa basketball.
5: Yes. Mm-hmm.
8: Tapos yung pinaka-important sa sports is yung competitiveness mo.
5: Mm-hmm.
8: Because
5: mm-hmm.
8: in life, I believe na pagkapanganak mo pa lang in this world, you have you need to compete na eh.
5: Yes. Yeah.
8: Yun yung ano ko, yun yung sinasabi ko rin sa mga anak ko na pagkapanganak mo pa lang in this world,
6: mm-hmm.
8: may pressure na.
5: Yeah. Totoo.
8: Wala, mm-hmm. hindi ko pwede sabihin sa'yo na it's gonna be easy life.
5: Mm-hmm.
8: There's always gonna be challenges, pressure. Yes. So, true. Same in basketball, may mag-defense mm-hmm. sa'yo,
5: mm-hmm.
8: may defense, may offense, mm-hmm. same yes. in life.
5: Mm-hmm. Ang galing, ano? Siguro ang usapan nila, Jack, ng mga anak na lalaki, mm-hmm. eh, parang laging may analogy sa basketball, mm-hmm. ano?
7: Correct, oo.
5: Pero ang galing,
7: lagi siya ganyan mag-explain, laging basketball yung kino-compare yes. niya.
5: Kasi kung ako yung anak ni Rico, maiinteresado ko sa sinasabi ni Daddy. Kasi, mm-hmm. diba, yes. nilalaro ko to. Like yung sinasabi, may offense, may defense, you have to True. Be disciplined, may True. Coach. So, ang galing, Totoo. Rico, no? Merong, yeah. meron bang parang parallelism, diba? Mm-hmm. How they should be living their lives with discipline and obedience din sa Panginoon. Mm-hmm.
6: Rico, sa family mo, may mga kapatid ka rin ng mga basketball players or yung dad mo nagbabasketball?
8: Oh, yun nga, eh. May mother into volleyball before, I remember, sa province. But yung father ko, wala talaga ng sports. As in artistic yung father ko eh. Yung
6: creative
8: niya
6: side.
8: Yung, yeah, yung kinrate niya yung hotel niya sa Puerto Galera.
5: Castle-like hotel.
8: Tropicana
5: yes.
8: Castle.
6: Mm-hmm. Oh.
8: It's more on art. Yes. So, ginawa niyang art talaga yung resort
5: yes.
8: niya.
5: Mm-hmm.
8: And, na-develop ko yung sports because of friends. Mm-hmm. Yung mga naging circle ko.
5: Mm-hmm.
6: Yan.
8: So, Good yun din ang ini-explain ko sa mga anak ko na you cannot choose who your family is.
5: Yes.
8: Pero you can choose who your friend.
5: Yes.
6: That's good.
8: Dahil pag pinili mo yung friend na negative, papunta ka dun.
5: Totoo.
6: Right.
5: Mm-hmm.
8: But if you pinili mo yung positive na friend,
6: mm-hmm.
8: maganda yung bibring up sa life mo.
5: Yes. Yeah. That's right. That's
6: may wisdom
5: right.
6: yan. Galing.
5: Yes, totoo.
6: Mm-hmm. Yeah. Kumbaga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Diba?
5: Ang galing, ano? So, sa mami mo pala rin. Kasi ang mami mo yung active.
8: Yeah.
5: Diba?
8: Ang pinaka-sports-minded. And then, speaking of may mga siblings, pito kami magkakapatid.
5: Wow.
8: So, I'm the eldest.
7: Siya panganay.
5: Mm-hmm.
8: So, yung sumunod sa akin na lalaki,
5: nag-try
8: din maging basketball player. But again, hindi naman kasi as what I said before.
7: Oh,
8: nabash nga ako of saying na ano eh, na mas mahirap pa maging basketball player kaysa maging doktor. Nabash ako nun kasi opinion ko lang naman yun. Kasi someone asked me, mas mahirap ba maging sasa? Na-realize ko, baka mas mahirap. For me lang ha, kasi nababash na naman ako. For me kasi, ang pagiging doctor, you need to study, you need to apply, you need to learn. Sa basketball, same thing, pero may defense sa'yo eh.
5: Yes.
8: Meron mga person na ayaw niyang makuha mo yung kukunin mo kasi nga may defense eh, may competitiveness.
5: Yes.
8: Kaya yun lang yung reason ko.
7: Kaya yung mga anak namin gusto na lang daw magdoktor.
8: Hindi, pinupush ko nga yung mga anak ko maging doktor. Kasi ang basketball din kasi, kailangan din ma-realize ng mga kabataan ngayon na magpupursue mag-sports, mag-basketball as a profession.
6: Mm-mm.
8: Basketball will only give you what, 10 years, 15 years?
6: May lifespan.
8: May good salary ka.
5: Yes, yes.
8: And then afterwards, back to zero ka.
7: Eh, ang doktor naman kasi forever.
6: Forever.
8: Eh, ang doktor.
7: Parang sinasabi niya ganyan.
8: The more na you go older, the bigger your salary is.
5: Totoo. Yes. Mas experience.
8: So there's a lot of difference. I mean, ako, kung ako ang pabipiliin, of course, I will still pursue basketball dahil naging passion ko eh. But ahaluan ko ng, kung sanang ma-realize ko na, kasi marirealize lang ng isang basketball player yung pwede niyang gawin dapat if tapos na yung career niya.
5: Yes.
8: Na sabi niya, dapat naglagay din ako ng something para after basketball, meron pa akong pupuntahan.
6: Uh-huh.
8: Meron pa akong profession.
5: And you're a very good example, Rico. Yeah. Mga kaagapay. Si Rico is a very good example.
6: May business on the side.
5: Yung kinita niya during
6: now.
5: His prime years, may kinapuntahan.
7: Nag-business.
5: Diba? Ganyan. Nag-business. So, habang kumikita at alam niya kasagsagan ng lakas niya, nag-ipon sila ni Jack hanggang nakapagtayo sila ng negosyo. So, now, yes, merong fallback sila. Gumagana yung kanilang business. Nagta-thrive. And at the same time, Rico, nakakatuwa, Jack, ano? Kasi na-enjoy mo pa rin yung passion mo. And ngayon, parang more on, parang giving back na lang si Rico, di ba? Dito sa kanyang,
9: that's amazing. Ano mo, Ate Claire, yung sinabi mo yan, meron akong ilalagdag. Nasabi ko kanina, choose your friend, right?
5: Yes.
9: Pero ang pinaka-important in life for me, ah, for me, as a male, eh kung sino yung mapapangasawa mo.
5: Wow.
9: I mean, yes, yung success mo, asawa mo talaga yung kasama mo. Eh. Siya yung mag-dictate kung paano ka magiging successful.
5: Yes, totoo yan.
6: Malaking factor, no?
7: Behind every, ano nga yung sabi?
5: The success of a man.
9: Hindi ko sinasabi yan dahil nandito lang yung asawa
5: ko. Yeah, that's true. Totoo, yeah. Alam mo, I always hear our pastor saying that na the most important decision in life one could ever make is to receive Jesus as Lord and Savior. And the second most important decision is who to marry.
6: So, mabuhay ang mga asawang babae.
5: Mother's
7: Happy Mother's Day!
6: Happy Mother's Day!
5: Nagpupunyagi kami sa lahat ng mga nanay.
6: So, Jack, Rico, punta naman tayo sa parenting roles ng mag-asawa. Yes. Yung discipline style ninyo. Sa parenting dynamic ninyo, sino yung mas disciplinarian sa inyong dalawa? Sino yung merong soft side o yung nang i-spoil? O nagpa-practice ba kayo ng parang good cop, bad cop setup? Or may mga instances ba, Rico, check na magkaiba kayo ng approach sa pagdidisiplina?
7: Ako, I always say na there's no talaga manual in parenting. So, lahat, we try what's best and what's not best, diba? Parang lahat, it's a trial and error, yes, lahat. Yes. So, walang good cup and bad cup sa amin. It depends on the situation. So, for example, ako yung mas nakakita ng situation. So, i-explain ko sa kanya. Tapos, hindi ko alam. Tulungan kami kung paano namin i-discipline yung bata. Most of the time, si Rico, I adore him for that kasi magaling siya talagang kumausap sa bata.
6: Nice.
7: Talagang,
6: ine-explain ni Rico.
7: Yeah, di ba ate? Narinig mo last time. He's really anong tawag dito? Matyaga. He's talagang matyaga mag-explain sa
5: gracious, ano? Hindi siya yung tatay na sumisigaw, nagagalit.
6: May namamalo ba sa inyo, Jack Rico?
7: Speaking of namamalo, meron ako nabili dati, nabili kami sa CCF rad.
5: Yes.
7: How to spank a child. Yes. Di ba yun? So, we use that. Dati wala pa kaming alam, syempre. Di ba, pag parent ka naman, hindi mo pa rin talaga alam. Lahat, tinatry mo pa lang. So, nung nakita ko yung how to spank a child, then what would you say? Yun yung ginagamit ko. Pero minsan, aaminin naman natin, may mga times na mabibigla tayo. Hindi talaga, grabe na parating ako sa point na maganon. Tapos pagpe-pray mo na lang. And then, pag may mga problema, we say sorry to them. Yes. Or sabihin niya, mag-sorry ka dyan. Mag-sorry ka kapatid mo. Mag-sorry ka sa mami mo. Eh, ganon.
5: Yes.
7: So, alam mo yun, I think it's really you really have to be, understanding and you have to be humble. Kasi parang tayong matatanda, ang dami rin nating bad values, bad attitude. Ano pa kaya yung mga bata? Hindi naman sila perfect. Right, right. So, 'di ba? Hindi mo naman talaga all the time okay sila. 'Di ba? Na happy ka sa ugali.
5: Anong age daw, Jack, na tumigil kayo sa pamamalo? Hanggang anong age?
7: Namamalo pa kami sa 8 years old namin, sa bunso namin.
5: Ngayon, ilang taon na yung bunso?
7: Ay, yung 10 and 12, hindi na, no? O, namamalo pa rin tayo kay Kalil, di ko maalala. Hindi naman masyado.
9: Meron pa rin.
7: Hindi masyado. Minsan na lang.
9: I won't stop yung palo.
7: Hindi, kasi hindi mo na pinapalo kasi binata na.
9: Kasi, alam niyo na yung pero pag nagkamali yan, papaluin ko pa rin.
7: yung
5: pangyanta siya, nakikinig
7: yung 20 years old, hindi na namin. Syempre, hindi niya na pinapalo. Pero yung mga bata, meron pa rin, no?
9: Ako kasi, sa amin kasi, siya yung taga suway, taga palo. Pero, pag ako ang pumalo kasi malakas.
7: Minsan lang.
9: So, sa kanya yung mga spank na pinalo ka dahil may ginawa kang mali, whatever. Pero, pag ako na yung pumalo, yun na, masakit na. May may sinturo na.
7: And yeah, and we always say, God disciplines the ones He loves. Yes. So, ganyan din kami. We discipline you because we love you.
5: May explanation after. Kasi, that's really the ano, baka, proper way of doing diba? It.
6: Liko, kailan pumapasok yung palo? For example, nag-disrespect.
5: Anong kasalanan?
6: Anong kasalanan?
5: Anong gravity?
6: O, nag-answer back ng medyo rude. Anong
9: minsan pag nag-aaway sila, doon pa lang.
7: Mga ganun, yes. Totoo,
9: normally, ang mga siblings, nag-aaway sila and then I will always explain them to them na of course, family is very important in this world na
7: mga ganyan.
9: Pagka may problema tayo, dahil dapat na magkakampi, hindi tayo nag-aaway. So, may palo na yun. So, pero minsan na lang, you know, recently, you know.
7: Mas onti, umuunti na. Noon lumalaki na sila, mas natututo
9: kasi yung bunso namin ngayon, 8 years old na. So, I think, nare-realize na nisa rin yung what is wrong and what is
7: wrong. Mas maganda yung parang may kinakatakutan din sila. Right. Kasi, imagine, pag wala.
6: Pag wala. Can you imagine that?
5: Can you imagine chaotic ang buhay noon.
7: Sa akin, tumingin pa lang ako, talagang takot na yung mga yan.
5: So, takot din sila sa'yo?
7: Takot sila, oo. Kasi nga, napalo ko nung rad talaga.
6: Yes. That's good, Jack. No? Sabi mo, sa tingin mo palang nakukuha na agad. Alam na nila yung gusto mong i-convey sa kanila. Kasi the problem with this generation, as compared to ours, kami ni Claire lumaki na tingin lang ng magulang namin, alam na namin we have to behave.
5: Tatahimik
6: na kami. So, kasi ngayon, yung generation ngayon, parang ibang klase. And I'm glad to hear na ikaw,
5: na
6: ganun pa din at alam na nila na tahimik tayo, si mami medyo ano na.
5: Yes. Diba? So, yung kanilang anak, mga kaagapay, apat, na beautiful and handsome children, halos magkakasunod, ano, yung dalawa and yung dalawang binata niyo na nasa basketball. So, punta naman tayo sa issue ng sibling rivalry and favoritism. Diba? Napaka ano, napaka common ito, diba, sa pamilya and how we pray na talagang mawala itong favoritism.
6: Kasi grabe ang impact niya sa buhay ng bata.
5: So, paano nyo na-ensure, Jack Rico, na walang sibling rivalry na magaganap sa mga anak ninyo? And para sa mga parents na nanonood dito na nakaka-relate sa struggle na to ng favoritism, ano yung wisdom na ma-share nyo to help them handle it? Na wag naman, wag
9: wala
5: tayo mag-play
9: favorite,
5: ng favorites.
7: Wala naman kami
9: equal
7: yung favorites.
9: Kami. We're making sure na everyone has equal yung approach namin.
5: Yes.
9: We're making sure of it kasi halimbawa, kinompliment ko si Harper na beautiful siya. Meron din kay Sarin.
5: Yes.
9: Both of them. And then with regarding to Tasha and Kalel, ang approach ko kasi as a parent, if male and female, pag male, I want them to be independent. Parang gusto ko, kasi si Tash ngayon, he's very independent now. He's staying sa ancestral house namin sa Manila by his own.
5: Wow.
9: So meaning he has his ano, he has his allowance for food. Siya na nagma-manage ng food niya, ng ng kung ano yung
7: allowance
9: daily life niya. So gusto ko yun kasi yun yung na-experience ko before. By 16 years old ako, I went from Puerto Galera straight to Manila and then nag-dorm ako. And then binibisit na lang ako ng mom ko and dad ko, nagkikita na lang kami sa Manila. Doon ko na develop yung life. Yung totoong life after
5: buhay,
9: yeah so with Kalel naman we're making sure na independent din siya by going to school by his own. Imagine mo nag-grad, nag-aakas by his own.
5: Sa Green Hills siya, no?
7: Lasal Green Hills.
9: At 12 years old.
7: One time, sabi niya, Mami, kuha mo ako ng ano ng driver, yung mga classmate ko. May driver. Siyempre, mga classmate, mga anak ng mga, alam mo na. Sabi niya, ha? Hindi, matuto ka mag-commute. Tapos yung mga ibang parents nga, pag sinasabi, nag-grab lang si Kalil, nag-aangkas lang. Really? Mga parang, ang pogi-pogi pa naman ng anak mo. Baka maano, ganyan-ganyan.
9: And then may ginamit ako.
7: Nakakatawa.
9: Hindi ko makakalimutan yung ginamit ko kay Kalel na sabi niya sa akin kasi, Dad, may mga classmate ko may driver, may yaya sarili, may tagadala ng bag, and everything. Sabi ko, yeah, they're rich. Pero sa family natin, I am rich, you are not. Ginamit ko yung kay Shaquille O'Neal.
7: Yeah.
9: Sabi kasi ni Shaq sa anak niya, ako mayaman, ikaw hindi. Kaya magsumikap ka para yumamang ka din.
5: Yes.
7: So wala kami, walang favoritism eh. Lahat, parang pantay-pantay yung treatment namin. Except siguro sa two girls, kasi syempre mas ano mo
5: mas
7: eh.
5: Mas protective kayo sa
7: babae. Mas protective. Iba yung babae, diba?
6: That's true.
7: Mas ano, tsaka
6: mas
7: wala.
6: Mas mainat ka.
7: Hindi talaga kami. Oh. Siguro ang favoritism, wala. Hindi ano yan sa family
5: that's
7: namin.
5: Issue. That's
7: hindi
5: nice.
7: Issue. And wala kaming, hindi yan word sa family namin. Yeah.
6: Pero alam mo, Jack Rico, I really commend you for that, no? Na yung anak nyo, talagang tiniteach nyo sila na maging independent. Kasi like ako, ako personally, parang ang hirap na pag-grabin yung anak mo to do public transportation dahil alam mong kaya mo naman eh, di ba? And yet, hinahayaan mong mag-ano?
7: We have to
6: wonderful.
7: Let go. I think we have, din, ha? Oh, lalaki din. And we have to let go eh, you know?
5: Yes, that's true.
7: You know, kasi basta so, mahirap yung pagka in the future, mas mahirap mag-adjust.
6: Lalo sa lalaki.
7: Yeah, so, onti-onti, di ba?
5: That's true. Kasi sina Jack, sabi nila, walang favoritism. Pero, syempre, sa mga babae, mas medyo iba yung treatment. Mas protective ka. So, ganyan din kami. We have two boys, two girls. So, yung dalawang lalaki, sige, nag-aangkas din sila. Nag-grab din sila, di ba? Lalo ngayon, ang mahal ng gasolina, di ba?
7: Oo, tapos meron pa nga ang mga moment na, Mom, can we have sleepover with sleepover? Naku, no sa amin yan.
5: Yes, no to sleepover.
7: Ayaw na ayaw namin niya. Yes. Alam mo, ewan ko, kasi nung una, kay Tash, pumapayag tayo, pero puro mga kamag-anak natin, di ba? Remember? Tsaka lalaki, di ba? Pero even, kahit lalaki, di ba, ang hirap
6: na.
7: Sa sobrang dami nangyayari ngayon sa social media na mga napapanood at nababasa natin, kahit kamag-anak mo, di ba?
5: Yes.
7: So, mga sleepover no-no sa amin yan. Sinasabi namin, if you like, dun na lang kayo sa bahay natin mag-sleepover. So, gagawin ko kayo dun. So, yung mga ganong ano, yung mga ganong protection with them.
6: Alam mo, Jack, tama yan. And may wisdom dyan. Kasi, tama yan na talagang we should not allow our children na mag-sleep over. Not because paranoid tayo or what. Kasi, sige, your classmate, mga okay sila. Yeah. But how about the siblings? How about kung may mga
5: ang
6: uncles yan doon? Ang daming danger
5: na
6: pwedeng
5: mangyari.
6: Oh. Honey, before we continue, no, kanina may nasabi si Jack Sirico na yung mga anak ninyo, pinagsusorry nyo sa isa't isa.
7: Okay. Oh. Yes,
6: kayong dalawa, Jack Rico, was there a time that you say sorry to your children? Kunyari, meron kayong nagawa na, nako, parang nakonsensya naman ako. Kasi mahirap minsan sa magulang na mag-sorry sa anak eh.
7: Can ako pag namamalo, nagsusorry. I'm sorry, you know, I spank you because I discipline you, I love you, di ba? Because, you know, God disciplines the ones. Laging ganun.
5: That's true. May explanation talaga.
7: May explanation.
9: Pero after nila mag-apology sa'yo sa ginawa nila.
7: Yes. I'm sorry also.
9: We're making sure na mauna sila mag-apology.
5: Matuto sila, yes.
7: Oh, kasi ako talaga, pag naiiyak na rin ako, nag-guilty ako pag namamalo.
5: Siyempre, no, lalo tayong mommies.
7: Ayoko na masaktan yung anak mo, di ba? Parang ganun. Kaya nga, kaya nga ako alam, ibang story naman to, pero isisingit ko lang. Di ba kasi nung nandun, yung school ng mga girls dati, nabully yung anak ko. Natusok-tusok siya dito nung isang schoolmate niya sa library. Dalawang tusok ng pencil. Sa akin, si ba napakasakit noon? Parang saktan ng ibang tao yung anak mo. Sobrang sakit. So one of the reasons why,
5: In-homeschool
7: ko na rin yung mga girls para, alam mo yun, lagi
5: mamaya
7: ko...
5: Mamaya, ikwento mo yung
7: pag-homeschool.
5: Ang dami talagang gusto rin ng mga mommies na gustong sumubok dyan. Gusto ko lang basahin, sabi ni Tita Marie Alfonso, children become who they are based largely on how they view their parents.
7: And totoo yan.
5: Nagustuhan ko yung sinabi ni Rico kanina, na nung sinabi ng anak niya, kasi Rico, totoo, yung mga anak namin ganyan din, di ba? Nakukumpara sa school, syempre, kung nasa magandang school sila, nakikita, Mom, Dad, ito, may ganito, may yaya na, may driver pa, may sariling kotse, di ba? So, ang ganda nung sinabi ni Rico na, I am rich or not. Not that you are selfish or not that parang you're rejecting your kids, pero ang ganda nung wisdom doon na, kami, ng mami mo, eto. Pero ikaw, kailangan magsumikap pa. Kasi minsan, Rico, ang tendency kapag yung magulang,
7: entitled.
5: Oh, anak, sige, marami tayong pera, o ganyan, ganyan. Wala na, hindi na sila nagsisikap. Diba? Yeah, that's true. So, ang ganda, Rico, niyan, ano, na kami mayaman, ikaw.
7: Shaquille O'Neal. O, diba? Puro basketball.
9: May minsan learning din tayo ko sa ibang tao.
5: Yes, yes.
7: Oh, yeah, that's very important din yung may nag-guide din sa'yo. Like ako, di ba, I'm surrounded with Ate Dang, Pastor Hans, sila Cheska Kramer, Doug Kramer, yung Bible study namin. Kasi siya, mas ahead sila magpalaki ng mga bata. So, nag-guide din kami on how to, you know,
5: that's true.
7: Ano, of the kids.
5: May nagme-mentor din sa
7: inyo.
5: Yes,
7: may nagme-mentor.
5: Si Marlene Hans, si Len Hans, na bumabati sa inyo. Hello, Rico and Jack, beautiful couple.
7: Thank you
5: po. Si Donna Panoringan, kumabati ng Happy Mother's Day. Sabi ni Shirley Dianza, yes, I agree, malaking factor talaga ng good life is kung sino yung napangasawa mo. So, sinabi ko kanina. Ayan, nakita ko din dito si Jolina Torres, si Rose Anastasio, si Pastor Epifanio Salvador. Sabi ni Sister M. Leison, how dad leads a spiritual father, children follow. Totoo, sabi ni Sister Leison. Beautiful. Yan. Sabi ni Ate Telma Manjares, ako po mahilig mamalo. Pinapangaralan at ipinapaliwanag sa kanila kung ano yung tamang gawin at yung masamang gawain na dapat iwasan. Ayan, okay.
6: Jack Rico, how do you intentionally build a relationship with your kids? Yung intentional ka sa kanila. Yeah. Paano nyo sila nagiging close and at the same time, na-maintain yung respect as parents na hindi mawawala yung authority sa bahay?
7: Oh yes. One time no yung anak ko si Kalil sinagot ako. Sabi ko, "Oh, ang aga pa." Sabi ko, "Ganun ba ta? Alis ka na." Tapos sumagot siya na, "Bukod gumanon."
8: Sumagot siya on how he talks to his
7: friends. Something like that.
8: Sa greenhouse para mga konyo-konyo sila.
7: Yes, yes. Oh bro, like that. Ganyan, no? Yeah. So we corrected him, sabi namin, "I'm not your friend. I'm your mommy, ha." Sabi niya, "Don't treat me that way." Sabi ko ganoon. Tapos iyak siya kasi yun yung sa namin na yun na medyo sensitive yakin, 'di ba si Kalil? But he's very obedient and very sweet yung batang yun. So ngayon, I think sa house namin, number one talaga kami, prayer. Yan. And we do the group every Sunday with them after their CCF. So talagang isa-isa yan, pinagsasalita ko, how was your week? Parang mayroon tayong smart application this week, kung anong mga improvement na dapat natin gawin. So meron talaga kami yan, and then we pray. And then most of the time, we travel. That's how we get yung parang bonding talaga.
5: Them, ano?
7: Kasi di ba busy sa school sila, kami busy rin sa work. Pero that's why I'm homeschooling them, the two girls. Kasi mas marami kaming time together. Tapos mas marami kaming yung monitor ko talaga na yung values nila, nakikita ko. Kasi dati, I remember na nag-school sila, ate, dadating kami, tulog na sila. Gigising kami, wala na sila. So ngayon talagang attached kami sa isa't isa, nung mga, lalo yung mga girls, sobrang nakikita ko yung needs nila, yung mga kakulangan, yung mga problema sa kanila. So, I think that's two things. Yung bonding namin, lagi, we go out of town, out of the country, and
5: na isang bagay, Jack, na hindi dapat panghinayangan, ano? Kasi I'm sure maraming kaagapay dito na, ay nako, si Sir Claire, kaysa naman i-travel pa namin yan, pangkain na lang namin o pang ganito.
7: Totoo naman.
5: Kung may extra naman.
7: Kung may extra. Hindi naman kailangan din kasi yung travel sa is mahal. Oo. Kami dun sa camp, amazing. Di ba? Dun sa camping sa Tanay, that's 1 hour away lang, guys. At mura lang ang entrance, 300 pesos lang.
5: At may Facebook page.
7: Bigla nag-segue ng promotion. Diba?
8: Favorite ng mga kids namin.
7: Oo, kasi nagka-camping kami. Kasi syempre,
8: nature.
7: And mas humble yung experience nyo. Kasi kayo
5: naman daw entrance.
7: 300 lang. Tapos may mga
8: it's 600 pero naka 50 off yun.
7: Oh,
8: sometimes nag 50 off kami para yung mga nag-aabang.
7: Pwede ka magdala ng sarili mong tent, tapos magre-rent ka ng tent. Pwede dito. So yung mga ganun simple.
5: Ito 300, Rico, day lang to. For one day.
7: Yes.
8: Camping style siya. So, if you're not into camping and you wanted to experience it, rent mo muna. I-feel mo muna yung vibes. Kasi sometimes yung mga campers, may sarili na silang tent, may mga gamit na. Ito kasi puprovide na namin complete. So, may specific funds na lang na
7: kitchen din. Pwede magluto, pwede rin magpa-deliver. So,
5: kung overnight naman, how much?
7: 300 yung entrance.
8: Ah, yung tent.
7: Yung tent, depende. I-rent mo. Pwede ka rin magdala.
5: Very affordable. So, ngayon,
7: kasi
5: summer,
7: camping,
5: yeah, pwede palang bonding moment
7: with the
5: family,
7: kids,
5: ano?
7: Yes.
5: Tsaka, amazing.
7: Yes, correct.
5: And diba? That's in Tanay?
7: Tanay Resort.
8: Meron na siyang Facebook account, which is Camp Amazing, and then Instagram account. So, may admin naman kami to receive yung mga messages doon. So, yung family mo, gusto mo dalhin doon, 1 hour away lang from here.
7: Yes.
5: At kapag nabe-bless pa kayo, biglang maabutan nyo doon si Rico at si Jake.
6: Libre photo op.
8: Madalas kami doon. And yung PBA Moro Club team namin. Develop namin yun. For our go-to place talaga.
5: Wow.
8: So, meron kaming ATV doon, 4x4 adventure yeah. experience.
5: Oh, ayan pala ang mga kaagapay ng mga basketball fans. Yan. Mag-check in na, mag-lamping na sa Camp Amazing.
8: Makawadapat na nila yung ano, JJ Helter brand dun.
5: Oh. Wow, naliligo naman. Sa ilog. Talaga ba? Ayan, sige. So, meron ng go-to place this summer, yeah. di ba? So,
6: maganda yun. Amazing.
7: Yung bonding talaga, hindi naman kailangan palaging mahal. Yes. Diba? Kailangan basta right. magkakasama lang kayo.
5: Tas different kind of bonding moment, ano? Yes. Kapag nagta-travel kayo with kids. Kasi iba yung set up sa bahay. Pero once you parang, you're in a different place, mas may nalalaman ka sa anak mo na, oh, ganito pala yung anak ko, ganito pala si mommy, di ba? So, it's really, ano.
6: At saka yung, ano, yung priceless moments, no? Di ba? Hindi mo na yan mababalikan, eh. Yan yung mga moments na talagang ite-treasure nila for the rest of their lives.
7: Yes. And so, parang for me, like, last time, nag-Goya, Japan kami, first time namin lumabas ng bansa ng holiday. Kasi most of the time, holiday, nandito kami. Tapos kami, talagang yung family lang namin, kaming anim. Ang sarap ng feeling, di ba? Lagi natin pinag-uusapan na, ang sarap ng feeling ng ganito na talagang kasama natin yung apat, tapos intimate, tsaka talagang, alam mo yun, yung parang, you only have, let's say, 80 holidays, 60, ilang taon tayo mabubuhay, 80 holidays with your kids. Wow. Yung half nun, sa pamilya pa nila yun, ma-spend nila. Yung half nun, sa atin. Yeah, right. O, kung swertihin na tayo. Di ba? Bakit hindi na...
8: Oh. Isip mo pa yun?
7: Di ba? Totoo naman eh. Di ba? You only have 80 holidays. Yeah, let's say Christmas. 80 Christmas. Kung mabubuhay ka ng 80 years old, hindi mo pa alam kung mabubuhay ka. Yung kalahati nun sa pamilya nila yun. Right. Yung kalahati nun pwedeng sa atin or pwedeng 20 lang sa atin, 20 holidays lang. Diba, isis natin yung every moment kasi life is short, diba?
6: And speaking of revelation, speaking of travel, yung mga bata, pansinin mo, kung exposed sila sa travel, parang it broadens their horizons.
7: That's their

0: of camp missing. Erica and Ryan Aranya, they have the camp hiatus.
1: Magkatabi lang yun.
2: Magkatabi lang.
0: Yes.
1: Yes. So, sister company.
0: So yung vibes ng camp hiatus is it's flat area. Yes. And then a lot of nature and everything. Si Camp Amazing is overlooking.
1: Overlooking siya.
0: Wow. With the river up front.
2: Nagkatabi sila.
1: Like 10 minutes away lang.
2: Uy, Erica, Ryan, mag-guess na kayo dito.
3: Nandyan sila. Nanonood. Nakita ko si Ryan.
1: Ryan, mag-guess na dito. Mag-guess na yan.
2: Kaya nga.
3: Maganda rin yung ginagawa nila, Hani, no? Kasi most of these children, yung generation ngayon, they always go to the malls, mm-hmm. Diba? Hindi nila na-appreciate yung nature, and that's one way of educating them.
1: True.
0: And sa mga hindi pa nakaka-experience ng
1: iba, bonding. Kasi yung mga bata doon talaga matututong,
3: maganda.
1: Oh. Yung nature trip talaga. Yes. May the mga best, falls.
0: The best for the kids, yung parents and yung children mo kasama mo sa river. Tapos meron din bonfire area.
1: May bonfire.
2: Yung river talagang pwedeng liguan.
1: Yes, pwede. Intimate.
0: Intimate talaga yung yung
1: minsan,
0: experience.
1: Minsan, pag maabutan mo yung falls, may waterfalls, no? Depende sa weather. Kasi minsan dry yung river. Minsan, malalim yung river. Minsan, mababaw. Minsan, malakas yung may water tubing pa minsan. And nung, depende sa season.
0: And I remember, mami, nung I remember nung nasa Camp Amazing tayo, 3 days tayo palagi, di ba? And then yung mga kids natin, after natin mag-Camp Amazing, they will say, thank you, Dad. Sarap dito sa Camp Amazing.
3: Nare-recharge ka rico, no?
1: Yung mga kids yung mga namin, totoo. Oh. They're very simple and easy to please. They don't need yung mga Europe, like Paris, hindi ganun. Ang importante sa kanila yung kasama talaga kami.
2: Wow.
1: Diba? Yeah. Ganyan naman yung mga kids. Ngayon, kasi, how do you spell? You spell daw, sabi nila, you spell love as T-I-M-E. Sabi nila.
2: The time it's time that you intentionally spend with your children.
1: Kasi ayoko dumating sa point ate na in the future, ayaw na nila akong kasama.
2: Yes.
1: Gusto ko lagi, no? Parang hahanap-hanapin ka nila. Yeah. Diba, ikaw ngayon pag matanda ka na, like kami, we grew up naman na hindi kami masyadong close sa family namin. Close ka sa family mo.
2: But, close kayo.
1: But, yung pag lumaki ka, hindi mo na sila hinahanap, di ba yung ganun? Sana yung mga anak ko, iniisip ko, hanapin pa rin nila ako pag malaki na sila. Diba?
2: And alam mo, Jack, ang maganda dyan na ngayon pa lang, pinalaki nyo sila, teaching them the importance of really spending time with your parents, spending time with the family. Madadala nila rico yan, pag may pamilya na sila. So that is how they will also
1: modeling
2: their children.
1: Modeling is important.
2: Na importante na sama-sama tayo. Sabi ni Pastor Jun Salvador, ang ganda raw ng topic, true discipline is important to raise up our children. Good topic. Yeah. Sabi naman ni Len Hante, clear your hair becomes you.
1: Thank you. Correct.
2: Yes, si Jerry Creforba ba friend nyo?
1: Si
2: Jerry Creforba. Sabi to T. Meyerhofer, sending much love and prayers para sa personal life and pag-share ng testimony. Ganda naman yung life-changing na mahabang-mahabang kwentuhan. Ayan, sabi niya. And then, sabi ni Len Hante, biblical discipline focuses on loving, guidance, training, and correcting behavior to foster wisdom and godliness rather than merely punishing. Ayan.
3: Jack, balikan ko lang konti about sa homeschooling. Medyo gusto kong himay-himay kasi maganda rin yan marami akong nababasa na most of the children na hinomeschool, sobrang successful. Tapos nakakapasok dun sa mga top universities pagdating ng college. Mas stress-free ba yung pagpasok sa homeschool kaysa dun sa regular school?
1: Kuya, ako, pinag-pray ko ng dalawang namin. Pinag-pray namin ng ako 2 years. Ako unang, syempre, ako unang napaisip. Tapos pinaalam ko sa kanya kasi until pumayag na lang siya. Oo. Pinag-pray ko ng 2 years bago ko gawin yun. Kasi, first of all, sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba? Kasi,
3: hindi biro,
1: I have my insecurities, ate. Hindi naman ako super talino like sila. Joy Tanshi, na kayang-kaya talaga nila. May sariling school, di ba? Magagaling mag-English. Aminin naman natin, hindi naman ako ganun. Pero, you know, when God calls, He equips talaga.
2: Yes.
1: Sabi na kanila, Cheska, nila Ate Dang, nila Cheska Kramer, nila Ate Dang, na mga homeschooling din yan. Sila Ia Villana, mga kaibigan ko na homeschooling din. Sila Lane Norwood, Sophie Tinyon, yung mga mentor ko, napapaligiran ako ng mga homeschooling. Ang lakas ng ng force. Sabi nila sa akin, Jack, you know, hindi. Because, you know, sabi niyang ganun, alam mo yung needs ng mga anak mo. Mas ikaw ang nakakaalam kung paano. Sa umpisa lang yung mahirap. Tsaka, ano ba importante sa mundo ngayon? Yung values ng bata, di ba?
2: Yes.
1: Lalo na social media, nandyan, ganyan. Lalo na yung mga babae, di ba? Sobrang hirap. Kung mga naririnig ko lang sa school ng mga nangyayari doon.

0: iba talaga.
1: Di so, ako parang naniniwala dyan.
0: Na-convict din ako.
1: Di ako naniniwala kasi feeling para sa akin, ikaw ang pinakamatalinong babae sa mundo.
2: Yes. Grabe, ang bonus points si Rico talaga.
1: Alam mo bakit ikaw ang pinakamatalinong babae sa buong mundo?
0: Bakit?
1: Ako yung nasawa mo.
0: Nakakatawa. Ba, wait lang. O, tapos yun.
3: Nagmo-moment na si Jack.
0: Nagmo-moment ako.
1: Di ako naniniwala hindi ka matalino.
0: So, ang ginawa ko ate, nag-asa ko dun sa mga teachers, syempre, ng mga may-ari ng mga homeschool, ng mga, talagang mga ano, nagpa-mentor ako, nag-aral ako. Right. Kasi you have to study para yung inaral mo.
3: So before, ka nag-homeschool. Yeah.
2: Sa homeschool ba, tandem so, kayo ni Rico? O basically, siya,
0: hindi.
1: Sa PE ako. Sa PE.
3: Ikaw PE teacher.
1: PE time. Sports ako.
0: Yes. At saka sobrang dali ng homeschooling ko. Kasi nga, dati, nung unang panahon, ang onti ng mga curriculum. Mm-hmm. Sobrang hirap ng mga curriculum. Ngayon, ang lahat na dyan, nalalapag na lang sa'yo. Ang ginagamit ko po ngayon, yung 5-in-a-row books na nandun na yung story, one story, five lessons na. So, ituturo mo na nandun na yung lesson, nandun na rin yung mga answer sheets. So, sobrang dali. Tapos, nag-help din ako, meron silang mga electives like Singapore math class, meron, in-enroll ko sa kanila. Yung mga things na alam ko, hindi ko kaya ituro.
3: Yes.
0: Pinapaubaya ko sa iba.
3: So, paano yun? Meron silang online class?
0: Meron, hindi, pumupunta po kami dun sa Singaporean math class. And then, meron po kaming online class, Filipino. Nice, nice. Ang hirap ng Filipino, ang hirap history. Yeah, no? So, may tutor kami dun. Meron akong The Reading Station, yung friend ko, yung owner, si Sophie Tino, na CCFers din siya. Mm-hmm. Tapos, mentor ko rin siya and very close friend ko rin. Siya yung nagturo sa mga kids ng mga reading. Mm-hmm. So, yun.
3: So, pwede pala yun?
0: Pwede po
3: na
0: yun.
3: Parang i-import ka?
0: Yes, pwede yun. Gusto mo lahat eh, kung gusto mo. Pero parang sa bahay lang sila. Basta sa bahay sila, homeschool.
2: Jack, how do you deal with your children na yung may mga excuses na, Mommy, I'm hungry, I'm sleepy.
0: To be honest,
2: bahay, diba?
0: Ay, hindi. To be honest, tinuro sa amin yan. Kapag you don't feel like schooling today, and their kids don't feel like, or ako, ikaw, kunyari, wala sa mood yung kids, wala ka sa mood, huwag ka mag-homeschool. It's okay. Kasi, di ba, bakit?
3: As long as magka-catch up sila.
0: Yes, as long as magka-catch up sila. Yun ang maganda sa homeschool, hawak mo yung oras mo. And you can do it anywhere. Eh, lalo na kami, di ba, we always go out of the country nito. Right. Pwede ko silang mabit-bit.
2: Yes.
0: Para i-homeschool
3: enjoy
0: sila.
3: Enjoy lang, ano, nasa diba? Travel na
0: basta, may due date, ipasa mo yung mga exams doon, yung mga pinag-aralan nyo, may picture, may videos. Sobrang dali. As in, siguro napag-pray ko din, tsaka ang dami rin nagsusupport sa akin. Kaya parang for me, sobrang nadalian lang ako.
2: Tsaka kasi you're in a right group, Jeke. May community ka na nag-homeschool din.
0: Tsaka importante sa akin yung bago kami mag-start ng homeschooling, non-negotiable yung may Bible study kami.
3: Wow.
0: Talagang yun ang uunahin. Yun ang non-negotiable
1: tsaka,
0: talaga.
1: Tsaka dating about yung homeschooling mo, di ba? Before, I don't agree. I remember.
2: Mm-mm.
1: Dahil I believe na kailangan may ano pa rin yung mga bata. May interaction.
0: Oo.
1: So, with that, tinatanong ko pa rin sila hanggang ngayon yung girls namin na, pag gusto nyo bumalik sa
2: regular school,
1: regular school, you can, they don't want it.
0: Oh.
1: Lagi nilang sagot na, we want with mommy teacher, mommy teacher.
0: Who's your favorite teacher? Mommy teacher.
1: So, na-appreciate nila yung mommy nila.
0: Sarap na feeling.
1: Mas sila with the mom.
2: Yung talaga, the best social life. So, paano nga ang social life ng mga bata? Hindi ba sila na pagka nasa crowd, medyo intimidated dahil ano?
0: Yung isa namin, yung bunso namin, kasi parang growing up, she's a pandemic baby, diba? Parang nakakulong palagi. Parang ayaw niya talaga ng crowd. Pero socializing, wala kaming problema. Grabe socialize naman namin ito. So dami namin kaibigan.
1: Dami namin
0: and we always travel. Kaya sila,
3: parang exposed.
0: Mas exposed pa yung mga anak ko sa ibang na hindi naman talaga. They see the world, diba? Hindi naman sa pag-aano. Pero yun yung education ko. Diba? The world is their education, their diba?
3: The world is their classroom.
0: Classroom, exactly, diba? Parang, hindi, walang problema, hindi totoo. Yung bakit naman sila, Kramer, ang grabe yung mga anak nila, sila Tanchi, ang tatalino, diba? Very, diba? Ang gaganda ng values, alam mo yun? Yun yung parang values importante sa akin eh, diba?
3: Dumako naman tayo sa discipline and house rules nyo. So, paano kayo nagsiset, Rico, ng house rules sa bahay? Paano nyo dinidisiplina yung mga anak nyo in such a way na talagang may consistency? And if ever meron mang konti-konti nagde-deviate at medyo may konting rebellion, how do you handle that?
1: Sa akin, yung mga kids, I'm making sure na pagising mo pa lang, yung responsibility mo, yung bed mo.
0: Tsaka yung dogs.
1: Yung bed mo muna. Siyempre, pagising mo, fix mo yung bed mo. Huwag mong hayaan iba mag-fix niyan dahil ikaw ang gumamit niyan. So, doon pa lang may values na, may lesson na for them to bring sa sa future. And then, yung pet nila na responsibility nila. Kasi before, sabi ko, nung si sila sa rin, remember ng birthday niya, gusto niya ng dog, gusto niya ng pet. Sabi ko, responsibility mo yan. It's not gonna be easy. Everyday may ano pa rin.
0: Maganda rin na may dog sila eh. Meron na sila, bata pa lang sila, yeah, may responsibility na sila.
3: Sila yung papakain.
0: Diba?
1: Ilinis nila yung poops, yung ano eh. Yung pinaka ano dyan eh.
0: And also sa gadgets nila, meron silang time. Hindi namin pinagdadamot yung gadgets. I don't know kasi yung ibang parents, they will say, no gadgets, ganyan-ganyan. Kami hindi kasi kung tayo nga, advanced na tayo, iba't hindi natin ituturo sa mga anak natin yun, di ba? For me, ah, may time sila sa gadgets.
3: Pati ba yung dalawang panganay, sumusunod dyan sa time na yan sa gadgets? Si yung, Tosh and Khalil?
0: Si Khalil, yes, oo. Si Tosh, hindi na eh.
3: Talagang,
0: binata na siya eh. 20 na siya eh.
1: Si Tosh,
0: saka nag-aaral din siya. Di ba?
1: Ang approach ko na kay Tosh at 20 years old ko, you should know what's wrong and what's
3: young
1: right
3: na.
1: Dahil
3: young
1: dapat
3: adult,
1: 16 years old ka, mm-hmm, alam mo na yan dapat eh. So, if you're gonna be successful, it's on you.
3: Yeah. Mm-hmm.
1: If you will not, it's on you also. Wala kang ibang pwedeng sabihin na
0: kasi,
1: may kasalanan, kami, ikaw lang yan.
0: Kasi hindi naman kami nagkulang ng advice or something. So, yung ano, yung mga kids namin also, we teach them sa mga house call. Chores, yeah.
3: Yes, yes.
0: Alam mo ate, 'di ba sabi sa Proverbs 22:6, train up a child on the way he should go.
3: Yes.
0: So when he is old, he will not depart from it. Ganyan tinuturuan namin sila, even na may helper kami.
2: Yun.
0: Maglinis.
3: Ang galing.
0: Maghugas ng pinggan.
1: Si Sarin,
0: nakakatuwa.
1: After namin kumain, pumunta ako sa kitchen. Pagtingin ko si Sarin, nagbabrush ng mga plate. Hindi ko alam kung bakit, hobby niya ba 'yun?
2: Mm-hmm.
1: Parang na-enjoy niya.
3: Tsaka is the bunso, ano?
1: Oh, yes, bunso, sarili.
0: Nakakatawa sila.
2: Kasi ang galing nun, Rico, Jack. Kasi like kami,
0: helping each
2: you,
0: other.
2: Honestly, habang nag-explain kayo, nagtitinginan kami ni Claire. Kasi yan yung sigurong kasalanan namin sa mga anak namin since lumaki na may mga yayas, may mga helpers.
0: Uy, isa lang ang helper ko sa bahay, ah.
2: Diba?
0: Nung lumaki na sila, nagbawas na ako.
2: Ang galing
3: dapat
2: nun. Sobrang galing. Paano nyo na-implement sa mga bata na magligpit ng bed nila? I remember si Claire dati, tinuturoan niya yung two girls namin na mag-fold ng mga damit. Nako, talaga naman, catastrophe yung mag-fold. Hindi marunong, hindi mag-ano. So, magandang example yung ginagawa niya na tinuturoan yung mag-ayos ng bed, mag-alaga ng mga aso, mag-feed ng ano. Kung baga, responsibility. That's a very good, ano.
0: Nako, ako isa pa, sobrang organized ko sa bahay. Yeah. Lagi ko yun. Organize your stuff. Makikita mo yung mga anak ko, ang gagaling mag-organize. Malinis talaga. Ay, di ba? Ayoko ng ganyan. Even yung mga maruming damit nila. Ito kasi, ito talaga, lumaki to. Ito na yung basket. Yung maruming damit niya, itatapo niya pa rin sa gilid. Yung mga ganyan. Tas
3: very common for,
0: common for the guys, no? Yan. Tapos yung magsishave, kalat-kalat yung mga ano. Lagi, sabi ganyan talaga pag lalaki na tututunan sa dorm. Hindi, hindi pwede sa akin yun. Si Khalil, tinuturuan ko talaga na
3: mag-organize
0: siya, maglinis.
1: Shoutout kay Ate Digna.
0: Akin.
1: Oh, shoutout kay Ate Digna kasi syempre,
0: si Ate Digna
1: we've been us for what, 8 years, 10
0: 9
1: years?
0: 9 years.
3: Oh, wow. So, you're so blessed, no, to have Ate Digna. Oh,
1: so Ate Digna, nakaguide din siya sa mga anak namin. Part of the family na rin,
3: yes,
1: ang trato namin.
3: Yes.
2: How do you deal with them, Rico? Kunyari yung bed inayos, pero hindi pinagpag, yung talagang basta na lang inano.
0: Walang ganun.
1: Sinecheck mo pa ba?
0: Sinecheck namin. May CCTV din kasi kami. Maayos talaga sila. Nakakatawa. Like, lalo na si Harper. Sobrang dami niyang collection ng mga toys, dolls, and mga cards. Korean cards, tawag niya. Maayos talaga pag nakita
3: talaga
0: mo. Marunong talaga
3: mag-argue. Naman, ano? How
0: malinis. Promise.
1: May office din. May mga office na sila.
0: May mga office sila, malinis. Yung mga collection nila nandun.
3: Talaga. Was there a specific time that you have encountered really severe struggle concerning one of your children? Yun talagang grabe, may pinagdaanan kami dito na matinding rebellion or one of your children broke a rule.
1: Well, I think almost lahat naman sila dumating sa point na may ganyan.
3: Mm-hmm.
1: It's really a matter of how parang maging consistent ka to remind them every day.
3: Yeah.
1: Medyo again, iba-iba yung karakteristik nila. Iba-iba rin dapat yung approach mo.
3: Walang correct. One size fits all.
0: Wala. Oo, yeah. Iba-iba. Like for example, kay Sarin, baby pa, bunso, napapalo pa namin. Ganon. Mm. Tapos si Harper naman, ganon din. Ate, you have to be understanding. Kailangan mapagbigay ka. Eh, mga ganon. Si Kalil naman, big boy ka na. Dapat ganito ka. You're responsible. Your siblings, parang good role model ka nila. Yes. Parang mga ganon. Yes. Kay Tash naman, ano naman kay Tash? Si, iba na rin.
1: Si Tash kasi, like, if mag-out of the country kami, siya yung in charge. So we're making sure na, Tash, uwi ka muna. Uwi ka sa mga
0: very
1: siblings.
0: Very kuya talaga. Very kuya.
3: So umuwi siya. Yeah. And he's very looks after the
0: siblings. Yeah, pinagdadrive niya si Kalel pag may game, yung mga bata, kapatid niya. Marunong na rin mag-dive. Alam mo yun.
3: And he's only 20?
1: 20.
0: Yeah, he's 20.
3: Wow, very responsible, ano?
0: Yeah, he is independent na maaga naging independent.
3: Kasi 20 years old and then nakasarili na siya ngayon.
1: Ang maganda pa kita, nag-extra-extra pa yun aside from being a varsity sa school.
0: Nagmo-model siya.
1: Nagmo-modeling
3: yeah, nakita
1: siya.
3: Ko
0: Randy Ortiz, mga ganyan. Bang Pineda, fashion show.
1: So, tuwang-tuwa siya sa extra
0: kasi yung kapatid niya, di ba, si Jasmine, model din. So, nasama na rin doon.
3: Really?
0: And he's 6'3". Ang tangkad, ang gwapo, kaya...
1: Tapos minsan ini-import din sa mga legal labas. Oh. So, may extra income. Sabi ko, in-cherish mo yan.
0: May extra income din.
1: You earn it.
2: So, yung income nila, Rico, Jack, para sa kanila? O do you get it?
0: Or sa kanila. Sita sa kanya. Pero dun sa tatlo, kunyari, may racket. Minsan may racket yung mga tatlo. May mga paid posting kami sa mga gatas, mga palaman, ganyan. Meron, kunyari, ako manager nyo, 90% sa akin, 10% sa inyo. Sabi ni Binip, binibili ko sila ng mga anong gusto nyo? Pang magsha-shopping sila, budget 1,000 pesos. Ganyan, may budget. Ayun pa pala, pag magsha-shopping sila, may budget. How's my budget? How much is my budget, mommy? Ito lang. So mag-iipon. Si Kalil ganyan, mag-iipon siya. Para yung budget niya. Kasi ako yan, naka 5K na ako, I can buy these shoes na. Okay, go. Ipon siya, paghirapan niya, 'di ba? Yes.
1: Hindi nila nakakalimutan yung budget nila.
0: Oh,
1: like, for example, si Sarin, may budget siya ng 1.5. 200 lang na gastos niya.
0: May 1.3 pa ako.
3: Nakocompute nila, so hindi pwede kasi, ibulsa ni mami.
0: Lalo na pag nasa yung nasa ibang bansa kami one time, ito yung budget niya pang shopping, ha. Ito lang. Meron kami listahan. Para pantay-pantay sila. Pantay-pantay sila ng budget. Grabe.
3: Ang galing. So at least meron na pala silang mga sariling earnings from the mga commercials ba? Online.
0: Wala, nauubos din ng dahil shopping sila. Pero pag kasi mga bata pa naman 'yan. Pero pag malaki na like Kuya Tash, meron na. Hay, si Kuya Tash may savings na, nag-aano na siya iipon. Lagi ko tinatanong sa kanya, magkano na iipon mo? Ganyan ganyan.
3: Sino gumagastos sa bahay ni Tash?
0: Meron siya allowance from us.
3: Okay. So, yung food, mga electricity,
0: sagot namin
3: water
0: lahat.
3: Bills, kayo pa rin yun.
0: Yes.
3: Kasi pero nag-student pa siya.
1: Kanya.
0: Hindi, binibigyan natin
1: from
0: siya.
1: From you, pero binibigyan. Yung electricity, yes, sagot mo.
0: Lahat. Tapos marami pa siyang extra, di ba? Income. Tinutulungan namin para ano.
3: Pero si ano ba Tash Rico, as early as now, kay 20 siya, tinuturo mo na sa kanya yung the value that you've learned early on in life na anak, mag-ipon ka, hindi ka laging ganyan na maglalaro.
1: Ever since, I think it started when he 16. Nag-dorm na rin siya. In-specific ko talaga, sige mag-dorm ka. Tingnan natin.
0: We support him pa rin kasi wala pa naman siyang work talaga regularly.
1: Sabi dad, yung washing machine dito, haba ng pila kasi sa isang dorm sa school. Maybe 20 sila sa loob na isang room or 10. So pag mag-washing machine, di daw siya makalabas. Sabi ko, hindi, manual ka.
2: Wow.
1: Dati naman, noong unang panahon, wala namang washing machine. Wala kang kuryente dati. Nabuhay yung mga tao. Ikaw pa kaya, di ba?
3: Rico, pag ganyan si Jack, hindi ba umaalma na, ba?
2: Naawa ka naman.
1: Laki rin sa hirap.
0: Laki rin na,
3: So, you let him nga.
0: Sabi ko nga, hala, ako nga, 16, 15 pa lang ako, nagtatrabaho na ako, kaya wag nyo sasabihin sa akin na mahirap lahat. Gets mo?
2: Maganda yan, Jack, Rico, kasi yung
0: sanay tayo sa hirap,
2: Yung lumaki sa hirap, minsan ayaw mo nang iparana sa anak mo yung naramdaman mo. Pero kayo, talagang hindi. Mali,
0: hindi naman sila super hirap na hirap, us dati. Wala kaming washing machine, wala kaming, di ba?
1: Yeah, I mean,
0: wala kaming yaya.
1: Dapat talaga iparamdam mo sa kanila yung
2: totoo yan.
1: Yung hardship. Kasi
2: doon sila titibay eh.
1: Yeah. Exactly. Yeah. Exactly. Yan ang papasok. Sa basketball kasi I realize kung sino yung walang wala, siya yung naging successful.
0: Yun yung mga experiences mostly, niya.
1: Hindi lahat. Kasi I have rich teammate naman. Like yung mga teammate ko sa Lasal na naging PBA player din naman. Mm-hmm. Kahit rich kids sila.
0: Pero
1: mostly like for my analogy siguro 10%. Mm-hmm. 10% is the rich kid.
3: 90% yung mga galing talaga sa hirap.
1: Kasi wala, hindi kailangan ko kumumpit. Kailangan ko pagbasagan mo. Yes. Kailangan ko
0: makipag-pisikalan.
1: Kasi ayaw mong mag-fail. Kasi walang wala ka eh.
2: Mm-hmm. Diba?
3: And that is, Rico, one thing that we parents of this generation have to learn. Ano? Kasi sabi mo nga kanina, Honey, tayo, dahil tayo yung generation na medyo laki sa hirap, diba? Parang now that we have, you want to give them the comfort. Pero hindi nga dapat mga kaagapay, diba? Dapat we also teach our children to value money. And they can only learn that through hardship, diba? Kapag, iba palang kumita ng pera. So, mabavalue nila yung pera.
2: Jack, Rico, curious lang ako, sino yung maipon sa inyo at sino yung magastos?
0: Maipon?
2: At sa anak nyo, sino rin?
3: Pero kami magastos. Hindi
1: ako sa family namin.
2: Dangerous yan.
1: Yung finances siya ang charge. So, ako yung taga-plan and everything. Then, sa kanya ko na pinapabaya lahat. So, pag may question siya, nag-report na lang siya sa akin, ito yung magastos natin for the whole month. Ito yung gagastusin natin sa future. So, ito yung plano natin. So, I decided na sa kanya na lahat kasi siya magaling dun.
3: Yes.
2: Yan, ang magaling.
0: So, kasi pagka, di ba, parang sabi nga dun, nag-marriage enrichment kami. Pagka may money talaga kayo mag-asawa. Kami lang to ha, kasi yung iba namin kaibigan, alam namin they're not like this naman eh, di ba? As one talaga kayo.
3: That's
0: lahat.
3: True. Dapat
0: tapos, the one who holds the finances is the one na marunong. Hindi kailangan na lalaki or babae. Kung sino yung mas tingin mong okay.
2: Yes.
0: Pero actually, marami rin akong mga naging struggle sa finances. Pero one thing is for sure talaga, yung asawa ko, he trusted me.
2: Galing.
0: He helped me talaga. Hindi niya ako pinabayaan. Mm-hmm. Pag may problema, gagawa niya talaga ng paraan.
3: Good provider.
0: Hindi siya yung maninise. Hindi niya ako aaway na ganito, ganito, ganyan. Mm-hmm. Magkakaroon kami ng mga discussion, ng mga explanation, pero at the end of the day, hindi namin pag-aawayan yung money.
2: Yung mga bata ba, meron silang magagastos ba, Jack, Rico? Or hindi, marunong din mag-budget?
0: Maipon. Pag may gustong bilhin, ganun sila. Iipon sila. Like like dati kasi pag lalabas kami, mga kids, may isang toy, may budget, 500 kunyari, ganyan. Nice. 500 lang. Hanggang ganyan lang yung budget mo. Minsan, 300 pesos. Okay na. Mm-hmm. Tapos sabi niya, ay, ngayon yung daughter ko, si Harper, sabi niya, Mommy, I will not buy muna. I will save. Kasi gagamitin ko in the future. I want to buy something. So, save lang sila. Like, kunyari, may mga paid ads dun sila or mga gift ng mga ninong-ninang nila, mga tito-tita nila. Dun kami dun sila makakasave.
1: Yun yung gusto ko ipa-emphasize ngayon sa mga kinasarinan, kinaharp. Yung patience.
0: Oo.
1: Kasi si Sarin, gusto ko agad.
0: Kasi baby pa si Sarin, yung bunso So, gusto niya agad. Si Harper marunong na. Marunong na siyang mag-ipon. Tsaka si Kalel, di ba? Ma, nag-iipon ako, may bibilin akong shoes. Marunong na.
1: Basketball shoes yung
0: basketball shoes. So, ganun lang lagi.
3: Sabi ni Jenny Peñaflor, ang galing daw mag-segue ni Rico. Sabi naman ni Charity Mejiliano, I admire their godly discipline aligned with God's word. Tara na. See you in Lovers sa Camp Amazing. Reunion.
0: Promote.
2: Saan daw ang Camp Amazing? May nagtatanong kanina.
1: Anay Rizal.
0: Barangay.
1: Barangay Santo Niño. Actually, nasa way siya.
0: Malapit
1: lang. Tinatapos pa lang yung bridge kasi ngayon, so far, although kaya naman kahit si Dan, dahil may river crossing. Pero sobrang
0: baba. Pero may bridge na.
1: Mababa naman. So, ang adventure din, papunta ka pa lang. But may tinatapos na bridge na wala ka nang dadaan ng river. So, pag natapos yung bridge, yung ways, diretso na.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung ways mapuputol, mawawalan ng kalsada. Pero, maano mo pa rin, mapupunta mo pa rin.
3: Mm-hmm.
1: Without, kasi yung road, off-road din.
3: Oh.
1: Pero tapos, develop na off-road.
2: Inside the property, mayroong river na pwede kang maligo.
1: Yeah, upfront.
2: Pamalo yun, di ba? Imagine.
0: Good experience for the kids talaga.
2: Oh, no? Grabe.
3: Sabi ni Oli Villaluz, kasamahan natin to. Congrats, Rico and Jack. God bless you more. See you always in love. Si Brother Jenner de la Cruz, listening from Minante, Cagayan City, Isabela. Sabi ni Geneva Marie Anabeso, thanking the God for watching Ako, may pumasok na call sa nanonood daw siya at nakikinig sa kanyang PM radio sa Christian station, favorite Christian station niya. Very nice topic. Kanina may nakita ako dito natutuwa sila kung paano nyo raw, nakakabilib daw kung paano nyo pinalaki ang mga anak ninyo.
2: Totoo.
3: And kahit naman tayo, honey, ang dami nating napupulot sa
2: kanila. Kung paano nila ni-raise yung mga anak nila.
3: Jack, kanina sinabi ni Bong sa'yo kung ano yung mga challenges sa homeschooling, di ba? Ngayon naman, kung ma-encourage mo yung mga kaagapay, listening and watching, who are considering homeschooling their children? Paano mo sila ma-encourage? And how can they grow about it?
0: First of all, pag-pray nyo talaga. Kasi maraming mga need nyong i-consider also sa homeschooling. Like, yung area na pag-homeschooling nyo, tapos yung curriculum na gagamitin nyo. Tapos, importante din na may mga mentors kayo na nag-guide sa inyo.
2: Right.
0: Tapos, sa umpisa lang siya mahirap ate. Pero pagka nandun ka na, tuloy-tuloy na po yan.
3: Right, yeah.
0: And ako talaga, for me, ngayon, lalo na ngayon, I actually asked Ate Dang and Cheska, kailan ko pakakawalan yung mga bata? Sabi kong ganun. Hanggang kailan yung homeschooling ko? Sabi nila sa akin, pag confident ka na sa values nila, pwede mo na yung pakawalan sa mundo. Sabi nila, sabi ko, okay. Sabi kong ganun. Tapos, if ever naman na, for example, high school na sila, gusto na nilang mag traditional school, pwede ko naman sila ipasok sa Christian school, sa Life Academy, yung mga ganon, di ba? Pwede naman, mga Christian school, para alam mo yon yung values, Christian values pa rin. Kasi, lagi ko nga sinasabi, gusto namin palakihin yung mga anak namin ng may Christian values talaga.
3: That's true.
2: Importante din siguro, Jack Rico, yung meron kayong agreement mag-asawa na ipapasok yung mga bata sa homeschool. No? Hindi pwedeng isang side lang.
0: Oo, kasi sabi ko rin sa kanya noon dati ko pa sa namin pinag-uusapan, wag daw, ganyan, tapos hanggang pumayag na siya.
2: Right.
1: Unang question ko sa, sure ka ba?
0: Kaya mo ba?
2: Correct.
3: Mag-aanak pa ba kayo ulit?
0: Wala na, ligated na.
1: Kaya pa yan.
3: Ang ganda kasi na
2: sayang ang jeans.
3: Diba? Sayang ang jeans. So, yung pagpupalagate mo, Jack, dinesisyon niya yan. Nag-agree kayo ni Rico.
1: Siya lang.
3: Gusto mo pa sana, Rico?
1: So, 7 din eh.
0: Gusto niya 7, karulad ng mga kapatid niya. Kaya lang, di ba po, si Sarian ako. So, tatlong sunod-sunod. So, every 2 years, buntis ako. Buntis na naman ako.
1: Hindi ko naman kasalanan yun. Natutulog lang ako.
0: Ano ba to? Si Sarian, sunod-sunod, sabi ng OB guy ni ko. Sabi niya, alam mo, palagate ka na kasi medyo risky na pag nabuntis ka ulit. Kasi parang yung pang last ko kay Harper at Sarin, 11 months lang. Dapat pag si Sarian, 2 years eh. Yung pagitan. Yung apart. 11 months, buntis na naman pala ako.
1: Sino ang may kasalanan?
3: Hindi kasi maiwasan eh. Ang ganda ni Jack.
0: Surprise baby talaga ate. Nagulat, ha? Buntis na naman ako?
3: 11 months talaga, Jack.
0: 11 months pa lang yung pangalawa na, yung si Harper. 11 months pa lang siya. Nabuntis na naman pala ako.
2: Pero ang ganda nun, Rico, Jack. Yung sunod-sunod. Ngayon parang mga kapatid nyo lang yung anak nyo.
0: Yes, oo. Diba? Sarap na.
2: At saka isang palakihan na lang, di ba?
0: Super, no?
1: Si Tash, napapagkama lang tropa ko lang.
2: Diba?
0: Kasing tangkad niya.
3: That's one thing.
0: Ako, kahit ko na yung mga anak ko, my gosh, malapit na matangkad na. Maiiwan nila ako. Ako yung ganun. Silang lahat ganun. Malalaki. Para kami magkakaibigan, yes.
3: Paano pa rin daw kayo nagiging intimate? Kasama niyo yung tatlong anak niyo. Pag nag-travel kayo, bit-bit niyo rin sila.
0: Hindi, meron, bawal sa amin style? Yun. Yan ang natutunan din namin sa marriage enrichment. Hindi namin katabi mga bata. Alam ko, a lot of you will, talagang marami kayo, katabi nyo pa yung mga anak nyo. Since bata, ayaw niya rin kasi wala na kaming intimacy pag gagano.
2: Exactly.
0: So, hindi kami, even kulay magta-travel kami. Kapag mabilis la, pag matagal, may sarili kaming room palagi nito. Para meron din kaming time together. Tapos, for example, mabilis lang, like for example, mga 2 nights lang kami, pwedeng kukuha kami ng magkakasama. Pero pag matagal, mas gusto namin, sinasabi namin talaga, may sarili kaming room palagi.
2: Ganda yan.
0: Sa bahay din, hindi namin sila katabi matulog. Hindi namin sila sinanay.
2: Nice. Tama yun.
0: Kasi di ba yung bunso baby, sa gitna.
3: Sumasama. Or yung iba naman, nung pandemic, nagsama-sama.
0: Mawawala kasi yung ano nyo
3: Yung intimacy ninyo.
2: Tama. Rico, Jack, balikan ko lang konti regarding family devotion and spiritual discipline at home. Kanina sabi nyo, you have a regular Bible study sa mga Sunday. Bata, every Sunday after church.
0: Yes, CCF next. Eh, di ba CCF kids sila? Uh-oh. And also, meron din silang Bible study with our... Meron kaming all ladies Bible study na mga babae. Yung mga anak-anak namin, no, meron rin silang sariling Bible study. Before, meron din kami nila Cheska Kramer, sila Kendra, meron din. Mm-hmm. Tapos, during pandemic yun, meron kami online. Ngayon, meron din sila ng mga ibang kids.
2: Nice. But kayo, as a family, ano yung dynamics ninyo? Sinong nagli-lead? Tapos, paano yun? Do you ask them to read the word isa-isa, ganyan, o Bible verse?
0: Kunyari yung sa CCF Next Gen, yun yung aaralin namin. Di ba may huli nun, may question and answer. May question and answer sa huli nun eh. So yun yung tinotalk namin. Tapos siya yung magpapapray. As ako, yung mostly yung nag-lead. I'm gonna ask them. Ganun. Anong nalaman dun sa story? Ganun siya. Yes. Simple lang. Hindi kailangan matagal. Ang kailangan...
3: Kasi maiksi lang ang pasensya niyan eh.
0: Yeah, diba? And guys, ang kailangan lang consistency, intentionality. You don't need to be perfect. You don't need to be to know it all.
3: Yes.
0: Kasi you know kung anong needs ng mga anak mo eh. Alam mo yan, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, so ikaw magulang, alam mo kung ano kailangan ng mga anak mo.
3: Ang dami namin natutunan sa inyo, Jack and Rico. Kahit kami ni Bong, diba? Ang dami naming napulot, na mga dapat gawin sa bahay. And one thing I admire sa dalawa na ito, kung paano nila pinalaki yung mga anak nila. No? Especially, iilan na lang Rico ha, yung mga gumagawa ng family altar.
2: Yeah.
3: Yung talaga may family altar na they have time as a family to study the word, to process what they have learned from the church. And that's one thing I admire about you. So how are you intentionally building a godly legacy among your children? Para din sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood ngayon, di ba? Yung nagsasabi na, oh, Brother Rico, Sister Jack, imposible na matangay namin yan sa church, eh, mag-Bible study pa kaya. So, paano kayo intentionally na nagbibigay ng legacy?
0: Good role model.
1: We're making sure kasi pag mag-out of the country kami, may prayer kami together.
0: Meron kaming ganyan.
1: Now, we're holding hands and then
0: ano ba kami holding hands? Na,
2: wow.
1: Ano kami, yung ipag-pray nila kami and ipag-pray namin ng isa't isa.
3: Wow.
1: Sa tapos pag kumakain kami nagpe-prayer din kami so it start there and then pag na-develop na nila yung prayer ang dali nang pasukan ng mga Bible study pag punta ka sa live sa TV sa church pumupunta kami sa church so before minsan ayaw nila sa kids eh, no? Minsan sumasama na sila sa adult eh, no?
3: Yeah.
1: So sila yung may choice pa rin but sometimes ando pumupunta sila sa kids, di ba?
0: Sa akin, importante yung magiging good role model mo sa mga anak mo. Kasi, parang ano lang yan eh. Kunyari ah, let's say, sabi mo sa mga anak mo, kumain kayo ng gulay. Pero ikaw, nakikita ka nila, puro chichirya kinakain mo. Paano sila kakain ng gulay, di ba?
3: Yes.
0: Pero kami, anong ginagawa namin? You study the Bible, you read the Bible, nakikita nila kami. Ma'am, saan kayo punta? May Bible study kami, may D-group kami nila, tita Sophie, ganyan. So, parang for me, doon nag-start.
3: Lumaki sila sa ganun.
0: Gumalaki sila na, ay may D-group yung mami, ay may Bible study mami. Kung minsan, kahit wala kaming aalis kami, may online kami. Yes. I think it's the role modeling. Nakikita rin talaga nila. Kasi syempre, mga bata, sponge yan, di ba?
3: Yes.
0: Gagayahin nila sa'yo yung makikita nila. And then, we go to church, pray.
1: Kung ano yung ano yung nakikita nila everyday, yun yung nagiging norm sa life nila.
3: Yes.
1: So, nagiging normal na yung pag-doing Bible study dahil nakikita nila sa parents nila.
3: Yes. They really regulate what they often see, diba, sa inyong buhay. And ang ganda rin, ano, kasi talagang totoo naman eh, our kids really would emulate what they see in us. Hindi nga yung mga sinasabi natin, pero kung ano talaga nakikita sa atin. Kasi it's really, it's easy to tell them, do this, do that, but they don't see it in you. So, ang ganda, Jack, na talagang good role model dapat. Tama.
0: Yan talaga importante. Yeah.
3: Pwede ba namin kayo ma-request na pagdasal yung mga magulang, especially mga parents, Rico, Jack, ngayon, na may mga Gen Zs na anak, at talagang para sa kanila struggle to raise them in ways that would please the Lord, lalo na sa hatak ng mga kaibigan na social media. Can you pray for them?
0: Yes.
3: Love to.
1: Let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, I pray for all the listeners today. We gave them wisdom, knowledge on how to raise a good
3: children.
1: Child.
3: Yes.
1: So, hopefully, naging role model kami today.
3: Yes.
1: And we ask prayer for them also na they can apply also what they learned today.
2: Amen.
1: Of course, as a parents, we want our the kids. Best for our children. Yes. So please protect them.
3: Yes.
1: We cherish you, we glorify you, we love you. In Jesus' name we pray.
2: Amen. Sabi nga po sa Proverbs 22:6 New International Version, start children off on the way they should go, and when they are old, they will not depart from it.
3: Yeah, mga kaagapay, at the end of the day, our greatest success as parent is not raising perfect children, but raising children who know and love God. Dahil po, kapag po ang faith, ang foundation sa inyong pamilya, every generation that follows will stand on something unshakable, and that is the Lord Jesus. Salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. We really hope na marami kayo na namang natutunan mula sa tema Your Hofer.
2: Yes.
3: Thank you so much, Jack and Rico. Lagi nyo kaming pinasasaya. Marami kaming natututunan sa inyo. Thank you so much. Salamat po mga kaagapay. Thank you sa ating mga kasamahan sa OCC for helping and assisting us. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
2: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay nyong nagtataguyod
3: ng pamilyang Pilipino. Happy Friday. God bless you.
2: Thank you, guys.
3: Jack and Rico.
0: Grabe, wala tayong commercial ngayon.
3: Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy talaga.
2: Grabe, salamat.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
6: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
5: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
6: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
5: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
7: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: Naiinis ako kay Dr. Acosta. Pinagalitan na naman niya ako. Mali daw ang sukat ng complete denture ko. Ang bagal-bagal ko pa. Matatapos ng semester, konti pa lang ang naisasubmit ko.
9: Cynthia, hindi kita maintindihan. Magaling ka naman sa academics, ha?
8: Ewan ko ba, pag nasa clinic na tayo, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kaya kahit alam ko namang gawin.
9: Hindi ko alam kung bakit ka pinanghihinaan ng loob. Pero ang alam ko, maaari mo itong idalangin sa Panginoon. Sa Kanya ka humingi ng lakas ng loob at katalinuhan. At doon, matutuklasan mong wala kang malalapitan na katulad niya.
10: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
11: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702-DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, OG 98.7, DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapit Bisig.
10: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM unang tugon ng pamayanan sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
11: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sab pinaagi sa among online streams ug mobile apps.
10: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
12: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
2: Kaupod ang inyo host, Migo Dave Pestanyo. Diri sa 1062 DXKI FEVC Radio.

Isa gid ka maayad-ayad nga adlaw dira sa imo abyan. Welcome sa ato niya nga programa Pagdayaw kag Pagpasalamat diri sa JES2DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Kaupod ang inyo host subong nga adlaw sang Biyernes, Migo Dave Pestaño, nagabulos anay sa inyo amiga Jen Robles Librado. Kumusta ka abyan? Kumusta ang imo adlaw sang Biyernes? Kumusta man ang imo nga pagbugtaw? Ato na pasalamatan ang buhi nga Dios sa panibagong araw po na ipinagkaloob niya sa atin. Panibagong araw para tayo po ay magpasalamat, ihayag ang kadakilaan, ang faithfulness po ng Panginoon na atin pong pinaglilingkuran. Indeed, God is so great, God is so faithful. Nararapat pong siya'y luwalhatiin sa walang hanggan. Napakinggan po natin kanina ang mga awiting Salamat, Salamat mula po sa Spring Worship, Glowing Inside by Nikki Hill at Ilaw. Para po sa ating mga nanay, inay, sa lahat po ng mga ilaw ng tahanan. Ito po yung pa-special segment po namin sa lahat ng mga nanay ngayon, kasi sa linggo o sa darating po na linggo ay Mother's Day celebration na. So mauuna po yung DXKI na pasalamatan yung ating ina, parangalan, and of course talagang ipakita yung pagmamahal, kasi hindi po biro yung pagiging isang ina. Kaya sa lahat po ng mga nanay ngayon na nakikinig sa kanilang mga radyo, kung saan ka man naroroon, Happy Happy Mother's Day. Hatid po sa inyo ng 1062 DXKI FEBC Radio.

Kaya ang katanungan po natin ngayong araw, mga kaibigan, sino ba ang nagpakita sa iyo ng pag-ibig ng isang ina? At paano nito nabago ang iyong buhay? Text nyo lamang po sa ating text line number 0963-180-1469. O di kaya mag-message sa ating official Facebook page, 1062DXKI-FEBC Radio.

sa lahat mo ng mga nagse-celebrate ngayon ng kanilang birthday at anniversaries, happy happy birthday at happy happy anniversary po mga kaibigan. Atin pong pasalamatan ang Panginoon sa panibagong year na kanyang dinagdag, no, sa buhay mo dahil sa kanyang pagpapala. At narito muna po ang awiting Dearly Beloved at Happy Anniversary mula po kay Sir Larry Ilagan.

0: Yan, sa lahat po ng mga nagse-celebrate ngayon ng kani-kanilang mga birthday, happy, happy birthday. At sa lahat po ng mga nagse-celebrate rin ng mga anniversaries dyan, happy anniversary mula po dito sa Jessice Dos DXKI. This time, dumako naman po tayo sa ating Verse of the Day segment.
1: Verse of the Day.
0: Ang ating verse po ngayong araw, mga kaibigan, ay makikita sa Book of Isaiah, chapter 66, verse 13. Isaiah, chapter 66, verse 13. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem.

Now, dito po mga kaibigan na sa verse na ito, ipinapakita po ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan rin po ng pagmamahal ng isang ina. Kasi ang pag-ibig ng isang ina ay maaalalahanin, mapag-aruga, matyaga at mapag-sakripisyo. Ito po ay pinakamalapit sa larawan po ng puso ng Diyos. Makikita po talaga natin yan. Kasi ang isang ina ay nagdadala po ng buhay, nag-aaruga, nag-proprotect sa atin, and of course, nagsasakripisyo, lalong-lalo na sa kanyang mga anak at sariling pamilya. Sa maraming paraan, ang pagmamahal ng isang makadiyos na ina, mga kaibigan, ay nagbibigay sa atin. O nakikita natin dito ang isang habag na mula sa ina. Nakikita po natin yung pagtitiis na at sakripisyo ng isang ina at katapatan rin po.

Kaya ngayong araw, mga kaibigan, atin pong isipin na hindi po talaga madali ang pagiging isang ina. Kasi may kaagipat ito na pagsasakripisyo, hindi lang sa isang araw kundi bawat araw. Kahit na napapagod na sa pagsiserve, sa pag-aaruga ng kanyang anak, talagang hindi niya sinasabi kung gaano siya kapagod. At of course, yung atin pong mga nanay, yung atin pong mga ina ay nagmamahal po ng walang kondisyon. At ngayong araw, of course, kinikilala po natin ito. Indeed, napakabuti po ng Panginoon. Kasi siya lamang po yung nagdisenyo ng purpose ng isang ina. Makikita po natin yan all throughout the Bible, all throughout the ages, no, nung kapanahunan pa. And hanggang ngayon, kaibigan, talagang sana-celebrate natin yung Mother's Day kasi alam po natin na ang ating mga ina ay regalo po sa atin ng Diyos. This time, pakinggan muna natin ang awiting Awit Kay Inay by Hannah Priscillas.

Yan sa lahat po ng mga nanay, lahat po ng mga inay, ina, mother, mommy, a happy, happy Mother's Day po mula sa 1062DXKI. Kay Miga Joy, kay Ate Ging, happy, happy Mother's Day. Si Ate Ging nagluluto ngayon ng tinolang manok para i-celebrate ang mga kadalagan dari sa 1062DXKI. Praise God! 11:37 ang ating oras, mga kaibigan. So, tungo na po tayo sa ating discussion question ngayong araw. Paano po ba natin tunay na mapaparangalan at mapahahalagahan ang mga ina natin? So, ibibigay ko po ang acrostic word na mother para po sa inyo, para po to sa ating lahat. So, meron itong anim na punto kasi anim din na letra itong mother. So, umpisahan po natin sa unang letra na M. Make time for them. O maglaan ng oras para sa kanila, para po sa ating mga nanay. O habang may panahon pa na binigay si Lord sa atin, ipakita po natin na mahalaga sila sa pamamagitan po ng paglalaan ng panahon, ng quality time, iparamdam po sa kanila na talagang minamahal natin sila. Huwag puro trabaho kaibigan o huwag puro kaibigan. No, kasi kinakailangan rin po natin na ipakita yung ating pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila sa pamamagitan po ng pagbigay ng quality time o ng oras na magbonding, magpasyal. Kung ano man yung mga bonding time nyo na ginagawa mo noon tapos hindi nyo na nagagawa ngayon, so it's time ulit para gawin yung mga bagay na yon. Kasi sa panahon natin ngayon, mas mahalaga talaga yung presence ng isang tao. Although hindi lang sapat, hindi sapat po yung regalo lang or kung ano lang man ang imong mahatag. So mas grabe gid ng meaning ang imong presence kag imong paghatag sang panahon. Especially sa imong mama, especially sa imong iloy. No, kay kung wala sila, hindi tagid makita kung unsa kanindot ang kalibutan. No, kagapagi man sa ila mga pagpangabudlay, ginatagan kita sang kabuhi. No, kag wala kita ginpasagdan sa aton mga inahan or sa aton mga ginikanan. Susunod naman po, letter O. Offer gratitude o magpasalamat. No, masasabi po nating napapahalagahan po natin sila at napaparangalan sa pamamagitan po ng pagpapasalamat sa kanila bawat araw. No, i-appreciate natin yung kanilang mga sakripisyo. Nakikita man natin o hindi, alam po natin na nagsasakripisyo po yung ating mga nanay, especially sa aga pa lang, no, magbugtaw gid na sila sang alas 3 o kun alas 4 para lang makadigamo, para makapreparar kag pagbugtaw mo mayara ka na sang makaon. No, amo gid na ang ako na madumduman sang bata pa ko sa to nang syempre ara kami ya sa uma. No, buntag pa lang, aga pa lang gid. O si mamang nagaano na na siya ng gatigang, nagaluto, sudan. Kaya para pagbugtaw mo, ara ka na may makaon. Pagbugtaw mo, may ara na pagkaon nga ginsulod sa imong balunan para may makaon ka man sa panyaga. O amoy na ang sakripisyo sa ato na mga mama, no, daw gamay lang pero grabe ang pagpangabudlay sina iya, bisan na daw hindi sila makatulog pero nang magbugtaw gid na sila sang temprano gid.
Okay, para... maatipan kita. No, kaya magpasalamat po tayo sa kanila. No, everyday po natin ipakita yung ating pagpapasalamat. Sa lahat po ng bagay, no, kung may mga o sa lahat po ng mga panahon atin pong pasalamatan ang ating mga nanay. Hanggat nandiyan sila, pasalamatan po natin. And then pangatlong mga kaibigan, sa letter T, treat them with love and respect. Natratuhin po natin sila ng may pagmamahal at paggalang. O, kung ikaw ngayon ay isang anak, tapos nang wala mo ginahigugma or wala ni mo ginarespeto imong nga ina or iloy, tratuhin po natin sila ng may pagmamahal at respeto kasi biyaya po sila ng Panginoon sa atin. Sa anuman pong sitwasyon, sa anuman pong panahon, kahit po na mahirap, minsan may mga away-away or kaguluhan po sa loob ng ating pamilya, pero kinakailangan talaga na as anak at tratuhin po ng may pagmamahal at respeto po ang ating ina. No, magpaubos gid taya. Na hindi kita magsabat-sabat, hindi magsigi kumod-kumod. Kaga ipakita gid naton nga ginapinangga naton sila. No, sa anong paraan, no? Kung ano ang imong love language, di amo man na imong ipakita.

Then letter H, mga kaibigan, help and support them. Matulungan po natin sila, alalayan, suportahan. Sa marami pong beses, uulitin ko po sa inyo na kailangan po natin tulungan yung ating mga ina. O kung wala ka pa sa financial nga mabulig, kay nagatuon ka palang subong, nag-eskwela ka palang subong, paano ka man makabulig sa ila? No, sa mga gawaing bahay, sa mga mabibigat na gawaing bahay, kung kaya mo gid, o ipakita mo ang imong pagbulig sa ila. Kag pagsuporta man sa ila, o pinaagi sa imong pagtuon, ginapakita mo gid nga nagabulig ka kay... ginagalingan mo sa school, help and support them, support them din sa kanila, kasi kahit na nahihirapan sila, especially sa kultura po ng mga Pinoy, di ba, kapag ka nasa bukid or mahirap lang yung isang pamilya, kahit na nahihirapan yung mga parents mo or yung nanay mo sa kaka-ascend sa iyo sa school, pero kapag ka nakikita nila na mataas yung grado mo, talagang gaganahan sila at magpupursige talaga sila na paaralin ka at bigyan ka ng buhay, no, na maganda. Maibigay lang yung mga pangangailangan mo sa school kahit na nahihirapan sila, talagang gagawin

nila para sa iyo. Likas po yan sa culture po talaga ng mga Pinoy. So, ipakita po natin sa kanila yung pagtulong at pagsuporta sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat po ng oras. And then letter E, encourage them. Palakasin po yung kanilang loob. Kasi hindi po madali maging isang ina, hindi rin po madali maging isang parent. Ang dami pong pinapasan, lahat ng problema, problema sa pamilya, problema sa... actually, covered siguro lahat, di ba? Kahit na merong mga personal problem yung ating mga ina, pero pinipilit nilang wag na lang ipakita. Kasi ikaw yung iniisip. Yung anak yung iniisip, ang mga panginahanglanon sa anak ang ginaisip, no, instead nga ilaha. So ganun po yung pagmamahal ng ating mga ina para po sa atin. Kaya encourage po natin sila. Pakita po natin yung pagmamahal sa kanila, one thing na ma-encourage sila is yung maging isang mabuti kang anak. No, hindi buluyagon kay kung siguro ako, kung may buluyagon kuya nga anak, di daw magkasubo man ako adlaw-adlaw. So kung inahan ka tapos imo nga bata, performing student ka, perti ka buot nga bata, syempre ma-encourage ka man, di bala. So yun po yun mga kaibigan. At sa huling letter R, remember them in prayer. Huwag po natin silang kalimutan na ipagdasal. No, let us pray for their for the strength na ibibigay ni Lord sa kanila araw-araw, sa protection, sa provision, sa lahat po ng aspeto ng buhay. Ipagdasal po natin yung ating mga nanay kasi hindi po talaga madali yung maging isang ina. Na ipaalam po natin sa Diyos ang atin pong mga kahilingan at yung ating mga dinadalangin para po sa ating mga nanay. No, kung na may ginabatsyag nga sakit imo nga mama, kinahanglan mo gid na pangamuyuan always. Hindi mo gid paglipatan. No, kung may lakaw imong mama, i-pray mo gid ang protection. I-pray mo gid nga imong mama pag-aupdan sang Dios always, no, sa amo sina nga paagi mga kaabyanan na naipapakita po natin yung ating pagmamahal sa atin pong ina. Now remember them in prayer always. So again, paano po ba natin na tunay na mapaparangalan at mapahalagahan ang atin pong mga ina? So make time for them. Offer gratitude. Magpasalamat. Treat them with love and respect. Huwag po natin kalimutan na tratuhin po sila ng may pagmamahal at paggalang sa lahat po ng oras. Help and support them. No, tulungan sila. Alalayan, suportahan. And encourage them. Palakasin po yung kanilang loob. And sa huling letter, remember them in prayer. Ipanalangin po natin sila. So ngayong araw, bilang initial na pagse-celebrate ng Mother's Day. Initial kasi may part 2 pa sa linggo. Kasi sa linggo po talaga yung Mother's Day. No,
no? So manukad na tadaan. No, this time, ngayong araw pwede mo tawagan yung mother mo, dalawin mo yung ina mo, yung nanay mo sa kung malayo ka, di ba? Kung may time gid ka or mag-allocate ka sang time, pwede mo siya kadtuan. No, at sabihin po yung pagpapahalaga mo sa kanya na siya ay importante, na minamahal mo siya. Ngayong araw, ipanalangin mo yung mother. Ipanalangin po natin yung mga mother natin na isusustain sila ni Lord, hatagan sila sang lawig pagid nga kabuhi, kaga hatagan gid sila sang dugang pangakaligon kagkusog sang aton buhi nga Dios. And of course, it's time na magpatawaray kung ginakinahanglan, no? Kung may ginatago ka dira nga kaakig sa imong iloy, sa imong nanay. Bitawan mo na yan, kaibigan. Ilagak mo yan sa ating buhay na Diyos. At patawarin po natin yung ating mga ina, yung ating pong mga parents. Kasi forgiveness leads us to blessing. And naipapakita po natin na obedient po tayo kay God and sinusunod po natin yung kaniyang kagustuhan, yung kaniyang kalooban. Kasi yung unforgiveness po, hindi po yan makatutulong sa ating spiritual na paglago. It hinders the blessing at yung purpose po na sinet po ng Panginoon para po sa atin. Kaga makapabugat ina sa aton niya tagipusoon, amun akon may unforgiveness kapasubong, it's better to surrender it to God and allow God nga papason ina siya. No? Kaga parangalan po natin ngayong araw yung kung sino man po yung nagpakita sa iyo ng pagmamahal ng isang ina. Maybe some of you kaibigan or baka ikaw ngayon nakikinig tapos nang nagdakugid ka no nga wala sang iloy nga nagatipan sa imo. Pero may ara ka man guardian, ara ka man auntie, ara ka man sang lola nga nagatipan sa imo. You can still show appreciation para git sa ila kay pinaagi man sa ilang kabuhi no, na-experiencehan mo kung paano ang paghigugmas ng isa ka iloy. Kag ina siya halinpod sa halinman sa gugmas ng Dios. So yun po yun. Sa lahat po ng ating mga nanay, happy, happy Mother's Day mula po dito sa 1062 DXKI. Ang pag-ibig ng isang ina ay larawan po ng puso at ng pagmamahal ng Diyos. At ang pagpaparangal sa ating mga ina ay nagpapakita po, mga kaibigan, ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya today, pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa paghatag sang mga ginikanan sang iloy para sa aton. No, isa ina siya karigalo. And of course, hindi lang subong tion nga aton ipakita iya ang paghatag importansya sa aton mga iloy, kundi always gid na iya sa aton nga kabuhi, no, para sa ila. Ipabatsya gid naton sa ila ko na gaano naton sila ka pinangga adlaw-adlaw in all possible ways nga pwede nato mahimo para sa ila. At dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programang pagdayaw kag pagpasalamat diri sa Jesus 2 DXKI FEBC Radio. Saliwat, ako po ang inyong nakasama, Migo Dave Pestanyo, humahalili muna kay Amiga Jen Robles Librado.
Salamat kaibigan at magkarinigan po tayo ulit sa programang Listener's Touch mamayang konti at sa pagpamalandong mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. God bless you kaibigan and have a wonderful, amazing Friday. Happy lunchtime! Narito po ang awiting Walang Katulad para po sa lahat ng mga nanay.

0: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. South Cotabato, nagpanukala ng 40 solar-powered water pumps kontra epekto ng El Nino. Nagpanukala ang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ng South Cotabato ng paglalagay ng humigit-kumulang 40 solar-powered water pumps upang matulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa produksyong pang-agrikultura. Ang naturang water pumps ay ilalagay sa mga natukoy na lugar sa buong probinsya, lalo na sa mga komunidad na may malapit na bukas na mapagkukunan ng tubig na maaaring gamitin para sa irigasyon ng mga palayan sa panahon ng matinding tagtuyot. Ayon kay Provincial Agriculturist Raul Tevez, bahagi ito ng pinaigting na paghahanda ng probinsya laban sa El Nino kahit na nakararanas ng pag-ulan ngayong buwan ng Mayo. Ipinaliwanag ni Tevez na ang nararanasang pag-ulan ay dulot lamang ng low pressure area at nananatiling umiiral ang babala kaugnay sa El Nino. Kabilang sa mga lugar na mahigpit na minomonitor, ang mga bayan ng Tantangan, Santo Niño at Norala, sakaling lumalapa ang tagtuyot. Sinabi rin ni Tevez na kasalukuyang tinutukoy ng probinsya ang mga lugar kung saan maaaring kumuha ng tubig at maidirekta ito sa mga sakahan upang mapanatili ang produksyon ng pananim kahit limitado ang ulan. Ang panukalang proyekto ay sinagawa katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Department of Agriculture 12. Ayon sa OPAG, mas praktikal at mas matipid gamitin ang solar-powered pumps kumpara sa makinang diesel-powered na may mataas na gastos sa operasyon. Bukod sa infrastruktura, patuloy din ang OPAG sa pagsasagawa ng mga information, education and communication campaign at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang matulungan ang mga magsasaka na makapaghanda at makaangkop sa epekto ng El Nino. Dagdag pa ni Tevez, bukas ang mga magsasaka sa South Cotabato sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at climate adaptive farming practices na makatutulong sa pagpapalakas ng kahandaan ng probinsya laban sa mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Migo Dave. Ito po inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan Combatier.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
3: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
4: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
2: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
3: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS, maging kasama
5: ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasih, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
2: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
5: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
4: Oo nga. At nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies naging talagang pure DXAS. No, during the pandemic ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
2: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang-Marang. At alam nyo yung kwento na yon ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas at when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yon. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yon?
4: Alam nyo po, Kel Chuno, meron tayo tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan. No, and ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
5: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
2: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
5: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong, maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan, hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan, hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So, the XAS stands in the gap.
2: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
4: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang inatulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no? First hand na narinig natin on the ground.
2: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
5: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. Now, we honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesu Cristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
2: Napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
4: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pag-present mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
2: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay. Makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
4: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya, even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then, we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pambot, no, nakapagpapatayo tayo ng bahay, nakakapagpa-aral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no? O laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
2: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Pastor Eman?
5: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakikipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
2: Yeah, so marami kayong na-experience, marami kayong naihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
5: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay, no? Araw-araw yan. And ikaapat, yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad ng sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante ito, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
2: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
6: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nag-EBC Radio ay tapat

ano silang mananampalataya kung hindi nila narinig at paano sila makakarinig kung walang mga ngaral. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ngayon ng Biyernes. Yes, it's Friday, May 8th, year 2026. Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng GSIS 2 DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South sa Central Mindanao. Kasama niyo po ulit ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestaño, hanggang alauna imedya po tayo ngayong hapon. At open category po tayo, kaya sa mga nagnanais na magpadala ng kanilang song request, OPCM man yan, classical or hymnal, CCM, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating text line number 0963-180-1469 o mag-message sa ating official Facebook page account 1062DXKI-FEBC Radio. Please like at follow na rin po yung ating Facebook page. Maaari rin po ninyong i-share yan sa inyong mga kaibigan. Makikita nyo po dyan ang mga iba't ibang programang hatid sa inyo ng 1062DXKI FEBC. Mga programang makatutulong po sa ating espiritual na paglago at may iilan rin pong information na pinopost dyan for us to be updated sa ating sa mga event no locally. 12:38 ang ating oras. Napakinggan po natin kanina ang mga awiting mula po sa Planet Shakers at Hillsong, Endless Praise, God One and Only, at mula naman po kay Brennan Espartines sa A Song of Praise, Gabundok Man. Buong South Central Mindanao, Surgeon Region, sa probinsya po ng South Cotabato, Sultan Kudarat Province, Sarangani at Jensan, isang mapagpalang araw. And sa probinsya po ng South Cotabato, kumusta po yung kalagayan ng panahon? Sa mga municipalities within South Cotabato, sa mga listeners po natin mula dyan sa Banga, sa Lake Cebu na nakatune in, sa Norala, sa Pulumulok, Santo Niño, sa mga taga-Surala, hello, hello, sa Tiboli, Tampakan, Tantangan at Tupi, sa Gid Kamayad-ayad nga adlaw, kag sa Bilog nga syudad sang Coronadal nga may 17 ka mga barangay. Salamat po sa pakikinig, sa pag-tune in, sa mga kaka-open lang po ng kanilang mga radyo. Kayo po ay nakikinig, naka-tune in dito sa 1062DXKI na 61 years na pong ibinabahagi ang salita ng Panginoon. On air, online, at on the ground. Now, praise God for His faithfulness, for His provision, and of course, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa ministeryo ng Panginoon, pagpalain po kayo ng Diyos according to His riches and in glory. 12:40 ang ating oras. Sa lahat po ng mga nanay na nakikinig ngayon, mga lola na naka-tune in, happy, happy Mother's Day. Pagbati mula sa GSIS 2 DXKI. Narito po muna ang awiting Wala Kang Katulad mula po sa Song of Praise, interpreted by RJ Buena. Manatiling naka-tune in dito po sa himpilan ng GSIS 2 DXKI. Kaupod ang inyong host, Migo Dave Pestaño.

7 minuto bago po mag-alauna impunto ng hapon. At kayo pa rin po ay naka-tune in dito po sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon, ine-enjoy po ang kanilang lunch. Gawin nyo lamang po kaming background. Sa lahat po ng mga nagpapahinga rin, kasi tapos na po sa kanilang mga gawain, enjoy nyo lamang po yung ating mga lineup of songs ngayong hapon na tiyak magpapasigla sa iyong araw. Napakinggan po natin kanina ang awiting mula po kay Romel Guevara, ating purihin at uulan ng pagpapala. Indeed, hindi po natin kayang i-count or bilangin yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin pong buhay araw-araw, mga kaibigan. Kagaya po ng ulan, no? Hindi po natin kayang bilangin yung bawat patak ng ulan. Ganun po yung pagpapala ng Panginoon sa atin bawat araw. Hindi po natin kayang bilangin, hindi po natin kayang listahin kahit marami kang ballpen at saka notebook. Talagang hindi po natin talaga kayang listahin or bilangin ang pagpapala ng Panginoon. Minsan po kasi naiisip natin yung mga problema lang natin, no, nakasentro po yung ating mga puso or isipan sa mga problema, mga pagkukulang, mga challenges po na ating hinaharap pa. Pero the moment po na i-try po natin na i-refocus yung ating mga mind sa pagpapala ng Panginoon at sa kanya pong kabutihan na natatamasa natin araw-araw, talagang may isip natin na wala pong paglalagyan ito compared po sa mga problemang atin pong kinakaharap. No, kasi daw amuna na ang standard karon sa kalibutan, kaibigan. No, isipin natin, nakagising pa tayo ngayong umaga. Oh, it's a great blessing. Oh, may pagkain pa po tayong nakakain sa gitna po ng patuloy na krisis. Talagang patuloy po na nagsusupply at nagpo-provide si Lord ng atin po mga pangangailangan. May mga taong nagmamahal rin po sa atin. Nakakahinga po tayo ng maayos. Libre po yung hangin na atin pong hinihinga. Ano, at meron po tayong lakas, nakakatayo po tayo, nakakatawa po tayo, nagagawa po natin yung mga bagay na dapat po natin gawin. Yun po yung mga isa po sa mga bagay na dapat po natin pasalamatan araw-araw. It's a blessing po, it's a great blessing. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan, malalampasan mo yan sapagkat kasakasama natin ang Panginoon. For He will never leave you nor forsake you. At ano man po yung mangyari, ituon po natin yung ating isipan na lahat po ng mga nangyayari ay kalooban po ng Panginoon. All things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose.

12:57 ang ating oras, mga kaibigan. This time, batiin muna natin yung ating mga suking tagapakinig mula po sa iba't ibang bahagi ng South Cotabato at kung saan man po nakaabot ang broadcast ng 1062DXKI. Hello kay Kuya June, kay Ate Edna Dimasuay. Hello rin kay Kuya Jake Nixon, kay Kuya Jujin, kay Ate Gina Hinove, dyan naman sa Sultan Kudarat. Kay Kuya Ernesto Tartado, kay Ate Jo Olarte, kay Ate Michi Tyson. Sino pa ba yung mga nag-like at nag-send po ng ating mga reaction sa mga program na naipost po natin kani-kanina lang? Isa-isahin po natin ito sila. Kay Kuya Don. Hello sa'yo, Kuya Don. Kay Christine Joy Velarde, shout out po. Kay Ate Beveline Fontecha. Kay Ate Elpidia Layok, isang mapagpalang araw. Kay Ate Corazon Villanes, shout out. Kay Kuya Jandy, dyan po sa Jensan. At kay Sister Maria Paz Maligad. Kay Brother Ken, hello. Kay Tatay Robert Celebre, isang mapagpalang araw. Also hello kay Nanay Lita, kay Mami Vilma, kay Lola Edith, kag dyan po sa Santo Niño na nakikinig sa Sumatra Family. Kay Ate Perlin Joy Fresco, kay Pastor Sammy, dyan naman po sa bayan ng Lake Cebu. Isang mapagpalang araw. Alauna impunto ang ating oras, mga kaibigan.

Narito po ang awiting He Leadeth Me. Isa po itong hymnal. No, sa aton iyang pagpangabuhi diri sa kalibutan apyan. Ginaupdan gid kita sang Dios. No, kaupod ang balaan nga Espiritu Santo kag ginagiyahan kita sang Dios paagi sa iya nga mga pulong. Ano man po yung mga pinagdadaanan mo ngayon, one thing is for sure. Hindi ka po iniwan ng Panginoon. At makakaasa po tayo na yung kanyang presensya ay palagi pong nasa atin, na hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Manatiling naka-tune in dito po sa Jesus 2 DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South at Central Mindanao.

0: kay Ate Wendelin Barrientos, kay Ate Nancy Barrientos para isang mapagpalang araw. Kay Charity Donato, no, kay Ate Jovita Magno Colyado, kay Ate Tessie Papango, and kay Brother Tristan. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, kay Ate Piz Cabrido, dyan po sa Matanao, Davao del Sur. Okay, Kuya Richard Flores, saan ka man ngayon naroro?
1: Noong Jesus ang aking buhay, pumasok ka nga po sa aking puso. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen.
2: Pagsilim ni San Pablo, faith upon our Lord Jesus Christ, kag hindi nagakahulugan utod sang pagsalig kag pagtuta kay Ginoo Jesus sa totality sang aton nga pagkatawo kag pagsabat sang aton kinanglanon. Amen. Whether it is mga material nga mga butang, moral issues, espirituhanon nga mga bagay, ang sabat si Kristo Jesus. Di anong ginhimo nila di nya pagtuo kay Jesus. Amuna abyan, kung gusto gid man kag pangita sang real change sang imo kinabuhi, sang imo tagipusoon, way na sang iban nga masuggest ko sa imo. Personal nga relasyon kag pagtuo kay Kristo Jesus. Kag suguri subong, hindi magpalantang. Ang isa ka bagay nga ginahambal namon sa masami nga mga manugwali, nga subong hindi na kay gapamilit kami. Kundi sa kamatuoran nga wala kita gauyat sang aton kinabuhi, kag ang kamatayon wala kita kabalo kun san o maglambot sa aton. Gusto? Amunang aton tuuhan kay Ginoong Jesus. And of course, tuuhan ta si Kristo Jesus nga mong aton himpit nga manugtoy-toy. Sa punto nga ang Diyos nagsilyo sa aton sang balaan nga Espiritu, natandog tanan na ang pila ka mga kamatuoran, si Kristo Jesus mismo ang nagatoy-toy sa aton. Sa hindi naton mabatsyagan kag hindi ta makita ang iya presensya, anong ginhambal niya sang iya pagkayab nga lakat ka mo. Amuning himo niyo himoon, wali ka mo sang pulong, kag maghimo ka mo sang gintutunan sang alan akon. Niya kag tubtugid sa okbon sang duta, amo na siling niya, ako magaupod sa inyo. You imagine that? I am with you always. Hindi lamang nagahambal sang pagtipig sa aton utod nga hindi na kita maagaw sang panulay, kundi sang himpit nga pagtuytoy sa aton sang hindi niya makita nga presensya. Abyan, i-devolve lang bala ang imo ko galingon sa pagtuon sang pulong sa Ginoo. Kaya amuning gamiton sang Diyos abyan ang Biblia, una kunway ka pamaluwas, kadangat ka sa paglaob. Kung ikaw nagabugnaw sa pag-alagad, mapainit imo balatsyagon. Kung may ara confusion sa imo kabuhi, pamati ka sang walis ang pulong, tuon ka sang Biblia. Kagdira ang Diyos magagrant sa imo sang kalinong kag perfect nga guidance sa imo kinabuhi. Why ko gasiling nga wala problema? Hindi kita magpasalig nga wala sang mga challenges. But the point is this, hindi kaya pag-iabandon sang Ginoo, kundi updan niya ikaw, i-guide niya ikaw, kag-i-bless niya ikaw. Amen. So make that decision sa pag-commit sa iyong kinabuhi. Sayangan na siling Lord, I commit my all to you. Hindi lamang sang akon kinanglanon, kundi pati na sang akon kalag. Luwas ako, patawar ako. Tuy-tuyi ako. Pagkabay panginig akon kinabuhi, magahambal sa iyong himaya sa mga tao. Amen. Well, paalam kita sa inyo, this is the Hour of Hope. Kag-upod ka mo kay Pastor Daniel Salcedo sang Hinobaan Baptist Church, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong adlaw, kag salamat kin sa inyong pagpadayon ng pagamuyo kag pagsakdag sining programa naton. Padayon kita sa aton nga pagtuon sa Ezekiel chapter 36, 25 up to 27. Ano bala ang ginhambal diri? Nakita naton sa verse 27, grabe ang I will niya. Verse 1, verse 24, for I will take you from among the heathen. Magpanugin, picnic kita into a miry clay. Ano pagiday nakita naton? Sa verse 25, then will I sprinkle clean water upon you. Verse 26, a new heart will I give you. I will give you a new heart. I will give you a new heart. I will give you a new spirit. I will put within you. I will take away sang mga bato-batuhon nga kasing-kasing sa imo unod nun nga kabuhi. No, muna nga. Sino bala ang matarong lang din sa kalibutan? We're not yet perfect, but we are unto perfection. Tanawa bala din sa versikulo 29, I will also give you from all your uncleanness, and I will call for the corn, and I will increase it, and lay no famine upon you. Amak mo, maka-experience siya kita sang kagutom ayhan. Sa aton mga kabuhi, amo inibalaho, ti sa sininga kalibutan, wala na, amo na nga, it's getting older ang aton kalibutan, amo na nga, wala na kita, ang chance, sala naton niya, ang aton buhay ng paglao mo. Kag ang aton buhay ng paglao, amo si Ginoong Hesus Kristo. Amo na nga, it's getting worse and worse eh. Masiling kaabutuhan nyo si Amosini. No? Alamin na ginagin kong dalit na lang eleksyon. Butuhan nyo si Amosini. Amosini siyang makahatag sa aton, sa kasulbaran, sa aton, nga mapait niya kabuhi sa sininga kalibutan. You know, it's getting worse and worse. Kung tanaw po ang doon aton, bala, ang yawa, hindi niya magsugot niya. Ayan, probably, ang iba ng mga katawan, to ginabless ang Ginoo. Kapang, diin ina naghalin ang ilang mga mangga. Diin ina naghalin ang ilang gina-enjoy sa sininga kalibutan. May kwarta tuod sila, pero hindi man sila free. Hindi man sila fresh, ferme. Apang ang anak sang Diyos, yaya, wala tuod sang madabo nga gina-enjoy sa sininga kalibutan. Apang we are indeed enjoying the Lord. Amen? Kita nagabisan pa sa piyak sang sirkumstansya, you know, in the face of trials and tribulations and problems, there He is always the solutions of all these things. Mga negative nga mga butang. That's why, kita nga mga Kristohanon, we ought to be very positive. Kag ini nakita naton balaho sa Ezekiel 36, 25 and 27, 26, makita naton bali ang asa sa 29 ang pagkasuitable, the suitableness of God's promise. The question is, can anything be conceived more suitable than the things here sa Ezekiel 25, 26 and 27 up to 29 nga ginpromisa sang Ginoo? Is can anything be conceived? Pakita natin pala, more suitable than the things here promise. Amak mo na nga promisa sa Ginoo, kung aton pala talupang doon, yagin panugutan ko ina, nga matabo sa inyo kabuhi, I let this famine which often plagued them in the past. Kaya ayahan, amo ina ang mga instrumento na kon of chastising them. Amo na nga, whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang inaplangga sa Ginoo, ginapiktosan niya man, ginabakol niya man. Ginapadalaan niya kita ayan sang unos. Ginapadalaan niya kita ayan sang mga upang sa aton kabuhi. Ginapadalaan niya kita ayan sang mga problema. Ginapadalaan niya ikaw ayan sang mga kabudlayan, hardship. Para makita mo, kagmabalaan mo, ngayara lang siya na, He is so near. And He wanted you to draw closer to Him. Gusto niya gali niya magpalapit ikaw para sa iya. Amo ining nakita naton mga kuturan, nasapwan naton. Ano ba na ang handom naton sa aton kaugalingon? Amo na nga many times, ginapamalandungan naton ini ang Kolosas Kapitulo 1, Versikulo 10. Ang programa, kagplano sang Ginoo sa aton kabuhi. Nga luyag sang Ginoo nga, magtubo kita. Mag-grow kita. Tuod no? Kung ato na inibala ang whom the Lord loveth, He chasteneth. Kung whom the Lord loveth, ginapalangga, ya, ginadisiplina niya. Kung ang isa ka bata, bala, hindi pala pagdisiplina ha, pag nako, ina problema ka mo. sa aton mga Kristohano nga pagkabuhi, labi na gid sa aton mga ikaiglesyahanan, kun hindi naton pag-iseryoso ang pagtandog sa sala nga nakomiter naton, what will happen to the Church of God? Anong matabo sa simbahan sang Diyos? Paayunan talang bala ang sala nga nagakalatabo sa aton palibot? Paayunan talang bala. Tanawa bala dire sa Ezekiel, sa Isaiah, makita na, sa Psalm, si David, amuna, a man after own God's heart. Siya nagano, nakasala siya, apang ginpakita sang Ginoo, ginhukman sa sang Diyos. Naginulsol siya, gintagaan siya sang Ginoo sang paghukom, ginpinahan siya sang Ginoo. Madamo ng mga kalalataan nga nagabot siya kabuhi as a sort sang iya nga konsekwensya sang iya sala. Nangita siya, nag-murder siya, nag-commit siya sang immoralidad, adultery, apang sa pitiksinta sa uli nga bang panahon, nakita sang Ginoo nga ang konsekwensya sang iya makasaypanan. Na-experience siya niya. Ano ginhamba ni David siling niya? Restore unto me. Sa Salmo 51, sa restore unto me the joy of my salvation. Basi tuod, no? Iba nagapakita, nagawaliwali lang ni, nagapropangabudlay lang ni, nagatutumtutum lang ni. Who knows? Basi kung tuod, wala siya sigurado nakabaton kay Kristo. Nga iya personal nga manluluwas. Posible ina, hindi bala. Wala siya nakakilala, wala siya nakabaton kay Kristo nga iya personal nga manluluwas. Basi man. Ayan, natutom-tutom siya. Apang nalipat siya sa plano sang Ginoo siya kabuhi. Sa Colossus 1:10, nga magtubo siya. Way sa gatubo, kaya man. Wala man Kristo, tuod mo. Wala sang bag-o nga kasing-kasing nga ginbaton niya. Bisan pag gintagaan siya sang bag-o nga kasing-kasing apang ginpabay-an niya ini, waya ginsagod. Ano natabo? Ari-ari. Ha? Gusto sang Ginoo galing nga magbunga kita. Gusto niya maglakat kita sang takos sa iya. Amo na ang programa sang Diyos. Sa Mateo 28:19, tubtub sa 20, sinin niya, things nga dapat mo ihimuon, things that you are going to ponder more, to prevail more, to preach more. Amo ang akon gahom sa versikulo 18, sa Mateo 28. Amo ang akon programa sa 19. Sa versikulo 20, sinin niya, i-preach mo, iwali mo ining akon promisa ang akon presensya nga bisan ano kag ano nga sitwasyon, I am always there. Kita naton diri mga kauturan the suitableness of God's promise. Amo pa no ginambal dira, let those who feel their need of cleansing rejoice. Ikaw bala naka nagabatyag ikaw nga kinanglan mo nga matinuan ikaw, din kalipay ka, yari ang Ginoo. Hikalipay ka that God has promised them, that promise you, the desire, handom sang imo kasing-kasing. Nadumduman akon, ginpamanandungan aton, diri ang handom sang aton mga kasing-kasing. Ang handom sang Diyos sa imo kag sa akon. Ano iya ang imo handom? Ah? Where do you invest your life? Yes, madamo, karon madamo, kadamo sang mga medicines, mga herbal medicine. Amo ini ang hari kag Raina sang tanan nga herbal. Grabe nga mga advertisement, di ba? Bison karon kadamo na sang mga nag-offer sini niya kwan kadiho ining invest kadiho kay kanami ini mga life na ti abi kun ano ang matabo sa aton amo ini, ano ang mahatag nila aki kanami sini i-invest naton ini. Mga Kristohanon, kung tutuod ka man nga Kristohanon, naga-invest bala ikaw into something that will outlive you? Naga-invest bala ikaw sa buluhaton sang Dios? Amo ini ang akon, ang aton lesson sa siligid nga tiyon. Let those who feel their need of cleansing. Natinduan ka na bala sa Ginoo, and then nag-invest kita bala into something that will outlive us and that is serving the Lord? Investment for eternity? Apang ano ba lang handom sang aton mga kasing-kasing? Are we really tuduod gid bala kita isa ka Kristohanon kag may ara bala kita matuduod nga kabalaka sa buluhaton sang Dios? Kung may amo sina, then invest sa iya for eternity. Sakdaga ang mga ang mga misyonero naton, ang mga kaangay sini nga nagawalik ang nagaspend of their time in preaching and telling others about the Lord Jesus Christ. Basi ang imo iglesia ang imo simbahan da siling sing isa ko kamigo niya daw ano man ni klase simbahan daw turil balay sang Dios. Balay sang Dios ano ba templo, spiritually speaking ang mga Kristohanon amo ang templo sang Dios. Apang ano ba ang layang-layang, ano ba ang luyag sang Ginoo, telepona naton amo ini. May kanta gani kita nga give of your best to the master. Are we giving our best sa aton master, sa aton bala amo nga mo si Ginoong Hesukristo? Are we giving the best of our time sa buluhaton sang Dios? Are we giving the best of our talents in the service of the Lord? You know, amo ini. And are we giving the best of our money, the best of our treasures sa buluhaton sang Ginoo? Where do you invest your life? Invest your life into something that will outlive us. Amo na lang nga, do you have the joy of serving the Lord? Ang joy means Jesus, others, and you. Before you, others. Think of others. How about them? Amo na blano, kung naton makita, this is the suitableness. Suitable ang promesa sa Ginoo. I will give you a new heart. I will do this to you. I will put my spirit within you. I will also save you from all your uncleanness. I will multiply the fruit of the tree. Sa verse 30, sa Ezekiel 36. I will do this. I shall do this. Mga kauturan na mo ini, makita naton. Kag diri masapuan nato ng katapusan, ang pagka-precious, ang pagka-malahalon, ang pagka-tuyum, ang pagka-nami isang promesa sang Ginoo. Well, thus the Apostle Paul says that the promise are precious. The promise are precious. Amo ina ginhambal diri sa Romans chapter 7, versikulo 22 nga nagasiling, "For I delight in the law of God after the inward man." I delight in the law of God after the inward man. It is the desire of the Apostle Paul, as it should be sa tagsa to every believer, sa tagsa ka mga Kristohanon, nga maghigugma kag magsunod sa kasuguan sang Dios. However, ayhan ginauponer nila ining kasuguan sa Ginoo ay nagahimo sila sang kasaypanan, which bring sang ilang nga mga membro, sa ilang kaugalingon, sang ilang nga mga lawas, sang ilang mga kamot, kag sang ilang mga dila, sang ilang ano, into captivity. Apang mga kauturan, way back sa Ezekiel chapter 36, siling sang Ginoo, if you do this, I will give this to you. Si Apostol Pablo, nag-challenge sa mga Romans, sa mga Romanohon, and even challenge us today, love and obey the law of God. Ikaw ba na sa sinigid nga tion, nagapalangga, nagahigugma, nagasunod sa kasuguan sang Dios? Do we love reading the scripture? Nasadyahan ba na kita nga magwali o kung magbasa kag magpanugid sa pulong sang Ginoo? Ginasunod naton ba na ang tanang instruksyon nga ginhambal sang Dios sa aton mga kabuhi? Sabay pa nga aton initarupangdan, precious ba na ang promesa sini sang Ginoo? Yes. Masiling kita precious ini. Suitable bala ini? Yes. Suited ini. Fresh bala ini? Yes. Adlaw-adlaw, siling sa Lamentations, new every morning is new. Great is thy faithfulness. Do you believe in the faithfulness of God? Kung matuo din na nga nagpati ikaw sa katutob sang Ginoo, then alagara siya. Simbaha siya. Tubtubayhan. Madula ka sa sininga kalibutan. Sige hapon, ininyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day!
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabayeng nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, Ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: ito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
3: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
3: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
4: Isang mapagpalang hapon sa inyo mga kaagapay. Welcome to Doctors Online, kung saan natin natin ay libreng konsultasyon on-air. Dito lang yan syempre sa ating impilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Ako po ang inyong mga kasama ngayong hapon, Psychologist Tofi De Jesus, sa loob na naman po ng 45 minutes sa ating programang Doctors Online. Usapang mental wellness tayo ngayong araw mga kaagapay, at dahil sa Sunday ay Mother's Day na, aba, pag-usapan nga natin ano ang psychology ng mga nanay at paano nga ba natin malutas ang tinatawag na maternal stress. Ayan. Kaya kung kayo po ay merong katanungan o merong suggestion o merong comment sa ating topic ngayong hapon, aba, ilagay niyo na po yan sa ating mga chat box, whether po sa ating social media channel sa YouTube o kaya naman po sa ating Facebook channel. Syempre yan po ay 702-DZAS-FEBC Radio TV. Ayan. Magandang hapon po syempre sa mga tagapakinig natin sa radio sa 702-DZAS. At syempre magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa ating mga Pilipinong kalat. Saan man sa mundo, nandito lagi ang FEBC para sa inyo, no? Nakakatuwa, ano, ang bilis talaga ng panahon mga kaagapay. And usually we really celebrate the second Sunday of May as Mother's Day. And alam naman natin, ano, sa psychology ng isang tao, napakalaki talaga ng role na nilalagay ng isang nanay. Kaya talagang napaka-importante na pahalagaan natin at bigyang puwang natin ang ating mga nanay sa ating buhay. Kaya again, ang ating topic ngayong araw, the psychology of mothers and how to reduce maternal stress. Ayan. Siyempre, ano, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig via 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan. Okay. Ngayon naman mga kaagapay, bago tayo magpatuloy sa ating paksa, magbibigay daan muna tayo para sa ating Health Forum.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
3: Today's Doctor Online.
4: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online. Dito po yan sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan meron pong libreng konsultasyon online. Siyempre po, yan ay galing sa amin na kaagapan nyo sa kalusugan. Ako po si Psychologist Tofi De Jesus. Pag-usapan natin ang The Psychology of Mothers. Ayan. Lahat ng tao may nanay. Okay? Iba-iba yan. It comes in different shapes and sizes. Iba-iba rin ang ugali. merong nanay na hindi na natapos sa pagpulbo sa iyo, kaya tuloy papasok ang mukha kang espasol. May nanay naman na tipong lahat na ng baon sa grocery ay pinabaon sa bag mo kasi ayaw kang magutom. May ibang nanay naman na walang sawang naglalaba at nagpa-plansya ng damit mo dahil para sa kanila, you always need to look presentable. Meron ding nanay na laging may hawak na hanger habang nagtatapos ka ng assignment mo kasi natatakot sila baka hindi mo tapusin yung assignment mo. At meron din namang nanay na todo pasa lang, sige lang, okay lang yan, everything's gonna be alright. Pero the commonality among all of this is that ang mga nanay simulat sa pool ay nagkakaroon ng transformation simula nang sila ay magbuntis. Take note, nagbubuntis pa lang ang mga babae, nag-iiba na ang mindset nila. Kaya dun pa lang masasabi na natin that that is already the start of the motherhood that they have. Ayan. Okay? So, una sa lahat, okay, ano nga ba nangyayari? Kapag kunyari po, buntis na ang isang tao, okay? Ilagay muna natin sa context na medyo normal, ha? Ibig sabihin yung tipong married ka na, talagang expecting kang mabuntis. So, sa ganung konteksto, kapag nasabi na ng doktor, oh, congratulations, missis, ikaw ay buntis. Doon pa lang, nag-iiba kagad ang mindset ng isang nanay kasi she is now thinking,

Tire, makakapagsalita kaya on time, makakatakbo kaya? Paano pag kunyari nagmana doon sa tatay? O kaya paano pag kunyari yung mga hindi magandang katangian ng aking katawan, ay yun ang makuha? So doon pa lang, ang nanay, yan po kagad din naging anxious. Now, lalo na po pag nagbubuntis ang babae, ang hormones po niya ay nagbabago. Kaya all the more po na ang emotions niya ay mas nagiging erratic. Para bang nasa roller coaster yung emotion niya, taas baba, taas baba. Minsan sobrang saya, biglang maya-maya maiiyak. So doon pa lang po, okay? Nakikita na natin na nabubuo kagad, okay, yung emotional bond between the mother at nung batang ipinagbubuntis. Now, at the stage of the fifth month ng pregnancy, unti-unti po nakakarinig na ang bata. Now, of course, hindi niya naiintindihan yung lengguahe, pero ang punto doon, nakikilala niya na yung boses. And in all fairness, sa nanay, yan po ang nakakapag-produce ng pinaka-soothing voice para po sa bata. So doon pa lang, napapractice na ng nanay kung paano yung kanyang communication, kung paano yung kanyang interaction, kung paano yung kanyang care para sa kanyang anak. Kaya sa mga tagapakinig natin, yung mga kaagapay nating pregnant ngayon, ano, wag na wag niyong kalimutan kausapin si baby araw-araw. Yung consistency ng tunog ng boses ninyo, yan po ay nakakatulong para rin po sa sense of security ng inyong anak. Ngayon, fast forward tayo konti. Kapag nanganak na si mommy, nag-iiba na naman. Kasi yung anxiety na meron nung pinagbubuntis, yung mga agam-agam, nagiging katotohanan na. Yan yung tipo, sinasabi ko na nga ba eh, nagmana sa tatay yung ilong eh. O kaya, nagmana sa akin yung mata. Ano ba naman yan? Pero ito yon. Bukod sa itsura ng bata, lalo na po pag baguhang nanay, nagkakaroon uli ng pangamba kung kunyaring siya ba ay magiging mabuti at capable na nanay. Now, totoo po ang kondisyon ng postpartum depression, although nowadays we call it major depressive disorder with postpartum onset. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag nanganak po ngayon si mami, umaabot po sa punto na nagwo-worry siya kung ang kanyang ginagawa ay tama o mali. Maniwala mo't kaysa hindi, mga kaagapay, mas madali pa ang magkaroon ng bagong cellphone kaysa sa magkaroon ng bagong anak. Kasi sa cellphone, pag bumili ka ng cellphone, yung cellphone may manual. Yung bata, pag pinanganakin, walang manual yan. Walang magsasabi na, oh, ito po, ah, ito ang paraan para kakilalin nyo yung inyong anak. Hindi ganun. So, ang nangyayari dito, si mommy, day by day, naaaral niya, natututunan niya. Now, dito sa mga gantong panahon, very vulnerable si mommy. Bakit? Kasi nakadepende sa komento ng mga tao sa paligid niya kung paano niya mabubuo ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Dito ngayon pumapasok na dapat yung husband or yung partner, eh dapat mas nagiging supportive. Kailangan ito yung panahon na yung mga daddy, eh talagang tipong suportado nila si mami, hindi lang sa gawaing bahay, hindi lang sa gawaing bata, but also dun sa kumpiyansa na kinakailangan ng mga mami para sila ay maging mas more confident, mas more capable of rearing the child. Example, minsan may mga mami, pag pinanganak ang bata, hindi makadedik agad ang bata sa kanila. Minsan walang lumalabas. Kapag gano'n yung nangyayari, nag-worry kagad yung mga mami niyan, bakit wala akong gatas? Bakit di makainom yung baby ko? Paano yung baby ko? Ito rin yung panahon na malaking tulong kung kunyari yung mga mami may support group. And in fact, nangyayari na yan sa ngayon. So kung kunyari merong mami na hirap mag-produce ng breast milk, meron namang mami na sagana yung breast milk to the point na lunod na yung bata. So yung mga ganun pagkakataon, yung suportahan ba, napaka-essential. So pag ganun, pag bagong panganak si mami, very vulnerable yan. Okay? Now, habang lumalaki si baby, si mami ngayon, unti-unti, nakukuha niya yung sense of achievement niya sa nakukuha ni baby. So, halimbawa, kung nakakaupo na si baby, apektado si mami noon. Sense of achievement niya, ay salamat, nakakaupo na yung anak ko. Nakapagsalita si baby, ay nakakasalita na siya, maganda na. O kaya naman, ay nakakalakad na.
So habang nangyayari yun, ang

Ang nangyayari dito is that yung bata, okay, habang siya ay nagkakaroon ng mga bagay na na-achieve dyan para sa kanyang sarili, tumutulong yon sa sense of security ni mami. So sa ganung pagkakataon, it is very important na tipong ultimo yung mga maliliit na bagay, let's try to give support on that. Now, minsan, may mga mommies na nagtutuloy-tuloy yung anxiety. Bakit? Kasi ang nangyayari, inilalapat nila yung anak nila sa kung ano yung sa tingin nilang typical, at tapos pag hindi yung bata umabot sa ganon, then pakiramdam natin, okay, yung bata ngayon parang palpak. So iisipin ni mami, bakit ganon yung anak ko? Fault ko ba yan? And maraming nanay na nagiging ganyan to the point na minsan na isusumpa pa yung bata. Kapag kaganyan, again, the support of the family, especially yung asawa, will be very essential. Pati rin yung support ng magulang ni mami. Kung wala namang magulang si mami, minsan may ganong tao, wala nang magulang, ulila na, yung support ng bienan. Napaka-importante yun. So, kung titingnan ninyo, yung early stage ng pagiging nanay ng isang mami, eh very vulnerable, very erratic. Kaya kumbaga parang halaman yan na tipong kailangan lalagyan mo ng structure para yung halaman makagapang ng maayos dun sa structure. Pag yan ay parang tipong walang direksyon, yun ngayon ang hindi nakakatulong patungkol sa kung ano yung bata. Okay?

0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
2: Mahalagang aspeto ng buhay ang ating kalusugan. Importante na ito ay maalagaan dahil nakakaapekto ito sa pang-araw-araw nating mga gawain. Higit sa pisikal na kalusugan, ang ating mental health ay dapat pagtuunan rin ng pansin. Dahil binubuo ito ng ating emosyonal, psikolohikal, at social na kalusugan. Nakadepende rin rito ang ating pagkilos, pag-iisip, at nararamdaman. Kaya naman narito ang ilang tips na maaaring makatulong sa pagpapanatili na malusog at maayos ang ating mental health. Una, magkaroon ng sapat na tulog. Makatutulong ang pagtulog sa pagmamanage ng mood at emosyon. Mahalaga rin ito sa physical at ating mental health. Ikalawa, kumain ng tama. Ang pagkain ng tama ay makatutulong sa pagpapalakas ng katawan at kaisipan. Ikatlo, iwasan ang alkohol at paninigarilyo. Ikaapat, magpainit sa araw. Isang magandang source ng vitamin D ang sinag ng araw. Tinutulungan din ito na makapag-release ang katawan ng chemicals na endorphins at serotonin na nakatutulong sa pagbuti ng inyong mood. Ikalima, i-manage ang stress. Hindi may iwasan ang stress, ngunit maaari itong kontrolin. Makatutulong ang pagmamanage sa stress upang mapanatili na nasa maayos na kondisyon ang mental health. Ika-anim, regular na mag-ehersisyo. At ikapito, magkaroon ng libangan. Gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya gaya ng paglalakad, panonood ng telebisyon, o kahit anong aktibidad na makapagpapawala ng iyong stress. Ang health tips na ito ay hango sa peoplefirstinfo.org.uk, rightmed.com.ph, at ng 702 DZAS, FEBC Radio TV.
0: Doctors Online.
3: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
5: Nagbabalik po ang Doctors Online. Ang ating paksa ngayong hapon, ano nga ba ang psychology ng mga nanay? And more importantly, how can we reduce maternal stress for that matter? Ayan. So kanina pinag-uusapan natin ano bago yung ating break. Na tayo ay meron munang mga pinagdaraanan, di ba, bilang isang nanay. So, nandyan yung tipong vulnerable ka kasi anxious ka dahil pinagbubuntis mo yung anak mo. Tapos, kahit papano, pag kunyari nga ipanganak na, medyo nababawasan kasi alam mo na yung realidad yung itsura ng bata. Pero, habang lumalaki naman yung bata, yung achievement ng bata, parang nailalapat doon sa nanay. So, kumbaga, the mothers can become very vulnerable pag kunyari hindi nagpe-perform ang inyong anak. Now, sa lahat ng nanay na nakikinig sa atin ngayon, pakilagay lang po ito sa inyong isipan. Una sa lahat, meron po tayong tinatawag na typical children. Ibig sabihin po, sila yung mga bata na tipong yung kanilang development ay eksakto sa kung kailan mo in-expect. However, merong mga bata, at least yung tinatawag naming mga psychologists, 2 standard deviations away. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga yun yung palugit. Merong isang palugit, may pangalawang palugit. Merong mga bata na in between nung typical at saka yung dulong palugit. Okay? So ibig sabihin, kunyari, example ano, yung bata dapat at 5 months nakakaupo. Yung anak mo naupo at 7 months. Sir, dapat ko ba ikatakot yun? Kalma lang. Not to mention, don't treat it as a failure. Tandaan natin, iba-iba ang bawat bata. Ultimo nga yung magkakapatid, iba-iba ang developmental processes na tipong, kumbaga, paano na binubuo yung proseso nila. How they go through the stages, iba-iba. So sa ganung pagkakataon, it is very important to understand na tipong huwag mo kagad i-identify sa sarili mo kung hindi makapag-perform ang anak mo. It's gonna be okay. Now, kailan natin masasabi na talagang, uy, kailangan ko na siguro ipadoktor to? Kapag, let's say, for example, medyo mahaba-haba na yung panahon from the expected to the reality. So, kunyari, let's say, expected dapat yung anak mo kahit pa paano nakakapagsalita at 1 year old. 2 years old, 3 years old, medyo hindi pa nakakasalita ng maayos, dun natin may ipagamot ang bata. Dun natin ipa-check up. Pero again, mga mami, do not identify yourself with the development of your child. Remember, ibang katawan na po ang inyong anak simula nang siya ay ipinanganak ninyo. Which means, meron siyang sariling genetics na nagko-control ng mga gantong proseso. May sarili siyang physiology na tipong nagdudugtong kung paano yung paglaki at pagtubo ng kanyang sarili. Okay? So again, huwag niyo ilalagay na parang kailangan kasalanan mo yun or responsibilidad mo yun. It's not. It's the natural processes of things. Ngayon, ang sunod na challenge sa mga mami ay pag mag-aaral na yung bata, ayan na. May mga mami, believe it or not, sila ang hindi makapag-let go sa bata. Typically kasi, di ba, na-observe natin, yung bata ang ayaw kumawala sa nanay. Yan yung tipong nasa eskwelahan na, nakakapit pa sa binti ng nanay. Pero meron din kasi mga mami na sila naman ang hard mag-let go. Tandaan po natin ito. You need to understand that your child, through your guidance, has quite learned some of the things that they would need to survive. Huwag kayo masyadong matakot dahil kung isi-shelter niyo yung anak ninyo, lalong walang mahihitayan sa buhay. So, may mga mommies ngayon na kapag kunyari masyado nilang idinikit yung identity dun sa bata, they don't want to lose the child through school. So, hindi siya magiging healthy. Ngayon, mga mami, paano yung ganyang sistema? Maganda po niyan, bago pa lang magpasukan, dapat tinatransition nyo na yung bata. O halimbawa, June ang pasukan. Ngayon ay magse-second week na ng Mayo. So dapat ngayon kahit papano, dinadala mo na yung bata sa school. So halimbawa, dinadala mo siya sa canteen, dinadala mo siya let's say sa library ng school, sa field or sa gym, para kumbaga napapamiliarize yung bata. By doing so, ikaw din, habang ginagawa mo yun, nafa-familiarize ka rin. So ang ginagawa nun, ginagawang mas smoother at softer yung transition. Kasi mahirap nga naman talaga yung tipong kung kailan first day of classes, biglaan kayong maghihiwalay mag-ina. Nandun yung tipong, oh anak, basta pumunta ka na sa teacher mo. Minsan may mga nanay, naiiyak yan. Kasi syempre, for the first time in their life, lalayo yung kanilang anak. Okay? So kapag gaganon, you need to understand na tipong yung mga gantong issue, kung pwedeng gawa ng paraan yan. Ngayon, eto na. So habang nag-elementary yung anak mo, medyo nagko-consistent yan, medyo nag-i-stabilize yan. Nagkakaiba ngayon pagdating ng high school ng bata. Pagpasok po ng adolescent stage, naiiba na naman ang psychology ni mami. Bakit? Dito ngayon pumapasok na pati si mami nagtatransition. Anong tinatransition ni mami? Ang tinatransition ni mami dito kung paano yung trato sa bata. Maraming nanay ang nagkakaroon ng problema dito dahil they see their children as still the young boys and girls na pumasok ng elementary. Minsan may mga ibang nanay nag-iisip, ay, grade 7 pa lang yung anak ko, bata pa yan, wala pang muwang yan, wala pang alam yan. Sa panahon po ngayon, mga mami, tandaan po natin, our children are more exposed to information that we used to know on a later stage in life. So ibig sabihin, parang mas na-expose ng mas maaga ang mga bata sa ngayon. Kaya kumbaga, yung kaalaman nila, mas nagiging marami, mas nagiging enriched as compared nung tayo ang mga bata. So kumbaga, ngayon at age of 13 or 14, pagpasok nila ng high school, marami namin na yung alam ng ating mga anak. Now dito po dapat nagtatransition yung mga nanay din. So minsan may konting conflict dyan. May mga ibang nanay na nahihirapang mag-let go kasi ang katwiran nila, baby ko yan eh, inalagaan ko yan sinsanggol. Hindi mo nakikita na lumalaki na yung anak mo to the point na ang mangyayari, lagi kayong magka-clash. Okay? Now, on the other hand, ano ang dapat gawin ng mga mami? Dito ngayon papasok na unti-unti, you will let your child develop his own identity. Now, may mga maming ganito. Ako ang gagawa ng identity ng anak ko. Anak, ito dapat ang gusto mo. Anak, ito dapat ang interest mo. Kapag ganun ang ginawa ninyo, you need to understand that you might be crippling the child to his own potential. Kasi kumbaga, instead na natutumbok tuloy ng bata kung ano yung dapat siya bilang isang tao, nalilito ninyo. Kasi syempre, mahal kayo ng anak nyo, ayaw kayong ma-disappoint. Pero ang nangyayari, baka na ilalagay niyo yung bata sa isang sitwasyon na tipong kahit anong pilit niya, hindi talaga siya nagsaswap. Pero pinipilit lang ng bata kasi nga, ayaw nilang ma-disappoint ang magulang. So, pag kunyari teenager na po ang mga anak niyo, mami, unti-unti dapat nagtatransition din tayo. You are now looking at your child not as a young boy and girl, but rather nandun na tayo sa punto that you will see your child as somebody na tipo may sarili ng pag-iisip, may sariling interes. Now, when I counsel parents, I always tell them, teach your child these two things. One, don't hurt yourself. Two, don't hurt the people that you value. Ano pong ibig sabihin ngayon nun? Yung rule of two na yon, yun ngayon ang magiging batayan ng bata. Pag meron siyang gustong i-venture out, meron siyang gustong pag-eksperimentohan, yun yung dalawang safe questions na itatanong niya sa kanyang sarili bago siya pumunta o maggawa ng ganung bagay na gusto niyang gawin. Halimbawa, merong naging bata na naging interesado sa gantong hobby. Example, nasa balita ngayon, ang Quezon City, halimbawa, gumawa ng isang skating park. Okay? So, nahilig sa rollerblades o kaya sa skateboard yung anak mo. Ngayon, will he be hurting himself? Depende. Kung responsible skater yan, may helmet, may elbow pad, may knee pad, mababawasan. Matatanggal yung risk or at least mapapababa. Chances are, pwede niyang ma-enjoy yung sport nang maayos siya. So mga nanay, dapat babawasan niyo ng konti yung pag-aalala ninyo kasi yung bata gumagawa rin ng paraan para tulungan yung sarili niya. And then from there, dun yung ngayon ilalagay yung support ninyo. Now, minsan, ang nagiging problem dyan is that the moms cannot fill in the gap between them and the difference of their child's interest. Minsan kasi may mga anak tayo na ang layo ng interest sa atin. What we need to understand is this, hindi porket malayo ang interest ng anak mo sa interest mo ay automatic mali sila. You need to understand na dapat kahit sabi mong iba yan, you need to first see kung anong ginagawa ng anak mo dyan sa interest niya. Anong naitutulong yan sa kanya. Okay? So doon ngayon yung transition na yan. Pagdating ng adulthood ng mga anak, again, dapat ang mga mami unti-unti na nakapag-let go. Yan ay tipong college na yung anak mo. Di ba? Nag-aaral na sa university, maaaring nagdo-dorm, malayo na sa inyo. Okay lang yan. Doon ngayon papasok na ang motherhood, nandun pa rin, present pa rin, pero not as involved na. Doon ngayon papasok na yung autonomy na na-develop ng bata, kailangan support na lang ang ginagawa ni mami. Tandaan nyo mga mamis, importante yung pagtatanim natin ng pagtitiwala sa pagkabata pa lang ng ating mga anak para pagdating ng adulthood nila, may tiwala sila sa kanilang sarili, may kumpiyansa sila para tayo ang kailangan natin gawin, suporta na lang. Now, especially sa gantong edad, yung mga mamis na nasa 40s, early 50s, yung ganang transition, syempre nagkaka-midlife crisis din yung mga mami. Nagtataka sila ngayon, ano na nangyayari sa buhay ko? Yung anak ko, hindi na ako kailangan. Adult na siya. Anong gagawin ko? So dito ngayon papasok, kumbaga yung second rebirth ng mga mamis. Kumbaga, yes, you're still a mom, but yung iyong pagpapahalaga ngayon, medyo nag-shift na ng konti. Mula sa dati, pinapahalagaan mo ang bata. Ngayon, unti-unti, mas lumalaki na yung percentage na pahalagaan mo ang sarili mo. So by your late 40s, early 50s, mga mamis, time for you to enjoy your life. Yan yung tipong, sige na, mag-zumba ka, mamashel ka, have a good set of friends dyan sa barangay mo. Diba? Iwasan mo na lang yung mga Marites at saka Marisol. Pero kumbaga, pumili ka ng mga kaibigan na mabuti ang impluensya. Ang punto dito ngayon, tinutulungan mo na uli ang sarili mo. Not to mention, time din yan para kayo naman ni daddy ang magkaroon ng oras sa inyong sarili. Next, kapag kunyari yung anak mo na ngayon ang kinasal, ang nagkaanak na, iba na ang role ni mami. Hindi na siya si mami, siya na si lola. Siya na yung textbook nung nanay. Siya na ngayon yung reference. Siya na ngayon yung tipong, ma, ano bang gagawin ko dito? Ma, tama ba itong ginagawa ko? So from there, nakikita nyo na dapat ang nanay mas nagiging support system na. Kahit sabihin mong may mali yung ginagawa anak mo, be gentle. Kasi tandaan mo, naging nanay ka rin. Naging takot ka rin sa kung paano mo ginagampanan ang role ng pagiging nanay. So kumbaga, ibibigay mo ngayon yung comfort dun sa bagong mami. So pag pinansin nyo mga kaagapay, no, talagang ang buhay napakaganda. Kasi may transition na nagaganap mula sa pagbubuntis mo hanggang sa panganganak mo, hanggang sa tipo ginanganak mo ang bata, lumalaki, naging toddler, naging school-age child, naging high schooler, naging college, nagkaroon ng sariling pamilya, hanggang sa nanganak na rin uli. Diba? Hanggang sa hindi ka na lang nanay, nanay ka na ng isa pang nanay. Diba? Na-elevate ka na. Kumbaga sa Pokemon, nag-evolve ka na. O, diba? So, anong punto ngayon dyan, mga kagapay? One, ang pagiging nanay ang isa sa mga pinaka-challenging na uri ng buhay na pwedeng mapuntahan ng isang tao. I'm not saying that other lives are not challenging. Definitely not. But motherhood is significantly challenging because you're balancing a lot of things alongside yourself. Lagi mong iniisip ang kapakanan ng anak mo, kapakanan ng pamilya mo, at syempre kapakanan ng iyong sarili. Nagta-transition ka kasi yung mga anak mo nagdadaan sa isang proseso ng development. At bawat stage ng development, nag-a-adjust ka sa kung anong ginagawa ng anak mo. So kumbaga talagang it really takes a strong person para maging nanay. Kaya sa ating mga nanay na nagse-celebrate or magse-celebrate ng Mother's Day sa Sunday, aba, tingnan nyo naman, achievement nyo yan. Take note, wala pa tayo dun sa mga nanay na tipong ang anak ay 2, 3, 4, or 5. Kasi nangyayari dun, bawat bata iba ugali. Bawat bata iba ang ating pinagdaraan ng experience. Pero the mere fact na nagagawa nyo yan, take it easy on yourselves, mga mamis. Tandaan ninyo, you are just doing the best of what you can with the situation that you have. Walang magagawa kung kayo ay sisiraan nyo ang inyong sarili. Ayan, okay. Ngayon, meron tayong mga katanungan dito. So, I think we still have time for one or two questions, ano? Okay. Sabi dito, napapansin ko po sa dalaga kong anak na hindi mapagali. Laging check ng check sa pinto kung nakalak. Minsan po, hugas ng kamay. Ano po kaya ito? Actually, mami, ang una niyong gagawin, itanong niyo muna sa bata kung ano yung nagiging bothersome sa kanya. Ang paulit-ulit na pagkilos ay isang resulta. Ibig sabihin, yung bata, kaya niya ginagawa yun, merong bumabagabag sa kanyang isipan. Importante na may communicate muna ng inyong anak kung ano yung nagbabother, kasi once na masolve nyo yung nagbabother, yung behavior na repetitive, yan po ay titigil. Okay? Sabi dito, lagi po akong nakakaramdam na busog na ako at walang ganang kumain. Sintomas po kaya ito ng anxiety? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Okay, we need to understand na sa ganito pong issue, we need to look at what are the circumstances muna na ating pinagdaraanan. Mas maganda pong kayo po muna ay makapagpakonsulta. Last question po, kapapanganak lang po ng asawa ko 2 months ago, ano po yung mga dapat kong bantayan sa kanya to manage postpartum depression? Well, ang una mong babantayan is yung kumpiyansa niya. Kailangan makita mo na yung asawa mo ay mayroong kaukulang lakas ng loob patungkol sa pagpapalaki ng inyong anak. At the same time, it is very important na tipong masuportahan mo siya, yung maipakita mong nandyan ka lagi at hindi siya nag-iisa. By doing so, mas matutulungan mo yung asawa mo na ma-rebuild yung kumpiyansa sa kanyang sarili. At the same time, you need to tell your wife na tipong itong ginagawa ninyo ay isang magandang bagay dahil patuloy kayong nagpapalaki at nagpapaayos ng inyong pamilya. Okay? Now, anong mga symptoms niyan? Well, kadalasan hirap matulog o kaya maaaring kung ano-anong iniisip at tungkol sa pagpapalaki ng isang bata o kaya naman tipong laging nangangamba kung yung bata ba ay mapapalaki ng maayos. So, kumbaga parang punong-puno ng questions yung mind ni mami. Okay? Ayan, naku, pasensya na po sa ibang mga nagtanong. Alam niyo naman po, medyo kulang ang ating oras, ano? Pero bago po tayo magtapos ng ating programa ngayong araw na ito, tayo po muna ay magbigay daan para po sa ating health meditation.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, si Kristo ang tagapagbago. Ang wika mula sa Juan 1:42. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro." Tiningnan ni Jesus si Simon hindi lamang sa kanyang kasalukuyan na isang marupok, kundi sa kanyang kinabukasang magiging kasintatag ng bato. Ito ang ibig sabihin ng kanyang pangalang, Pedro. Sinusukat tayo ni Jesus hindi lamang kung ano tayo ngayon, kundi kung ano ang maaari nating marating sa kinabukasan. Nobody is beyond the transforming power of Christ. Kahit ang isang pusakal na tulisan ay maaaring baguhin ni Kristo at tumanggap ng kaligtasan sa mga huling sandali. Kahit ang isang inaalihan ng libo-libong demonyo ay maaaring iligtas ni Kristo at ibalik sa katinuan. Dahil kay Kristo, laging buhay ang ating pag-asa. Si John Newton ay isang lasenggo at mangangalakal ng mga alipin. Ngunit nang tanggapin niya si Kristo, nakapagsulat siya ng mahigit sa 240 hymns at isa na rito ang pinakapopular na Amazing Grace. Wika sa isang stanza ng himno, "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa katiyakang binibigay mo sa amin ngayon na wala pong sirang buhay, walang mahirap na buhay ang hindi mo kayang baguhin. Salamat po sa reminder that it is not us as people ang kayang magbago sa aming sariling buhay dahil ikaw po ang tagapagbago ng buhay. Loobin mo, Panginoon, na kami ay tuluyang sumuko ng buong loob, Lord, sa iyong kalooban at magpaayos po ng aming mga puso, ng aming mga isipan at ng aming mga buhay sa iyong mga kamay. Pinagkakatiwala namin ang aming buhay sa iyo dahil sa iyo may katiyakan at sa iyo ay may direksyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
5: Ayan po, thank you very much. No? And of course, ating mga tanda, ating mga kagapay no, ngayong Mother's Day, eh talaga namang magbigay pugay tayo sa lahat ng nanay na ating nakasama sa ating buhay, whether ito ay ating sariling nanay, ang ating tiyahin, ang ating lola, ang ating mga nanay-nanayan sa kung mga gumabay sa atin. Kasi talagang if you will look at it, napakaiba ng transition na pinagdaraanan nila sa kanilang buhay. Nako, kaya talaga naman, make it special mga kaagapay, hindi kailangan mamahalin. Pero tandaan nyo, walang tatalo sa inyong presence sa gantong uri na panahon. Again, sumayin nyo na naman po ang Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo syempre sa ating himpilang 702 DZS FEBC Radio TV sa pagsasayang papawid ng mga, sa loob ng higit ng 7 dekada. At syempre ang Doctors Online na nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Ayan, of course, maraming salamat sa ating mga kaibigan, sila Phil Lagtapon, sa ating mga tech na sila Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John B. Reyes, sa RTV na sila Eileen Valdez, Habes Mancho at Angelica Calaya. Maraming salamat din po sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, pag kunyari first, second at fourth Friday ng buwan, aba, mental wellness na ang pag-uusapan dyan. Syempre, kasama niyong, ang inyong lingkod, Psychologist Tofi De Jesus. Mga kaagapay, mahalin natin ang ating mga nanay. Sila ang nagsilbing gabay sa ating paglaki at sa ating buhay. Pahalagahan natin sila at mahalin habang sila ay nasa sa atin pa. Of course, maraming salamat sa ating mga tagapakinig and syempre naman sa aking may bahay, Happy Mother's Day, sweetie. Thank you very much for taking care of our kids. Tandaan niyo mga kaagapay, hindi lang nanay, ang kalusugan din ay kayamanan. Kaya talaga namang dapat pangalagaan. Have a safe and good weekend mga kaagapay. Until next time.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Minsan na kitang hindi pinansin.
8: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
9: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
8: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
7: Minsan na rin kitang sinisi.
8: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na? Oh?
9: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
7: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
8: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
9: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan. Busy pa ako.
7: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana, simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
10: Happy Mother's Day!
11: Happy Mother's Day!
7: Hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan anak, huwag ka nang malungkot. Nilike at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa'yo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nanay.

0: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Pasaway.
2: Tamad mag-toothbrush, kaya ni daddy.
1: Kamukha ko raw si daddy.
2: Yung umiiyak pag nagigising. Dati pa yun. Ngayon, pagiging madaldal naman.
1: Pag nagsalita ako ng bad words, hindi ako gumagawa ng homework ko. Teacher po kasi siya.
0: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Ewan ko.
3: Nanay, mahal

0: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, og 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Og sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
2: Pagpamalandong. Tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo, kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong. Kung sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

Isang mapagpalang hapon sa iyo, kaibigan. Welcome po sa ating segment na Pagpamalandong dito sa Jesus2DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Kasama niyo po ulit ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestanyo, hanggang alas 4 ngayong hapon. Sa pag-meditate po sa salita ng ating Panginoon na siyang ating gabay, ating tanglaw sa ating pang-araw-araw po na buhay. San ka man naroroon ngayon, kaibigan, sabay-sabay po tayong magnilay sa salita ng Panginoon at sabay-sabay po nating i-claim ang promises ni Lord sa atin pong buhay. Dahil siya po ay buhay na Panginoon na atin pong pinaglilingkuran. At sa kanyang kamay po at kanyang kapangyarihan, wala pong bagay na imposible.

San ka man naroroon ngayon, kaibigan, maybe ikaw ay isang magulang, isang professional, isang young people, isang pastor na nakikinig ngayon. Welcome po sa ating programa. Damo gid kita gina-experiensyar ng mga hangkat subong nga sa aton yang pagkinabuhi, sa aton nga community, sa ating nation, and of course sa bilog yang kalibutan, apang nagapabilin sa gihapon nga matutom kag maayo ang aton Dios nga ginaalagaran. Magiliusa kita sa pagdayaw, sa pagampo, no, sa pagpangamuyo, kag sa pagclaim sa mga promises ang Dios subong nga hapon sa bilog nga isa ka oras. Yung magiging tema po natin ngayon ay mula sa panalangin patungo sa papuri. Pagtitiwala sa Dios bilang ating kalakasan. At ang ating text po ay makikita sa Psalm 28 verses 6 to 9. No, sa first part po ng Psalm 28 na tinalakay ni Miga Jen last week, sa Psalm 28 verses 1 to 5, narinig po natin o mababasa po natin yung pagdaing ni David sa Diyos sa panahon na tila ba tahimik na tahimik ang Panginoon. And sa verses po na ibabahagi ko po sa inyo ngayon at atin pong pagninilayan mula sa pagdaing ni David, mula po sa kanyang pag-iyak, makikita na po natin ang pagpupuri. Mula sa kanyang labis na takot na experience during that time, makikita po natin kung paano siya nagtiwala sa Panginoon. Ngayon na kaibigan, ngayong panahon na ang dami pong hamon sa ating buhay, sa ating pamilya, maybe may mga hamon sa ministeryo, especially sa ating nation ngayon na humaharap po sa matinding krisis, ang salita po ng Panginoon ay nagsisilbing paalala po sa atin na ang atin pong pagdaing sa Panginoon at ang atin pong pananalangin ay may kasagutan at tutugunan po ng Panginoon.

Yung katanungan ko po sa inyo ngayong hapon ay kapag sinagot ba ng Diyos ang iyong panalangin, naaalala mo pa bang magpasalamat sa kanya, kaibigan? O agad kang nagpapatuloy sa susunod na bagay? Ano ba yung mga naipanalangin mo nitong nakaraang araw at dininig ng Panginoon pero nakalimutan mong magpasalamat sa kanya kasi you just let it pass and dahil na-busy ka, hindi ka na nakapagpasalamat sa kanya. Kahit na nakita mo in a tangible way yung bagay na ipinagdasal mo sa ating Panginoon. Pag-uusapan po natin ngayon, ang Psalm chapter 28 verses 6 to 9. And if you have your Bibles with you, mga kaibigan, pwedeng-pwede niyo po yan na buksan, ibuklat. At sisimulan ko pong basahin sa verse 6. At ang sabi ng salita ng Diyos, si Yahweh ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko isa kanya na kalagak. Tinulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti pinasasalamatan ko siya. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan at ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman, tulad ng pastol sa kanyang kawan.

Sa talatang ito, mga kaibigan, talagang makikita natin na si David ay hindi na siya nagpapahayag ng kanyang damdamin ng pagdadalamhati. Nagpupuri siya ng may pagtitiwala at pasasalamat sa Panginoon. Kasi sa background, wala naman pong nagbago sa kanyang situation. Pero nagbago po yung kanyang mga sinabi. Siya po ay nagpuri, nagpasalamat. Nagtiwala sa Panginoon na kahit hindi pa niya nakikita ang pagbabago ng sitwasyon o ang kasagutan ng kanyang mga dinadaing, talagang pinasalamatan niya si Lord. Maybe we can check our lives right now. May mga bagay ba na ipinagdadasal mo ng medyo matagal-tagal na at

kitang ibibigay ng Panginoon. Maaring hindi pa agad nagbago ang sitwasyon mo, ngunit may pagbabago ng iyong pananampalataya. Kasi as a Christian, we are living by faith and not by sight. Na every day talagang dumadaan po tayo sa mga hamon, matitinding pagsubok na kung minsan ay nakakaapekto po sa atin, especially spiritually. Pero wag po nating kalimutan na ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay talagang makapangyarihan, and He can deliver you sa lahat po ng mga kabigatan, sa lahat po ng mga pasanin at pagsubok. Gaya po ng nangyari kay David. Nagtitiwala na siya na dininig siya ng Panginoon. Same rin po sa ating mga buhay. Yung talatang ito, mga kaibigan, na ating pinagninilayan ngayon, pinapaalala nito sa atin na ang pananampalataya ay hindi laging nakabatay sa agarang resulta or instant result. Instead, talagang naniniwala tayo na naririnig tayo ng Panginoon. Kasi we are living in a world na para bang instant lahat. Nakakabagot na maghintay, nakakabagot na pagmasdan yung oras o hintayin yung oras kung kailan ba magaganap o matatapos o mag-uumpisa. And that's a reminder for all of us na talagang dapat yung ating faith, ang aton nga pagtuo, ang aton nga pagsalig, hindi dapat nakabase, mga abyan, sa instant nga resulta. Okay, samtang nagahulat kita, samtang nagapangamuyo kita, nga ginapasalamatan naton ang aton buhi nga Dios, balaan naton nga ara gid siya nagapamati. Kag in due time, iya gid nga pagasabton ang tananta nga gina pangamuyo dira sa iyang nga tiilan.

No, humble ni David, purihin ang Panginoon. Nag-umpisa gid siya sa pagdayaw sa buhi nga Dios. Naging pahayag niya nga gindungog na ako, naging pamatian na sang Dios ang iya tanan nga ginapangamuyo. No, that points out para sa aton nga ang aton mga ginapangamuyo ginsabat na sa Ginoo.

Maybe right now, kaibigan, hinanghina ka na, pinanghihinaan ka ng loob, pinanghihinaan ka na spiritually, kasi nararamdaman mong wala ng pag-asa, nahihirapan ka na dahil sa hirap ng buhay o hirap ng sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon. Pero ang Diyos po yung ating kalakasan at Siya po yung ating kalasag. He is our strength and our shield. Yan po yung ipinahayag ni David. No, sa kabudlay sa panahon subong, hindi ginaton madinay nga daw pertina kabudlay.

kaga daw kis ada wala na sang paglaom. No, pero si Lord po yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. At siya po yung nagbibigay ng confidence sa atin, ng boldness para po makatayo. Para po maharap ang mga pagsubok ng buhay. Kaya ang aton nga pagtuo nakaangkla dira kay Kristo, hindi sa mga sitwasyon nga aton nga ginaatubang, hindi sa mga kabudlayan. Kaga si Lord ya ang nagaprotekta sa aton mga abyan. No, He will protect us from all possible dangers. Iya nga i-protect ang aton nga mind, ang aton nga hearts, especially subong nga daw kadamo sang mga post bit bala sa social media nga daw makatuga sa aton sang kabalaka kag kahadlok. Kadamo man ta sang gina experience nga kisa nagaka-anxiety kita, nagaka-stress kita. Pero magatuo kita sa Dios abyan nga siya ang nagaprotect sa aton. Kag dira naton ma-experience ra nang iya nga pagbulig. No, right on time. Right in time. Kay wala gid ya nagakapakyas, wala gid ya nagakasala ang Dios. That's why subong nga hapon aton nga ihatag tanan sa Dios ang aton nga mga ginakabalaka, ang aton nga mga worries paagi sa pangamuyo nga may pagpasalamat dira sa iya. Pagpangamuyo nga kun sa diin nagatuo na kita nga ginsabat sang Dios ang aton tanan nga gina luyag ipalabot sa iya. Kasi yung pagtitiwala po natin sa Panginoon, nagdudulot po yan ng kagalakan. Dahil alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang faithful po sa kanyang mga promises. If we are going to read our Bible day by day, napapatunayan po natin na si Lord ay talagang faithful. Wala po siyang pagkukulang at hindi po siya magkukulang sa atin.

This time, mga kaibigan, pamalandungan ta ang ininga alambahanon. Ikaw lang, Jesus, mula po sa Victory Band. Kay Jesus kita magtuo. Kay Jesus naton ibutang ang aton nga kumpiyansa. Kaga kay Jesus kita magsalig. Ano man ang ginatubang ta subong, yara si Jesus nagaupod sa aton.

dumako naman tayo ngayon sa verse 8 ng Salmo 28, mga kaibigan. Sabi po sa word ni Lord, iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Mula po sa personal na pananampalataya ni David, lumawak po yung kanyang pananaw. No? Kasi hindi lamang po siya yung pinapalakas ng Diyos. Kundi pati ang bayan. Indeed, si Lord po ang source ng kalakasan. At makikita po natin dyan na ang pag-aaruga po ng Diyos ay hindi lamang para kay David o para sa iisang tao, kundi para po sa buong hukbo or community, para po sa ating lahat. At ipinagdarasal rin niya ang ibang tao. Sabi po niya, iligtas mo ang iyong bayan at alagaan mo sila. At tinapos ni David ang kanyang panalangin sa pamamagitan po ng pananalangin rin para sa iba. At these days, kaibigan, pwedeng-pwede po natin yan gawin. Ipanalangin po natin ang ating kapwa-tao, ang buong Filipino community, ang ating gobyerno, ang ating mga katrabaho, kung ano man po yung ipinapa-impress ng Panginoon sa iyo na ipanalangin mo. Pwedeng-pwede mo pong ipanalangin at aasahan mong may gagawin si Lord. Kasi si Lord, dinidinig po niya lahat ng ating dasal. Na hindi man natin makita yung kasagutan agad-agad, rest assured na andyan po siya, nakatingin po siya, nakikinig po siya. This time, mga kaibigan, dumako po tayo sa mga bagay na dapat po nating ipanalangin.

atin pong ituon ang ating puso't isipan sa atin pong Panginoon, who is all-powerful, all-sufficient, sovereign God, mighty, amazing, and miraculous God, na kung saan pwede po nating ilagak sa Kanya lahat.

Panginoon, lumalapit po kami sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Nagpapasalamat po kami sa inyong salita na siyang nagbibigay tanglaw sa aming buhay, gumagabay sa aming isipan at sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, dahil sa buong week na ito ay naipakita o nakita po namin ang iyong kadakilaan, ang inyo pong faithfulness sa aming mga buhay. Lord, we acknowledge na wala po kaming magagawa kung wala ang inyong tulong, kung wala po ang inyong biyaya at ang inyo pong awa. Lumalapit po kami sa inyo ng may kababaang loob at idinudulog po namin sa inyo lahat ng aming kabigatan. Knowing po, Lord, na nakikinig po kayo sa bawat dasal at bawat hinaing. Na pinagdadaanan po namin ngayon. Lord, we pray sa darating po na 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. Pinagdadasal po namin ang inyong gabay sa lahat po ng mga committees na magkaroon po ng maayos na koordinasyon ang bawat team. Touch the lives, O God, sa lahat po ng mga magpa-participate, lahat po ng mga magbibigay o magsusuporta po sa inyong mga sa inyong gawain o sa ministeryo. We also pray, Father, sa mga special ministries at support teams sa darating po na First Radio Response. Ikaw po ang gagabay sa lahat ng training sessions na gagawin, sa lahat po ng mga a-attend, mag-provide po sa lahat ng mga financial needs, at sa lahat po ng mga bagay na gagamitin dito. You also pray, Father, sa Papuri Music Ministry. I-bless nyo po yung mga buhay ng mga bagong partners ng Papuri Music Ministry at patuloy niyo po silang palakasin, strengthen, Panginoon. We also pray, Father, sa lahat po ng mga media network services, sa lahat po ng shortwave broadcast at sa broadcast engineering. Lord, bigyan niyo po ng karunungan ang bawat tao na nasa likod nito ng malinaw na direksyon sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu Santo. Bigyan niyo po sila ng creativity na mas mapalawak pa ang inyong gawain, Panginoon, sa broadcasting. Bigyan niyo po ng karunungan, maayos po na pagtutulungan at i-bless niyo po ang bawat system upgrades sa lahat po ng mga equipment maintenance and also sa mga transmitter project na kinakailangan, Panginoon. I also pray for the CCRD team. Gabayan niyo po sila, patnubayan niyo po sila, Panginoong Diyos. We also pray sa lahat po ng admin at HR finance team ng FEBC. Bigyan niyo po sila ng karunungan sa bawat desisyon. At i-bless niyo po ang kanilang mga plano, Panginoon, ngayong taon at sa susunod na taon. We also pray, Father, sa lahat po ng leaders ng FEBC, sa lahat po ng station managers,
We also pray for Kuya Lucho na aming CEO. Sa lahat po ng board, sa core leadership group at sa legal counsel. Gabayan niyo po sila, i-protect niyo po sila, Panginoong Diyos, sa lahat po ng kanilang mga journeys para maisakatuparan po ang inyong gawain. We acknowledge you, Diyos, na kung wala po kayo, wala po kaming magagawa. Cover FEBC, Father, with your righteous right hand at ipakita niyo po sa amin kung ano po yung kaya niyo pang gawin. Because we are so expectant, Lord, na ikaw po yung gagabay sa amin at mag-enable sa amin, Panginoon, sa pamamagitan lamang po ng inyong biyaya. We also pray, Father, sa istasyon po ng 1062 DXKI dito po sa Coronadal. Bigyan niyo po kami ng karunungan, teamwork, Panginoon, sa bawat production at sa bawat material po na pinuproduce, ikaw po ang siyang manguna at ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati. Salamat, Panginoon, sa provision sa araw-araw po na operasyon ng broadcast. Protect niyo po yung mga property and equipment dito po sa station. Bigyan niyo po ng good health ang bawat staff. We also pray, Father, for Pastor Alex na nagpapagaling ngayon. Bless niyo po yung kanyang medication, yung kanyang family habang nagre-recover po siya. Kay Kuya Edgar na nag-undergo ng dialysis every week. Sustain him, God, and restore his strength. We also pray kay Mami Vilma, kay Nanay Lita, sa lahat po ng mga listeners ngayon, Panginoon, na hindi ko man po alam yung kanilang mga pangangailangan, pero alam nyo po kung ano yung mga pangangailangan nila sa bawat araw. Lord, touch them right now and comfort them, Lord. Sa lahat po ng mga listeners, hindi lamang dito sa Coronadal, but all over South Cotabato and Mindanao area, Lord, bless them, bless their families as well. Sa lahat po ng mga regional station mula Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon, i-bless nyo po ang broadcast ng regional station ng Far East Broadcasting Company. Kayo po ang madakila, Panginoon, at maluwalhati. We also pray sa aming bansa, bansang Pilipinas. Lord, ipinapanalangin ko po ang aming bansa, ang lahat po ng mga leaders, ang community, lahat po ng mga young people, mga kabataan, lahat po ng mga teachers, pastors, Christian organizations at ministries, Panginoon. Ikaw po ang gumabay sa aming lahat at magpala sa aming lahat, Panginoon, according to your will. Salamat po sa wisdom, salamat po sa strength, sa provision at sa guidance po araw-araw. We also pray, Father, for world peace, Panginoon. Sa mga krisis nga amon ginaatubang, yara ikaw, Ginoong Diyos nga naghatag sa amon sang assurance kag kalinong, kag sa imo mga kamot, ara kami sang kadasig. Secured kami sa imo nga kamot, Ginoong Diyos. You are our strength and you are our shield. Salamat, Ginoong Diyos, kay paagi sa imong pulong. Gintudluan mo kami kung paano magpasalamat, magpangamuyo, kag magsalig gidya sang bugos sa imong pangalan. Kag salamat, Ginoong Diyos, kay gin dungog mo, ginpamatian mo ang amon nga mga pagpangamuyo. Inyang amon nga ginapangamuyo sa mahal nga pangalan ni Ginoong Jesus nga among Diyos kag manluluwas. Amen. Alas 3:57 na gid ang ato niyang atak na abyan. Kag diri na magtakop ang ato niyang programa pagpamalandong.
Dari sa Jesus 2DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Sa aton iyang pagtakop, ibilin ko sa inyo ang isa ka alambahanon, gintig uluhan matinud anon ka, halin kay June Gamboa. Pabilin nga naka-tune in diri sa Jesus 2DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Sa liwat ako ang inyong nakaupod. Sa sulod sang isa ka oras, Migo Dave Pestanyo, nagabulos anay sa inyo amiga Jen Robles Librado. Magasunod na ang programa Balita Kag Iban Pa, kaupod ang inyong amiga Joy Kawayan Combatier. God bless you, kaibigan, and have a wonderful weekend.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 4:04.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
4: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Kag karon, yari ang inyo host.

isagid ka maaya dayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abiyan. Kumusta ang Friday afternoon mo? Mainit na naman. Yan. Ano ang mga pampalamig ninyo dira? Pampalamig sa ulo. Pamati sa DXKI, di ba no? Para ma-refresh ang imong soul sa mga programa nga imong mabatian. Dari anay kita sa aton balitaan portion this time. Malakip naton sa palangamuy ang mga concerns nga dapat naton nga tagaan na pagtagad. Mga kahitabo sa aton lokalidad, sa aton pungsod, mangin sa luwasang pungsod. Dan mo ako, kutob sa alas 4:30, then ipadayon ina sa aton nga sister station 702 DJAS para sa balitaan man gihapon sa Hudyat Balita. Kumusta dira Ate Hazel? How are you this Friday? Naimbag nga malem. Natamyaw ka na ba ni Migo Dave? Nagmala na ba ang nilabhan? O kung naulan, naulanan. Wala ulan da sa inyo, Ate Hazel. Ayad-ayad nga pagpamati. Hello, Mandra, kay Glod Gana. Message siya one time diri. Hello sa aton nga Messenger. Aton nga FB page. Let us know nga nagapamati ikaw. Message nyo lang kami diri sa XKI through our text lines 0963-180-1469. Para sa aton una nga segment, yari ang mga pahibalo. Dulong sa aton ni Miga Jen sa Action Line.

0: Action. Line.
1: Ang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated magsugod ang klase sa May 18, Monday. Ang subject, Beatitude. From 9 a.m. to 12 noon, Parables of Jesus. From 1 p.m. to 4 p.m., Christology and Soteriology, 4:30 to 7:30 p.m. Kag sa mga interesado nga mag-eskwela, pwede na magpa-enroll subong dira sa may New Light International Seminary and Mission Center Incorporated, Porok Maligaya, Crossing Corva, Barangay Dahay, Sorala South, Cotabato. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo mag-message sa Facebook account or contact sa number 0933-284426. Zero or sa 0977-1370193.
0: Action!
1: Sa Socotec 1, may ara sang power advisory brownout sa May 8. From 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan, Lapu-Lapu Street, Porok, Magayon, Poblasyon, Norala. Sa May 9, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan, Barangay New Dumangas, Lakonon, kag sa La Cafe, Sang Tiboli. Sa May 9 sa gihapon, from 9 a.m. to 11 a.m., ang maapektuhan portion sang Porok Masipag, Barangay Santa Cruz, sang Coronadal, kag Feeder 15-6 sang San Isidro Substation. Sa May 10, from 9 a.m. to 11 a.m., ang maapektuhan bugos ng coverage sang Feeder 14-3 sang Lamsugod Substation. Sa May 11, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Sityo Spring, Porok Saging, sang Poblasyon, Tiboli. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ginauhag ang tanan niya mga ginikanan nga may mga kabataan niya kalalakinan nga may edad 10 years old pataas nga magsali sa libreng Operation Tuli nga himuon sa City Health Office Coronadal Main, Manuel Rojas Street, Alunan Avenue, Barangay Zone 4, Coronadal City. Sa May 8, dira sa Main District. Sa May 15, dira sa GPS Cag Conception District from 8 a.m. to 12 noon. Sa mga interesado, magpalista sa inyo barangay health center, maligo antes magpadulong sa adlaw sang operasyon, magkaon, kaga dapat may upod niya ginikanan o guardian.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato nag-auhag sa tanan nga luyag mag-apply para sa refreshment, ukay-ukay, carnival rides, kag other business booth nga pwede na mag-apply sumugod May 4 to 14. Ang location sa Rizal Park sang Coronadal, mag-apply lang sa Provincial Treasurer's Office, Capital Compound, Coronadal City. Ang reservation fee, 2,000 pesos per stool.
0: Action! Line!
1: Ang Hegay Philippine South Cotabato Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
0: Action! Line!
1: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attach agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multi multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Dugang naton nga public service announcement. Hali naman ini sa COMELEC. Hasta sa May 18 ang last day of registration para sa upcoming barangay kag SK election. Nakalapit nga pinili ay no May 18. So pa-rehistro na kamo. Di na pagulata ang deadline. Laba naman ang pila sa COMELEC. Si Uay naman na ihatag nga extension, so hindi mag-isip nga, extend man nagyapon sa COMELEC. Hindi ka mo magkumbiyansa kay da.
3: Balita!
2: Ginatagan na kita sang enough nga time sang COMELEC, no, para magparehistro. So, hindi pag sayang ang panahon nga pwede ka makapatala. Sa mga SK naton dira ay mga pwede makaboto, no, for SK 15 and above. Kung kalabot ka na sa edad niya 15, yan, pwede ka kaboto sa SK. Ang sa barangay naman 18 and above. Monday to Saturday actually ga abri ang COMELEC, bisan holiday ga bukas ming gyapon sila. 8 a.m. to 5 PM. Dala lang kamo sang valid government ID. Aga pamatuod nga ikaw ang ikaw nang magparehistro mismo, no? Sarili mo gid na nga ikaw gitong pangalan dito na imo ilista, no? So with valid ID. Ay kadasig sang dali lang kay nagsulod na ang next segment naton. Ayan, sige. Para sa aton iyang next segment, tali kita sa aton Asa Ka Pa?
3: Kag Iban Pa!
2: Upod kay Pastor Jebo.

0: Ang kinabuhi mo bala daw telenovela. Damo sang mga plot twist. Amo gid man na ang kabuhi no, damo ta sang mga experiencer. Ups and downs na matawag. Ay, abangan niyo ang aton nga Mother's Day special on Monday. Kaupod naton si Ate Lynn Monsanto. Actually, na-feature ni siya sa CBN Asia ang iyang testimony. Kag she will be sharing ang iyang life as a mother, no? Iyang journey as a mother sa aton Oras na Pilipinas Monday edition. So, abangan ninyo na, no, sa Lunes ang aton Mother's Day special dari sa jessice.dxki kaupod kay Miss Lynn Monsanto. Yari na ang aton Asa Ka Pa segment na remember ko kay telenovela abi no. Telenovela ang kabuhi niya sa to. Ari na ang aton Asa Ka Pa segment. Sadiin ka na nga episode sang imo nga mala telenovelang buhay.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
2: Ang buhay ay parang telenovela na binubuo ng iba't ibang serye. Ang bawat season ay parang isang episode. At ang bawat episode ay nakaugnay sa mga nauna pa at susunod pa dito. May mga episodes na hindi pa man nagsisimula, alam mong medyo malungkot dahil may mga pangyayaring malungkot sa naunang episode na alam mong aapekto sa pagsisimula ng bagong episode. May mga episode na isang nood lang ay alam mo na at hindi mo na kailangan balikan. At meron din namang mga episodes na kahit alam mo na ay masarap ulit-ulitin at sariwain. Ano pa mang klase ng episode o season yan sa buhay mo, kagaya ng isang episode sa telenovela ay kailangan mong tapusin yan para makapagpatuloy ka sa susunod. Yun lang, may mga taong hindi makamove on. Kung sa libro pa, parang yung bookmark na inilagay mo sa isang libro o yung lupi na ginawa mo para tandaan yung page na binabasa mo. Pero sa hinaba-haba ng panahon ay hindi mo na nabalikan. Ilan sa mga dahilan ng hindi pag-move on ay ang mga sumusunod. Takot. Marahil naging mapait ang karanasan mo sa isang kabanata ng buhay mo at nandoon ang pangamba na baka ang susunod na season ng buhay ay mas mapait pa o maging kahalintulad din ng kasalukuyang season. Saya. Minsan nandoon ka na sa kalagayang gusto mo na at ayaw mo nang mabago. Sabi nga ng iba, kung mapapahinto ko lang ang oras, ginawa ko na. Ibig lamang sabihin ay sa sobrang saya mo ay ayaw mo nang mag-move on. Kailangan nating tandaan na ang buhay ay nagpapatuloy at ang paggalaw ng mga panahon ng ating buhay ay nagpapatuloy. Kadalasan kahit ayaw nating mag-move on, ang mundo sa paligid natin ay nagpapatuloy. Sa pagharap mo sa bawat kabanata ng buhay, mahalagang tandaan ang sabi ng Bible sa Psalms 139 verse 9-10. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y patnubayan at tulungan. Ang bawat episode o season ng buhay mo ay magkakaiba, subalit magkakaugnay. Pero dapat mo ding tandaan na ang bawat isa dito ay mahalaga. Pangit man ang nangyari sa isang season ng buhay mo, alalahanin mo na ang mga season na iyon o ang mga araw na ikaw ay nabubuhay ay regalo ng Diyos sa iyo. May oras para sa lahat ng gawain sa mundo. Iba't iba mga mangyayari at mararanasan, pero dapat mong tandaan na sa pagpapalit ng kabanata, ang Diyos pa din ay iyong makikita. Baka kailangan mo nang mag-move on. Hindi mo man alam ang mga mangyayari sa susunod na season ng buhay mo, pero makakatiyak ka na ang pagsama ng Diyos ay maaasahan mo. Magtiwala ka sa Diyos at asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.
0: Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Yan, na mag-move on na tayo. Mag-move on sa next segment ba? E Hello, Sis Michi. Good afternoon po sa inyo. Yes, good afternoon sa kay Tineneng sa Borhel Galvez family. Maulan na hapon po. Ingat po tayo. Salamat. Nag-aulan na gali dira handay at Tineneng. Diri bagtik pang init. Hello man kay Sis Menalyn. Wow, welcome diri sa BKIP, Sis Mena. Sa Tampakan, no? Sa Magtulis de Barbo family. Ayad-ayad nga hapon. Diri kita sa aton balitaan portion.

Maayong hapon, Liwat. Tiyari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes. Mayo 8, 2026 sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan, Combatier. Sa balita

0: ka high value target arrestado sa drug den bust operation sa Isulan. Sa balita nasyonal, bagyong hagupit posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga weekend. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nabaton na sang 351 nga mga purok chairperson sa syudad sang Coronadal ang ila honorarium para sa unang quarter sang tuig 2026 nga nagabalor 3,000 pesos. Bahin ini sang padayon nga suporta kag paghatag pagtagad sa ila dedikasyon kag serbisyo isip kabulig sang syudad sa pagdulong sa mga programa kag serbisyo para sa mga pumuluyo. Ang pagpanagtagin pangunahan ni City Mayor Erlinda Araquel kaupod si City Councilor Ellen Grace Albios kag kadak Action Officer Vicente De Jesus. Sa ila mensahe, ginpasalamatan sa mga opisyal ang mga purok chairperson sa ila padayon nga aktibo nga pakigbahin sa mas maayo kag mas progresibo nga Coronadal. Naglabot sa 331 ang natala nga kaso sang mental health sa syudad sang Coronadal sang tuig 2025 base sa datos ni Dr. Marjorie Calod, isa ka psychiatrist nga nakakontrata sa syudad. Bangod sa nasambit nga mga kaso sa mental health, ginhiwat ang first quarter meeting sang Mental Health Council kung sa diin gin pasiguro ni City Mayor Erlinda Araquel ang iya bugos nga suporta sa nasambit nga programa. Ano sa alkalde, isa ang mental health sa prioridad sang iyang programa. Sa nasambit nga pulong na istoryahan man ang pag-angkon sang 24/7 nga hotline, pagpabakod sang healthy workplace, pagduso sang pakigangot sa nagkalain-lain nga ahensya kag mga inisyatibo nga makabulig para mapamatukan ang problema sa pangutok. Ang Mental Health Council ginalakipan sang mga katapohalin sa Local Council for the Protection of Children nga ginapangunahan sang City Health Office kag mga talatapan sang lokal nga gobyerno, mga ahensya sang gobyerno kag non-government organizations. Ginatagan ang Office of the Municipal Agriculturist o OMAG sang Tiboli sang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Excellence Award para sa small-scale category sa level sa munisipalidad sa Mindanao. Ginhatag ang pagkilala matapos ang ginhiwat nga National Assembly on City and Municipal Agriculture Offices on RCEF implementation sa online platform. Ang OMAG Tiboli ang nagaisahanon nga local government unit halin sa Region 12 nga nakabaton sang nasambit nga pagkilala. Kaupod ang 5 pa ka awardees sa nagkalain-lain nga bahin sang Mindanao. Takip sa ginbasehan sa paghatag sang pagkilala ang distribution rate, sinsing rate, sinsing participation, farmers acknowledgement receipt management, seed stock card kag seed inventory report management, participatory governance kag resource mobilization. Suno sa pagdumalahan sang OMAG Tiboli, bunga ang nasambit nga pagkilala sang dedikasyon kag padayon nga pagtinguha sang ila talatapan na makadulong sang maayo kag mahinungdanon nga serbisyo para sa mga mangunguma sa banwa sang Tiboli. Nagpatigayon ang Community Environment and Natural Resources Office o Senro Tacorong sang orientation kag workshop sang Martes para sa pagkrear sang Mulawin Cave Management Plan nga may tinutuyo mapabilin kag maproteksyonan ang nasambit nga kinaiyahan sa mas malaba nga panahon. Inhiwat ang aktibidad sa Sitio Balite, Barangay Nati, Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat kung sa diin gintalakay ang pagpabakod sang

Participasyon sa mga stakeholder kag technical nga ikasarang sa mga opisyal sang lokal nga gobyerno, mga lider sang indigenous peoples kag mga miyembro sang komunidad para mapabilin ang pagproteher sa Mulawin Cave. Gatag ang mga katapos ang senro sang talakayan angot sa tsakto nga pagdumala sang cave ecosystem, mga ginapatuman nga layi kag regulasyon pang kinaiyahan kag importansya sang pagkrear sang komprehensibo nga cave management plan na suno sa tinutuyo sang biodiversity conservation, protection kag sustainable nga paggamit sang kinaiyahan. Apat kag ginadudahan high value individual ang naarestar matapos nabungkag sa mga otoridad ang drug den sa Purok Masagana Barangay Kalawag 1, Isulan sang Webes. Pinpangunahan sang PDEA 12 Sultan Kudarat Provincial Office, kaupod ang Isulan Municipal Police Station kag First Sultan Kudarat Mobile Force Company ang operasyon bandala sa isang gabi. Kinkilalang naarestar nga Sanday alias Bert 41, alias Maria 34 anyos, alias Mary 30 anyos kag alias Ira 24, puro residente sang Sultan Kudarat kag South Cotabato. Nakompiskar sa operasyon ng masobra 5 kagramos sang ginadudahan shabu na may standard value 34,000. Lakip ang mga buybust item, 3 ka sachet kag buybust money. Mga tubang mga suspek sa kasong pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ulihing nga balita, posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility sininga weekend ang Tropical Storm Hagupit nga pagatawgon nga bagyong Kaloy kung makasulod na sa pungsod suno sa pag-asa. Sa weather advisory sininga Biyernes sang aga, ginpahayag sang pag-asa nga uli nakit-an ang sentro sang bagyo sa kalayon 1615 kilometro sidlangan, aminhan sidlangan nga bahin sang Mindanao. Dala sini ang hangin nga nagalabot 75 kilometros kada oras lapit sa tunga kag pagbaskog tubtob 90 kilometros kada oras samtang nagagiho pa nakatundan sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras. Padayon ang pagiho sang sambit nga bagyo pa nakatundan sa masunod nga mga oras bag-o maglihis pa nakatundan aminhan nakatundan. Posible magbaskog kag mangin high-end tropical storm sa sulod sang 48 ka oras bag-o maghina kag mangin tropical depression pag-abot sang Martes samtang yara sa Philippine Sea. Mayadto ang madulong ang mga impormasyon sa aton balita andri sa balita kagiban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Gasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: Nag-aabiso rin sa mga residente na patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na advisory ng pamahalaang lungsod kung saan nananatili silang nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng bawat residente.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ipinatupad muli ang panibagong balasahan sa Philippine National Police para sa 6 na opisyal ngayong Mayo. Epektibo ngayong araw, itinilaga si Brigadier General Jovencio Badwa Jr. na mula sa PRO Mimaropa bilang Acting Regional Director, Police Regional Office 1. Habang si Police Brigadier General Christopher De La Cruz ang papalit kay Badwa sa PRO Mimaropa bilang Acting Regional Director. Itinalaga naman si Police Brigadier General Ben Liner Legaspi Capili bilang Acting District Director ng Northern Police District na mula sa Director for Education and Training. Samantala, ang papalit naman kay Capili ay si Police Brigadier General Arnold Tomas Cabugao Ibay bilang Acting Deputy Director for Education and Training. Sa pwesto naman ni Ibay sa PRO Negros Island Region ay papalitan siya ni Police Brigadier General Romano Velayo Cardino bilang Acting Regional Director.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pumagitna bilang ASEAN Chair ang Pilipinas sa Cambodia at Thailand para sa pagpapatuloy ng usaping pangkapayapaan ugnay sa matagal ng border dispute sa dalawang bansa. Nanguna sa trilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina Cambodia Prime Minister Hun Manet at Thailand Prime Minister Anutin Charnbirakul sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Naglalayo nitong ipagpatuloy ang dialogue matapos ang armadong tensyon noong Mayo noong nakaraang taon sa kanilang 800 kilometers border kung saan nasawi ang mahigit 100 katao at paglikas ng kalahating milyong sibilyan. Sa joint statement, sinabi ni Pangulong Marcos na tungkulin ang Pilipinas bilang ASEAN Chair na magbigay ng neutral na espasyo para sa pag-uusap ng dalawang bansa. Naging resulta ng pagpupulong ang muling pagbuhay sa bilateral mechanisms gaya ng Joint Boundary Commission o JBC at General Border Committee o GBC na tututok sa survey at demarcation ng border upang maiwasan ang panibagong tensyon. Handa naman aniya ang Cambodia na ipagpatuloy ang usapan sa ilalim ng international law at umiiral na kasunduan. Positibo rin naman ang naging tugon ng Thailand sa pagpapatuloy ng peace talks sa kabila ng naging tensyon sa maritime claims ng dalawang bansa nitong mga nakaraang buwan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagbabalik ng 60 billion pesos sa PhilHealth, ipinagbunyi ng dalawang lady senators ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
3: Kapwa ipinagbunyi ni Senadora Loren Legarda at Senadora Pia Cayetano ang pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion pesos mula sa National Treasury o Kabangyaman. Ani Cayetano, ang desisyon ng Korte Suprema sa pagbabalik ng naturang pondo sa PhilHealth ay tagumpay ng bawat Pilipinong kailangang mabigyan ng tamang kalingang medikal. Simula't simula pa lamang anang Lady Senator, kinwestiyon na niya ang pagbabalik sa National Treasury ng naturang pondo dahil malinaw aniya sa ilang batas na PhilHealth lamang ang may eksklusibong karapatan sa naturang pondo na ang bahagi nito'y nagmula sa tinatawag na sin taxes tulad ng buwis sa sigarilyo at alak. Para naman kay Legarda, hindi pa sapat ang pagbabalik ng 60 billion pesos sa PhilHealth dahil may mahigit 220 billion pesos pang dapat ay inilabas para sa PhilHealth at iba pang programang pangkalusugan. Mahigit 100 bilyong piso mula sa halagang ito anya ay mula sa sin taxes, samantalang mahigit din sa 100 billion pesos pa ang mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kailangang ilabas ani Legarda lahat ng pondong ito dahil bawat pisong pangkalusugan ay kailangang makarating sa bawat mamamayan. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sinusulong ni Senator Loren Legarda ang Senate Bill number 2102 o mas kilala bilang Student Internship Allowance Act. Naglalayo nitong magbigay sa mga kwalipikadong estudyante ng one-time student internship allowance na nakakahalagang 10,000 pesos. Sinabi ng senadora na ang internship programs ay mahalagang salik sa tertiary education dahil nagsisilbi itong tulay sa paggamit sa totoong buhay ng mga natutunan sa loob ng paaralan. Dagdag pa nito na ang pagkumpleto ng internship sa ilang degree at technical vocational programs ay hindi lang basta optional bagkus parte ito ng mandated academic requirement bago magtapos sa kolehiyo at makapag-apply ng trabaho. Bago maging kwalipikado sa allowance, kinakailangan muna makumpleto ang kinakailangang oras sa internship at dapat din itong maipasa ang lahat ng required na post-internship reports, evaluations, at maging supporting documents.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pinaiting ng Philippine National Police ang kampanya laban sa kumakalat na pagbebenta ng mga illegal na text blaster devices na pinaniniwalaang mula sa mga nagsarang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi ni PN Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ibinebenta ngayon ng paisa-isa sa social media at mga e-commerce platform ang mga dating ginagamit sa malalaking scam hub. Dagdag pa nito na nabawasan na ang mga sentralisado ang scam hub mula nang ipatupad ang POGO ban noong 2024, ngunit ngayon ay haharapin naman ang guerrilla style na distribusyon ng mga kagamitan nito. Nagbabala sa publiko si Nartates ng panganib ng mga text blaster na may kakayahang lampasan ang network security.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Umapela ang pamilya ni Mary Jane Veloso sa Korte Suprema ukol sa pagresolba agad ng petition for writ of habeas corpus na halos 6 na buwan nang nakabindin mula noong November 2025. Kumikwestiyon ang petition sa legalidad ng patuloy na pagkakakulong ni Mary Jane sa Correctional Institution for Women. Ayon kay Attorney Kathy Panguban ng NUPL Women and the Children Committee, kasama sa motion ang sulat kamay ni Mary Jane para sa Chief Justice ukol sa panawagang dinggin ang kanilang petisyon upang matukoy kung may sapat na batayan ang kanyang patuloy na pagkakakulong.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagtitiyak ng Commission on Elections na susunod sila sa desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon na kumukwestiyon sa proseso ng online overseas voting nitong nagdaang 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pa silang natatanggap na resolusyon sa ngayon kaya't hindi pa nila sigurado kung may lumabas ng ruling mula sa Supreme Court. Naghain ang National People's Initiative Council Committee at God's People Initiative ng motion to intervene ugnay sa petisyon na inihain ng PDP laban noong Hunyo ng nakaraang taon. Hilig nila na maglabas ng writ of preliminary mandatory injunction ang kataas-taasang hukuman na nag-aatas sa Joint Congressional Oversight Committee na mag-convene at mag-issue ng certification ugnay sa Miro Systems Incorporated na naging election provider sa nagdaang halalan. Hiniling din ang pag-imbestiga ng Joint Committee sa SMS Global at Sequent Tech Incorporated dahil sa umunoy paglabag sa karapatan ng mga botanteng overseas Filipino workers.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagkasa ang ilang mga grupo ng kilos protesta ngayong araw sa tapat ng Camp Aguinaldo na kumukondena sa Balikatan Exercise. Dumalo rito ang mga grupong Bagong Alyansang Makabayan, Kilosang Mayo 1, Alliance of Concerned Teachers at Kilosang Magbubukid ng Pilipinas. Nais iparating ng mga nagprotesta na ginagamit lang umano ng US ang Pilipinas bilang training at staging ground para sa military power projection nito. Dagdag pa nila, panganib ang dulot sa mga komunidad ng pagpapaputok ng tomahawk, paggamit ng live fire weapons at paglalagay ng missiles sa Batanes.
1: Sulat Panahon.
2: Nakakaapekto sa buong bansa ang Easterlies. Nakararanas ng maulap na papawarin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat ang Zamboanga Peninsula, Barm, Cotabato, Sultan Kudarat at Palawan dahil sa Easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may panakanakang pag-ulan, kulog-kidlat dulot ng Easterlies. Samantala, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hagupit na mataan ito sa 1,385 kilometers east ng northeastern Mindanao. Lulubog ang araw mamayang alas 6:15 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:30 ng umaga. At narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 60 pesos and 69 centavos.
0: Sa Canadian dollar, 44 pesos and 43 centavos.
2: Australian dollar, 43 pesos and 72 centavos.
0: Singapore dollar, 47 pesos and 84 centavos.
2: At Saudi Riyal, 16 pesos and 18 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 15, Talata 14, ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 8 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
0: At ako naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:44 ng hapon.
4: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and your host. And today guys, it's day 3 of our Hong Kong travel series. And today guys, it's gonna be such a fun and exciting day. Kasi guys, today we will be traveling to Hong Kong Disneyland.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
0: So ito na guys, after ilang minutes of walking, papasok na tayo here sa mismong pinaka-entrance nila. And of course, this is a Disneyland world, kaya dito pagpasok natin, we will explore different areas and different themes ng mga Disneyland, showcasing different Disneyland rides, attractions, and shows. Kaya tara guys, let's go! Ayan guys, nandito kami sa Animation Academy, which is the first parang attraction. And I think magdadrawing kami ng Mickey Mouse ngayon. So ayan guys, tara! Okay guys, so dito sa animation studio, ayan, ito, tinuruan kami mag-drawing ng Disney character. So ang tinuro namin guys for this time is Donald Duck. Ayan guys, kamukha ba ni Donald Duck? Let me know in the comments below kung na-drawing ba natin siya ng tama. So guys, nandito tayo ngayon sa first area na pupuntahan natin sa Hong Kong Disneyland, which is called Tomorrowland. Ang theme dito sa Tomorrowland is more on futuristic theme, mga spaceships, mga lumilipad na mga orbits ng mga planets, sa mga astronaut. Ganun guys yung theme dito. And now we're going to our first ride sa Tomorrowland. So let's go na guys. Let's go. And guys, tapos na kami dun sa isa pang ride which is called the Ant-Man and the Wasp. Magbabaril-barilan ka lang, tapos pataasan lang ng score. Super nakaka-enjoy talaga. And right now, nandito na tayo sa Marvel the Iron Man Experience. So tara guys, tingnan natin, baka nandito si Iron Man. So ayan guys, nasa loob na tayo ng parang ano, lugar ni Iron Man, which is yung Stark Industries. Ito yung tinatawag nilang Hall of Legacy, where the future began. Baka ito yung parang history ni Iron Man guys. Ayan, makikita mo yung mga old memorabilia ni Iron Man. Tapos makikita mo yung mga iba pang memorabilia ng Avengers. Like ito, shield ni Captain America. Ayan guys, ang galing. At ito guys, ito na si Iron Man. Hello, ito yung kanyang suit. Papasok na tayo dito sa isa namang area called the Hall of Mobility. Ayan, makikita mo yung mga future plans ni Iron Man. Iba't ibang mga Iron Man na robot. Merong Iron Man na mga submarine, may Iron Man na mga drone. Ang galing guys. Kala mo totoo talaga eh, no? Pero ayan, yan yung mga kanilang Iron Man na satellites at rocket ships. Basta tayo dito sa The Iron Man Experience. Ang galing kasi para siyang 4D or 5D type of ride. Tapos papasuotin ka ng glasses. So nagsuot kami ng parang glasses, tapos talagang tinake kami dun sa very, very immersive experience na parang ang dami nangyari. Ang dami nangyaring, ano, may pinalabas na show kung saan kami nag-save ng world with Iron Man. It was a very thrilling thrilling attraction. So tara na guys, hanap pa tayo ng more rides. Tomorrowland pa lang to na area, pero ang dami na natin parang nagawa. Grabe, this is just the first out of the many. And right now, ito, itatry natin tong ride na to, which is called the Hyperspace Mountain. So sabi nila roller coaster daw to, so let us see. Maraming experience dito sa Hyperspace Mountain, hyper na hyper. Indoor roller coaster siya, pero napakadilim. Tapos madaming flashes of lights na makikita mo. Tapos sobrang bilis guys, like sobrang bilis. Super fun naman siya guys. Medyo kahilo lang, kaya always remember to bring your water dito sa Hong Kong Disneyland. So yun guys, nandito na tayo sa Fantasylands. Actually, an area mostly for kids, for toddlers. Pero titingnan pa rin natin yung mga rides dito kasi sabi nila super na Kaelyo daw. So ito, itong ride sa likod ko, it's called, it's a small world. Kaya tingnan natin kung small ba talaga yung world. Let's go. Ayan, ayan guys, sa loob na tayo. Papasok na tayo ng It's a Small World. Actually, parang pinifeature daw dito yung mga iba't ibang continents, mga countries. Tapos, it's just a chill boat ride, guys, where you can see different dolls. Parang show yung datingan niya. Tapos, nasa boat kami. So, may tubig talaga dito, guys, sa gilid ng boat namin. Kaya, ayan, guys, so cute. Itong ride na to, guys, perfect sa mga kids. Kaya, kung may mga anak kayo, dito nyo sila, dalhin. Mag-enjoy talaga sila. Yan, guys, so cute ng mga, ano, napaka-interactive na mga manika. Iba-iba yung suot nila from different countries. Tapos, lahat sila kumakanta ng It's a Small World. Okay, per continent talaga siya, guys. So, kanina, parang nasa Europe tayo, Middle East ngayon. Papasok na tayo sa Africa. Ayan. Ang galing, oh. Ito na yung ano. Ito na yung mga manika. Mga African na manika. Ang galing, oh. And guys, nandito na tayo. Papasok na tayo sa It's a Small World American version. At nakakatuwa dito, guys, kasi sobrang detailed ng pagkakagawa nila dito. Kitang-kita mo na they've put a lot of research and thought into it, featuring the different cultures din ng mga world using yung mga manika. And guys, papasok na tayo sa Asia. Sabi nila meron daw Philippines dito, so abangan natin. Ay, ang galing. Ginawang Asian yung tunog ng It's a Small World na kanta. And you can see different Asian costumes, guys. Ang galing. Merong Japan. Ito, may Japan tayo sa gilid. Meron tayong Malaysia sa gilid. Ito, may India. Ito, Indian, ano, mga Indian dolls. Meron tayong mga Myanmar, Cambodia, Thailand. Ayan, guys. Ayan yung Philippines. Nasa bahay kubo yung ating mga Maria Clara na manika. Ayan. O, diba? Ang galing, guys, kasi ayan, napaka-detail-oriented. May bahay kubo. May, ano, may tarsier. Ayan, may tarsier silang nilagay. Tapos, meron din silang nakabarot saya yung mga manika. Nakakatuwa naman. At, ayan guys, may kalabaw. O, diba? May kalabaw, may bamboo. Napaka good job naman ng Disneyland. Tapan exiting, iba't ibang languages ng goodbye yung pinapakita nila. And of course, Philippines represent, oh guys, sa lahat ng languages. Meron dito nakalagay na paalam. Ayan. So, ang galing guys. Thank you so much, Hong Kong Disneyland. Ang daming Philippine representation dito. Nakakatuwa talaga. So, yun guys, that is It's a Small World. Okay, hanap pa tayo ng mga rides. Ayan guys, tapos na tayo sa It's a Small World sa Fantasyland. At dito guys, may bonus sa loob ng Fantasyland. It will lead you actually to the area of the World of Frozen, which is the new attraction area dito sa Hong Kong Disneyland. If mga fans kayo ni Elsa, ni Anna, ni Olaf, mahilig ba kayo kumanta ng Let It Go? Nandito lang yan sa World of Frozen. Kaya tingnan natin ano yung makikita na rides and attraction. Okay, for our first ride dito sa World of Frozen, itatry namin tong roller coaster called Wandering Oaken Sliding Sleigh. Woohoo! Ayan. So, ayan guys, pipila tayo. Titingnan natin. Grabe, dito sa World of Frozen, mainit-init. And this is an outdoor na indoor na outdoor na roller coaster. So, tara, let's go! Ayan, so after some rides, guys, nako, try natin naman pumasok dito sa Disney Castle, no? Baka makakita tayo ng Rapunzel o kung ano mang Disney character. Pero tingnan natin ano nasa loob. Tara, pasok tayo sa Disney Castle dito lang sa Disneyland Hong Kong. Ayan, guys, pag pumasok kayo dito sa mga stores sa Hong Kong Disneyland, ang cute, guys, so ayan, pwede ka bumili ng mga Disney official merch. Like ito, nandito tayo sa store ngayon ng mga Winnie the Pooh items. So, ang cute guys, may mga stuffed toy, may mga laruan, may mga stationery, may mga pouch, keychain, magnet. Lahat ng type ng Winnie the Pooh, makikita mo, si Piglet, si Tigger, lahat guys. Ayan, mga watch, iba't ibang mga gamit ng Winnie the Pooh. Napaka-cute, guys. So, lumagos kami sa castle. Actually, meron kang makikita palang Disney princess doon sa loob ng castle. Kaso, yon, we decided to, ano, na dumaan. Lalagos lang kami sa castle. Paglabas namin, guys, eto, nandito na pala kami back to Fantasyland. So, andito yung mga ride na pambata. May carousel, may mga Dumbo, na mga flying elephant. And of course, sa likod ko, andito yung nakalagay, The Many Adventures of Winnie the Pooh. So, actually, mga pang-kiddie rides to. So, if you want to have more kid-friendly rides, nandito lang siya lahat sa Fantasyland. Pero, pupunta muna tayong Adventureland para maka-check pa ng more rides. So, let's go guys! We're back sa world ng Frozen. This is the world of Frozen, guys. And, grabe, pinapatugtog na yung mga Let It Go na music. Nakakatuwa. Kitang-kita mo, guys, yung kung ano yung nakita mo sa movie. Kung ano nakita mo sa movie ng Frozen. Ito talaga, talagang nireplicate nila yung actual Arendelle, the city of Arendelle. Ang daming mga cottages, napaka-cute. Tapos sa likod, meron silang ginawang parang ice mountain para magawa talaga yung Frozen world. Grabe, guys, sa the world of Frozen, mainit-init talaga, no? So, always make sure to bring sunscreen dito tsaka lots of water. Pwede naman guys magbaho ng water dito. Meron tayong ride na pupuntahan ngayon called The Frozen Ever After. So, let's go. Not sure if it's an attraction or ride, but let's go. Baka makita natin dito sa Elsa. Papasok na tayo dito after 40 minutes of waiting sa World of Frozen. Actually, nasa loob tayo ng boat ngayon. Madilim-dilim, no? Pero, yun nga, ito yung tipong ride na nasa boat ka, tapos may tubig, tapos baka mabasa ka. So, tingnan natin kung mababasa tayo for today's video. Ayan, guys, si Olaf. Pinapanood namin ngayon. Ang galing! Wow! Ayan, nandito na tayo sa loob ng castle ng Frozen. Ayan na, guys, si

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sa silinga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos ang Diyos para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata. Kag karon, yari si Brother Bert Labuaya.

Sa Table Planet, fa-flesa ta, agnaman update, nun man ta early registration at enrollment preparations, no? Magsisimula na rin yung mga early registration para sa dad kindergarten natin, kasabayan sa Brigada Eskwela, grade 1, grade 7, at grade 11 learners sa public schools. Kung natandaan ninyo, actually, ginagawa naman namin ito ng maaga since sa January, February pa, nagawa na natin ito. Pero, lagarata, naintindihan natin, medyo hindi pa na-captured lahat. Reminder nga mo, noon that kaso to di South Cotabato, sobrang kumpiyansa yung kanyang parents, naka-enroll sa isang school. Halimbawa, yung bata enroll siya doon ng grade 4. Hindi siya in-enroll ng kanyang parents pagka grade 6. Grayo. I-mention ko ang lugar, nasa Lexibo ito. Alam ko yung isang school, by Lakman Gurigamo, kung anong pangalan ng school. So nagkaroon ng problema tayo, yung parent. Kung panahon ng enrollment, ipa-enroll natin ang bata ng taman, bahala ng paaralan dyan. Hindi yan. Hindi obligasyon ng paaralan na i-enroll ang iyong anak. I-enroll mo talaga, grade 4 yung bata. Grade 4 yung sato nga, na Volcanen ko automatic na i-enroll na yung kanyang anak sa grade 5. So, lagari and disfilala, mag-communicate ang de eh, pero pinasok niya yung kanyang bata sa grade 5, yung kanyang bata. Pero you de record me, hindi officially enrolled ang bata. Ewan ko ngayon kung nasolve na yung problema, pumunta yung school head at saka yung teacher ng bata sa school, yung parents, dapat mag-coordinate dyan sa school. So, panahon enrollment, magpapa-enroll. Nang ito, asnibat, nang ito, iwasan yung ating responsibilidad sa ating mga kabataan. Garataye. Number 7, ito, announcement ito ng central office, mas maraming educational subsidies, no? Target ng DepEd na umabot sa 2.4 million na estudyante ang makikinabang sa may ESC program, senior high school voucher program para sa private schools, no? Kung gufas fila nga am the private schools, no, na yung voucher program. Ti voucher program ni namda gobyerno at mabang mayad, ayub nayad nga am there is fila, kufas filam, de edi private school. Then, last announce, Gurigamo, kasama na rin ang Philippine School Overseas, Schools Overseas, no? Sinasama na rin ng Department of Education sa reforms ng mga Philippine Schools Overseas para pareho ang standards at curriculum implementation kahit nasa abroad ang mga learners natin. So, yeah, gito update di Kaflabi na ni amda di DepEd South Cotabato. Ani da mo yo di Yaragit Kubert Lubaya ba faflesa to sa karang kaman remind ko dad flanek ta edi dad mga parents dad mga estudyante kailangan at nanda to ni dugam tabang ani ri gito no pasalamat ato sa di katno 1062 DXK ay di gito programa no nan tanno lat nga oras ayo muna na to lo 30 minutes ngayon nag-i-enjoy na tayo kung ano updates ang dapat natin ipaparating sa inyo para madagdagdag kaalaman yan de eri gamo so salamat di kafidwa ta di katnuan nga oras programa to ani bong kafidwa ta na imagine namit to gito talo fo. So salamat di DXKI. Salamat di Far East Broadcasting Company. Na salamat di Kafir Adwata.

All right, flesh ato dan flanek gara yu ta darong yu gito celebration di Mother's Day dan araw ng mga kababaihan o araw ng mga nanay. Di kriyeran falming di libon di ka flabi na ni advance Happy Mother's Day di kriye yun, no? Gara yung buwan ng Marso, buwan ng kababaihan. Leni di tamdarong leto kasi sa celebrate duran diye, no? Di kriyerad libon, di kriyerad diye, di kaflabi na ni Advance Happy Mother's Day. Ani di kaflas to, ni-research natin, no? Mga kababaihang ginamit ng Diyos sa Biblia at ano ang kanilang kontribusyon. Gareto di muna butangan, di Old Testament ato, nun dada birad to bas kad nun diskriminasyonan nun dada leaders nun dad panahonan hindi masyado na appreciate at na record, no, yung contribution ng kababaihan, subalit hanggang tumagal ang panahon by kuni ito di Biblia amda di Old Testament kal di New Testament to oti de na bong kontribusyon dad libon di mo nabutangan na to. Ano ba ang, sino-sino ba ang mga babaihan na ginamit ng Diyos sa Biblia? At ano ang kanilang contribution? So, doon na ni, dagdag kaalaman, gafat ko digamon, narito ang ilang mahalagang kababaihan sa Biblia na ginamit ng Diyos at ang kanilang naging contribution. Number one, di eh, di mo nalibon ni mo, dwata partner Adam, of course, si Eva. Si Eva, kanin mo nalibon ni mo duwata. Ano ang kanyang kontribusyon? Siya ang naging ina ng sangkatauhan. Karoon, di orasan ni, balo det getribo, balo det gekagka, nang galing ang lahat ng sangkatauhan kay Eva. Yan, galuan. Kani Sara, si Sara na yung asawa ni Abraham, ang tinutukoy natin dito. Yaan Abraham, si Sarah, nakanun ye Isaac or Isaac. So, ano naman ang kontribusyon ni Sarah? Siya ay naging halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa pangako ng Diyos kahit matanda na siya ng mga anak. Kanto promisa adwata di kanu Abraham, kanun magiging descendants ng maraming tao tamno ala di edad tua fala am nga ala by nun panahon di lawila medyo nagdadalawang isip na sila, medyo nagdoubt na sila sa problema sa promesa ng Panginoon, pero sa bandang huli naging matatag si Sarah at pinanindigan niya yung pangako ng Panginoon na balo ko na sayo Biblia adere Genesis balo tanun bong edad ni Sarah na kana Abraham na ipanganak si Isaac or si Isaac doon na nani. Okay, gatlon. Gatlo libon de di Old Testament man la yadagitan kana Rebecca. Ito si Rebecca, siya yung nagiging naging ina ni na Jacob at Esau or Esau, no? Ano ang kanyang kontribusyon? Ginamit sa pagpapatuloy nang lahing pinili ng Diyos si Rebecca. So doon na ni Ambel, you that descendants Florid wata that the Israelites fago di kana Rebecca agfatan ani di kana Miriam, no? Sino ba ito si Miriam? To the Old Testament itabo nag-order ang Pharaoh na lahat ng mga batang Israelites ay papatayin. Si Miriam bunin Moses, kaman ka na naging propetesa, no, at leader ng mga Israelites sa kanyang kapanahunan. Mabang bamble protection ka na Moses noong sanggol pa siya. Ito yung kanyang kontribusyon at papel noong kanyang kapanahunan. Kula ni mo na to, kukrirad malnak nga di panahon na to, mati, hindi naging profeta si Moses.
hindi laging leader si Moses, at patuloy na napapahamak at mapahamak ang mga Israelites to the Ehipto, Glimon. Glimolibon gamit bata, si Rahab. Sino ba ito si Rahab at Sarahab or Rahab? Ani Rahab, tinulungan niya ang mga espiya ng Israel sa Jericho habang nagkaroon na ng pagbiyahe o journey ang mga Israelites papunta ang lupang pangako. Isang lugar na bled wata dirad Israelites, itong Jericho. Before ito nakuha ng Israelites, yung mga espiya na ginamit ng Israelites ay sumilong, tumuloy sa bahay ni Rahab. Doon na ni contribution Rahab. So naging bahagi si Rahab ng lahi ni Jesus Christ dahil sa kanyang pananampalataya. Kung pag-aralan nyo yung lineage ng tribo ni Jesus Christ, isa sa lineage ni Rahab ang lineage hanggang sa papunta kay Jesus Christ. Agnaman, Deborah. Sino ba ito si Deborah? Siya isa sa mga hukom or judges, no? Isa sa mga judges o judge siya at leader ng militar ng Israel nung panahon niya, no? Pinangunahan ang bayan sa tagumpay laban sa mga kaaway. Agfiton, si Ruth. Si Ruth, di Biblia, nagpakita ng katapatan kay Naomi at sa Diyos. At siya ang naging unang ninuno ni Haring David at lineage din siya ni Jesus Christ. So doon na niya. Agwalon, si Hannah. Sino ito si Hannah na tinutukoy dito sa Biblia? Si Hannah ay masugid na nananalangin para magkaroon ng anak. At nung nagkaanak na siya, inalay si Samuel sa paglilingkod sa Diyos. Si Prophet Samuel, kanin ayun nag-anoint kay King David ng Israel. So, siya ang nanay ni Propeta Samuel. Agsyaman. Esther. Sino ito si Esther? Siya ay reyna na ginamit ng Diyos upang ligtas ang mga Hudyo sa paglipol. Siya ay halimbawa ng tapang at karunungan. Kanun, sa ato laba leader di Israel, di muna butangan na to. Balo ay rad to, tasa gaganan sentensya. Number 10. Tadini-tadi New Testament, no? Si Mary o si Maria, no? Si Maria ay pinili upang maging ina ni Jesus physically, no? Siya ay nagpakita ng lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Imagine, virgin sa tulibon Mary, apnili adwata sa pamamagitan ng anghel. Hindi siya nag-atubiling mag-refuse. Sa halip, lubos niyang sinunod ang kalooban ng Panginoon. By, akamanda rin mo ito, totoo at sobra ay appreciation la ka ng Maria, balo at masalala, fagula di ka ni Mary o di ka ni Maria. By, gito, isinayet doan ko fago to rikanin dasal, agnamit kanin adwata para mago di lawahan physically birth ni Jesus Christ. By, and that timanan di Biblia, kod masala to, na ko afloto di kanin by bong kanin kontribusyon dugnamit kanin adwata bilang iye Jesus Christ di physical burden. Agas followan sa ato, Mary Magdalene, no? Sino ba ito si Maria Magdalena? Siya ay tapat na tagasunod ni Jesus at siya isa sa unang nakakita sa muling nabuhay na Kristo. Doon na ni contribution Mary Magdalene. Actually, ni-research ko itong buhay ni Mary Magdalene. Kaman Mary Magdalene, hindi niya apelido yung Magdalena. Ang Magdalena, kaya ang tinawag na Magdalena, kasi si Mary na ito, taga Magdala. Yung lugar na yun, kung natandaan ninyo yung babaeng nagtapon ng perfume na napakamahal sa paanan ni Jesus,
Doon na ni, ito siya na Mary, si Mary Magdalena or taga Magdala. Ito ay nanggaling sa pamilya ng mga negosyante o mga mayayaman. Kasi yung lugar na Magdala ay isang maliit na lugar na nagninegosyo ng trading kagaya ng masasarap na mga fish, ng mga bulad. Doon na gin-research ko ito. Gaspalo Onalwu, Marta na Maria ng Bethany, no? Hindi nila apelyido yung Bethany pero sa flaneur kala, sa tuwalila. Amda alari Bethanya. Dali yu dad flaneur ka Lazaro, yu tamatik to na bluhi Jesus, no? So ito si Mary ng at Mary at Marta ng Mag Bethanya ay naglilingkod at nagpapakita ng pagmamahal kay Jesus o sa Panginoon. Halimbawa sila ng pananampalataya at pakikinig sa salita ng Diyos. Actually, ito sila yung nagsasabi na, Panginoon, kung nandito ka sana nang nangyari ito, ay hindi namatay si Lazaro. Pero ang sabi ni Jesus Christ, dirale, natutulog lamang si Lazaro. Alam mo man, Jesus Christ, kuflo oyo diro, balo mati yo. Mlawi layo. Banleta gamo lawi landasan kuflo oyo diro. So ito, sila ang halimbawa ng pananampalataya. Within fact, maraming mga panahon na nag-host sila ng mga services na kung saan nag-preach doon sa kanilang bahay si Christ. So open ayo dali pamilya, open ayo dali gumne na kung saan nagtipon-tipon ng mga tao. Naghanda sila ng mga pagkain para pakainin yung mga taong makinig ng salita ng Diyos. Very welcoming ayudalo panimalay. Na lasan di number 13, Priscilla. Dito sa Book of Acts, wala na ito si Christ, namatay na si Christ, panahon na ni Apostol Pablo, may isang babae na ang kanyang pangalan si Priscilla. Tinimuon na ni Liboni. Si Priscilla kasama ng kanyang asawa na si Aquila ay nagtuturo ng ebanghelyo. Na mayroon ni tigunon na dokumentary ni tigunon ni Dale Priscilla na Yaanan Aquila, no? Meron sila ng malaking bahay na parang may mga secret rooms at maraming mga taong tumutuloy doon. Yung mga early Christian believers, Bunila, nagtuturo sila ng ebanghelyo about Jesus Christ. Then, ang contribution naman nila, tumutulong sa pagpalaganap ng Kristyanismo. Kunito to, the Book of Acts, first time na nabanggit doon yung term o yung word na Kristiyano, meaning mga mananampalataya kay Christ o tagasunod ni Jesus Christ. Ito ang isa sa mga babaeng tumulong noong early years ng Christianity sa Acts. Ito si Priscilla. So doon na ni dad flanek, dad gnamit, adwata, dad libon, di mo nabutangan na to para gamtabang ma-improve palaganapin ang salita ng Panginoon. So nakikita sa kanilang buhay na ginagamit ng Diyos ang kababaihan sa pamumuno, sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa pagtuturo, at pagtulong sa iba. Kaman sa pag-celebrate natin ang Mother's Day, nang maliitin ang role ng mga kababaihan sa pamilya, sa susyudad, sa simbahan, sa halip. I-appreciate natin, ipanalangin natin ang mga nanay, ipanalangin natin ang mga babae. Marami sa kanila ang nagsasakripisyo para maitaguyod ang pamilya, ang institusyon, ang paaralan, ang gobyerno, at saka ministry natin. Dalflanek, salamat di panahon di kaflabi na ni kaman ko na bless ge di message sa ni pwede ge magbamle pa salamat di duwata na afgamit ge balo ti anong klaseng babae ka hindi ka man professional maraming pwedeng maiambag sa gawain ng Panginoon dini di future times to dere simbahan to dere da libo nagnamit adwata magpagamit lang po tayo maraming mga gawain diyan sa paglilinis sa pag-encourage sa pagtulong, dad pwede ni mo ito. Kaman mabuhay ang mga kababaihan, mabuhay ang mga nanay natin, kabay pa i-bless kayo ng Panginoon, patuloy kayo, digamo misyon, digamo ni mo.
lo tobleri duata dan kira ni mo to kunun gerad problema nanay no darong ab da eri duata yung partner mo kung wala pa sa Panginoon mag-request ka ng Bible study or visitation, ipanalangin mo na first of all fitim di sarilim anong kaibahan ng asawang babae na nandiyan ang Panginoon sa kanyang buhay. Dad Flanek, salamat man to. Baltic Oras, salamat di Cafe Duata, di programa bong Cafe Duata. Salamat. So, si Tito, soon, no? At nasal yugo, do Flanek yung ka-fellowship nyo on air na magpatuloy tayong magpagamit sa Panginoon kapag may pagkakataon, no? Minsan lang tayo sa mundong ito, hindi man tayo perpekto, noon dad pagkakamali natin noong mga nakaraan, balo di panahon na ni Fakaman Amnita Tabang Didwata, Banledwata Tokgis, Sustendwata Pangangailangan to para plus gito programa, Bong Cafe Adwata. Kunan galyo kaya't no, nasalak, yadagit ko Bert Labuayan na nun numero go, 0905-853-4161, nun Facebook, go Bert Labuayan, le, udagit dito, na nun Messenger go, kunan galyo kaya't no, lo yun ang lifet sa Admasal diro, para banded wata toktis. Salamat di ka feed wata. Kada alas 5 imidya, kal alas 6 di biyernis, di ni, di 1062 di XKI, nun kita programa, programa dadblaan, bong ka feed adwata. Fikifo, digamo.

0: Minsan na kitang hindi pinansin.
1: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
2: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
1: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
0: Minsan na rin kitang sinisi.
1: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na, oh?
2: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
0: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
1: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
2: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
0: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana, simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
3: Happy Mother's Day!
4: Happy Mother's Day!

0: inyong nabatian ang buong kafiye rota, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, sa takdang alas 6, kutob alas 6 imidya sang gabi, diri lamang sa 1062 PXKI.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
3: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
4: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
2: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
3: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS, maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasih, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
2: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
3: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
4: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach, but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies, naging talagang pure DXAS. No? During the pandemic, ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings, at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
2: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo, yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
4: Alam niyo po, kaya Lucho, no? meron tayong tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community. No, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no? So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento niya na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan. No, and ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
3: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar, para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
2: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
3: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong, maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
2: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
4: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang inatulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
5: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
3: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. We honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At syempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesu Cristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
2: Napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
4: May tatlong bagay po, Pelucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pag-present mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
2: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yun. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay. Makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
4: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng

0: tayo ang daming kwento, hindi siya napapanis, no? O laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
1: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso Eman?
2: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
1: Yeah, so marami kayong na-experience, marami kayong naihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
2: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalaga makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay, no? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad ng sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante ito, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
1: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay.

1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Nagapasalamat kita sa Ginoo, sa kahigayunan, sa liwat, na makaupdanay kita sa sining Biyernes sa atong programa dire sa DYVS ang Friday nga edisyon sang Salmo. Iniinyo ko bos nga lagad si Brother Hilga Sataya. Nagapangabudlay kita dire sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Kag nga nagapasalamat man kita sa Ginoo kay sini nga mga inadlaw, sini nga semana at least daw nag-abot gid man ang ulan. Ang iban daw installment basis lang, pero in some parts of the city medyo mabulubas ko. Within fact kagapon, no, nag-drive kita kay nagkalipat kita kundi kita nagkanto. I think I was driving to Talisay for the Baptist Missionary Association of Philippines nga summer youth camp. So daw na ulanan kita dito gawan, no? Pag-drive naton. So salamat kita. In some parts of the city, some parts of the province, we heard nga may mga mabaskog na nga ulan. So thank you Lord. Salamat gid sa Ginoo nga bisan kung gisapirti na gid kapaang, pero nagakadula man ang kaimit bangod sang ulan nga ginapadala sang Ginoo. So by the way mga utod, before ta maga istorya, subong sang aton nga istoryahan naman sa kahanginan, gusto lang kita magpahibalo sa liwat, no, in behalf sang Alumni Association bala sang Baptist Missionary Association, BMA Bible College, no, BMABC, Baptist Missionary Association Bible College dira sa may Talisay, in behalf of the Alumni Association, masiguro halos tanan kita nakahibalo naman that we will be having our 50th year anniversary sang aton eskulahan, no, sang aton alma mater. Kay di ang inyo kubos nga lagad dira man kita nagalin, produkto kita sang BMA Bible College, no. So dugay-dugay naman. Timi aton kita mga classmates. Aton kita nga pagtipon-tipon sa May 26, no. So ang actual gid nga program will start after lunch. Okay? Kay sa aga may activity man upod man sang isa naton ka alumni who had been serving as chaplain for US Navy. Okay? So, I'm talking about Brother Don Biadog. So, he will be coming all the way from the US. May activity sa aga, upod sa iya, kay isa sa sang aton alumni. I think daw ahead niya sa akon, daw duwa katuig mo, no? And then sa hapon will be our program sa aton alumni association. And of course, our beloved director, siya ang nagsugod sini nga ministry. I'm talking about Pastor Doyle Moore. Together with his wife, si Ma'am Linda, they will be coming over for the celebration. Okay? So, mga classmates, kag mga upod naton, ati, mga 50 anyos na, golden na ang aton nga alma mater. If you have some questions, you may contact me or may mga area coordinators kita dira. You can ask them. Pwede gid kamo kapamangkot, no? So, after sang aton sinanga activity, we will be serving an early dinner. So, it's good to see those classmates, no? Mga upod naton sa una. The other day, yung iba nagtawag sa aton all the way from Manila. And even some parts of the world, ang iba makadto pa dire, no? So, we'd be happy to have fellowship with you again. Okay, so mo lang na, no? So if you have some question regarding to that activity, it's going to be the 50th year anniversary of Baptist Missionary Association Bible College. So please do come. If you have some question, pwede ka mo ka-address na sa inyo kubos nga alagad, no? Okay, mga utod, I think for the past months, we were having a series of study regarding the redemptive work of the Lord Jesus Christ, no? Kag sang last Friday naton dito ginistoryahan, ng atong dito na tunan, number one gate nga ang sacrifice ang atong Ginoo bala, ang iyang pagpanginmatay sa cross, ang pag-redeem sa atong gikan sa atong kasalanan. He only did it once and for all. Munang ato na tunan last week, no? Nga there will be no second crucifixion. Hindi na na yang ang pagpanginmatay ni Jesus, liwat-liwaton niya, no? Nga kung makasala ang iya linuwas, panginmatya niya liwat, hindi na saya to amo. No? Kaya iti ang Bible gatudlo sa aton nga Jesus died for our sin once and for all, kisa lang. So there will be no second crucifixion. Wala na na siya, no? Okay. Ikaduha, na ato na to, and Jesus has no substitute. Amo to nga ato last week to, no? So there will be no second crucifixion. He has no substitute. Kaya siya lang gid man niya ang takos nga maging perfect sa iyang sacrifice para sa aton kasalanan. So hindi man pwede nga ina ang pagka-redeemer niya i-delegate niya sa iban. More so, hindi pwede i-delegate sa angel, no? Or sino man da being tao, or sino mga created being dira. Kaya sa aton niya nga redemption to, ang pagluwas ang Ginoo sa aton, ang aton niya redeemer, yeah, amo mismo ang aton creator na nimincharan tanabla to, padalman tanabla sang pinsarta. Nga the great redeemer the great creator became my savior, munang kanta, no? Ang aton nga manunubos, ang aton nga manunuga, nahimo siya yung manunubos. So nobody can ever take his place in our redemption. Okay, wala. So Jesus has no other co-mediator. Jesus has no assistant savior. Siya lang gid ang isa. Siling sang Acts 4:12, there is none other name given under earth whereby men could be saved. That is only by the name of Jesus. John 14:6, Jesus said, I am the way. Siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kabuhi. Wala siya may makalabot sa amay kung hindi paagi sa iya. So siya lang gid. Wala kita assistant savior, ha? Wala. There is only one mediator, the Lord Jesus Christ. Kaga ang last nga atong gintun-an sa last week, among pagkayab ni Jesus, ang aton, ang redemptive work niya, gin-comply agit tanan-tanan what is being required by the law, what is being required by the righteousness of the Lord, no? Tanang requirements, gin-comply niya. So, isa ganis ang iyang city palabras na gambal sa it is finished. Natapos na. Our debt has been paid in full. Ang pagbayad sang Ginoo sa aton kasalanan, hindi ya installment basis nga ginutay-utay niya bayad sa lata. Hindi na ya among ideya sang redemption tod. Ang ideya sang redemption, hindi man ang natawag nga layaway scheme. Inang bayaran mo anay amat-amat, kung mabayaran mo na amo nang pagkuha mo sina nga item. Ang pagbayad sang ginosang aton sala paid in full, kaya amo nang ideya sang word nga it is finished mo, it came from the word tetelestai, meaning paid had been paid, debt has been paid in full. So kumbaga, kung sa aton palingguay subong para maintindihan tagid, cash basis aya ang pagbayad sang ginosang aton sala, no? Muna nga kapatid, gitaya tod sang ginatawag nga eternal security. Ya kung Kristohanon ka nga tuntuod, anak ang gisang hindi ka na madula. Pagkay ang tanantanga utang, ginbayaran na sang ginuway ka naman sa may nabilin, dira nga ikaw pa da mabayad. Tiyan mo na, no? So, i-conclude na tong study ito last week. Sa redemption ni Jesus Christ, number one, good. Na the sacrifice has been done once and for all. Isalang gid si Jesus mangin matay sa cross. Wala na take two, no? No take two. Ikaduha, no assistant savior. Wala. Isalang gid si Jesus lang gid. Isa. Okay? No other mediator, no mediatrix whatsoever. No other assistant Jesus, no. One savior, no. One siya lang ang mediator kag wala na sang iban. There is no assistant savior. Kag amon yung last nga sang si Jesus nagkayab na gin-comply agad tanan-tanan kay na-fulfill niya. So, tawagun tani nga no back job. No back job. Wala back job si Jesus. Tanan gin-comply niya. Kag ang completeness, ang iya redemptive work, amo ni ang nagsilyo sa aton assurance of salvation, Tod. No? Kaya ang kaluwasan nga na ba aton talin sa Ginoo, hindi niya, Tod, hawot-hawot. No? Kundi nga kumpleto, ini. Ti, karon, sini naman nga hapon, istorya naman ta, Tod. No? Parti ini sa victory ni Jesus Christ. Sa victory ni Jesus Christ. The victorious Christ na kagang aton subong na salandigan sa aton istorya ara sa may 1 Corinthians chapter 15 lingin natin sa babaw. I think the whole chapter pwede natin makovered kung if we have enough time, pero tipilion talang ding pila ka tinaga diri, no? I mean verse 54 bala dira sa 1 Corinthians chapter 15. Sa verse 54 nagsiling, so when this corruption shall put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying, as it is written, death is swallowed up in victory. 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Okay? Karon, ini ang 1 Corinthians chapter 15, ang konteksto sinito, the whole chapter, teaches us something about the doctrine of Christ's resurrection. Kay tigin hambalgani na dire nga kung si Kristo wala na banhaw, ang aton pagwalis ang pulong sang Ginoo maging walay kapuslanan. It's going to be an empty message, no? Kung si Jesus wala na banhaw, we will be false witnesses. Kay nagadeclare kita nga ang aton Ginoo na banhaw, and yet kung wala siya na banhaw, tingon di butigon ta na. Kag ang horrible gidya nga senaryo yat 1 Corinthians chapter 15, if Jesus had not risen from the dead, we are still in our sins, and there will be no forgiveness for us. There will be no forgiveness of sin kung ang atong Ginoo hindi nabanaw sa mga minatay. So it is going to be a very horrible scenario, no? Sa kabuhi isang tao nga wala gali kapatawaran sa kasalanan, kagdi kung ang Ginoo nato ay nabanaw, ang matabo dira mga utod nga we will all be forced to face eternity without hope. Magatubang kita sa eternidad nga walay paglaom na muna, no? That's why sa verse 18 baladira, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Di ang kabuhi tatod, hopeless gid, miserable gid, kag wala gid paglaom. That if Jesus had not risen from the dead, na kung wala siya na banhaw, di kundi kaluluoy gid ta. Di pero nabanhaw siya. Nabanhaw ang Ginoo. Amo na nga to, hindi ta makaluluoy. Ha? Nabanhaw siya, gindaog niya ang kamatayon, gindaog niya ang yawa. Kagindaog niya ang sala. Amo ni ang victory ni Jesus Christ. Wala siyang may maka-comply siya na. Wala siyang may maka-imitate sang ginimo sa nga ton Ginoo. Number one, gindaog niya ang sala. Gindaog niya ang yawa. Kagindaog niya ang kamatayon, no? Is grand slam niya ang victory ni Jesus mo, no? Praise the Lord, grand slam niya. Tiyan mo na, Tod, no? Nga isang Tod, maburubudlay mong isang kabuhi tanga Kristohanon, labi na gid kong gapangalagad ka sa Ginoo, kay ang bangkaw sang kaaway sa imo man natuon, ang kanyon sang kaaway sa imo natuon, kung galagad ka sa Ginoo, labi na gid kong pagpangalagad mo nang may bunga man bla. Na matuo na dason ang kanyon sang kaaway sa imo. Pero ti ining aton pagatunan ni ginatunan tani naghatag ni sa aton sang dako nga paglaom, no? Kay nga number one, gid gindaog na nga daan sang Ginoo ang tanan nga sahi sang kaaway. No, gindaog yan na. Kag kun kita nga nagtuo sa iya, maging sharer kita sang victory ni Jesus. So mamangkot kita subong ano ning mga kaaway niya nga gindaog niya. Di ang number one gidiri mga utod, amo ang sala. Ang sala. Ti paano ni Jesus gindaog ang sala? Ang silingsang Book of Hebrews, he was tempted in all points and yet without sin. Ariyo, Hebrews chapter 4 verse 15, no? Oo. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but in all points tempted like as we are, and yet without sin. Jesus Christ lived a sinless life. Why say kagi sala, bisan gamay? Dalay hawon ang Ginoo, no? Thank you, gid, salamat gid sa Ginoo, no? Why say kagi sala, bisan kisa? Although ang kaaway nagtimtar man sa iya, ang yawa, bo, yawa gid eh, no? Nga aman. Pati nga aton Ginoo, gin-attempt yung pangatimtaron. If somehow ang Ginoo nakasala, ang Ginoo hindi na siya pwede i-sacrifice sa cross para sa atong kasalanan kung nakasala siya. Kaya ang iya nga dugo, hindi na na-perfect. Okay? Another thing, kung ang Ginoo nakasala, siguro hindi na siya kabalik sa langit. No? Grabe, no? Pero Jesus was tempted in all points of his life. And the kind of temptation na nag-aabot sa Ginoo, hindi lang to kisa mo. Ang akong pagpati, no? It was a continuous temptation. And yet, when he died, he went back to heaven sinless. So ining sinless perfection nga doctrine, gina-ascribe ta na hindi sa kay Mary, gina-ascribe ta na kay Jesus, kaya siya ang wala sala, no? So ari pag ido sa Hebrews, ano ni Hebrews chapter 2 verse 18, for in that he himself has suffered being tempted. Tempter siya. He is able to succor them that are tempted. Kung gintimtar siya, why siya na kasala, so mabuligan niya ang mga ginatimtar man. Kasi siya ang atong great high priest. No? Tempted in all points and yet without sin. Gaptuugit kita yabalatod sa ginatawag nga the doctrine, diri masulod ang doctrine of the sinlessness of Christ. Ang doktrina sang pagkawalay sala ni Kristo. Amo na siya, no? So, Jesus has overcome sin by His perfect life. Kaya di perfect siya mo, no? Okay. Kadua, ano pagid nga kaaway ang gin-overcome siyang Ginoo? Tingi kadua diri, amo ang kaaway eh, ang yawa, ang jablo. Paano yagin daog ang jablo? Sa Genesis chapter 3 verse 15, ginhambala na nga daan sang Diyos nga amay mo. Sang gin-curse ang yawa, ang gin-curse ang serpent, no? When the serpent was cursed, then ang aton Ginoo, ang Diyos nga amay, naghambal na. Nga siling niya, I will put enmity between you, the serpent, no? And the woman, and between your seed and her seed, no? Di siling niya, it shall bruise thy head. Anya ang ining seed of the woman, someone from Israel, the woman there is the nation Israel, so somebody who is an Israelite is going to crush your head. Ti ina prophecy, ina may prophetical value, ina ang buting ganon sina, someone from the tribe of Israel will come and is going to bring the devil into its ultimate defeat. Ang question dira kung sino ang ginatumod sang Diyos nga amay dira, someone from Israel. No, when we are studying the scripture, we all know that that prophecy refers to the Lord Jesus Christ, because Jesus Christ is an Israelite. No, and out of Israel will come forth someone who is going to bring the enemy into its ultimate defeat. So this is a prophecy regarding the coming of the Lord. Kag siya ang maga butang sa kaaway sa ultimate defeat sang Diablo, no? Hindi kita yung gaaway sa Diablo, way tadaya kusog tod, way tadaya nga aton kusog ya, way ganyan nagur sa pitik sang kaaway, no? Si Jesus Christ yang aton Ginoo, so maging victorious kita, hindi sa aton kugulingon kapag imudos, kapag imakas, kundi paagi sa kay Kristo Jesus, no? So amo ning ikaduha nga kaaway nga ginpirdi sang Ginoo, number one, ang sala ginpirdi niya. Kadua, ang jablo, no? Ang jablo ang kaaway, ang Satanas ginpirdi niya paagi sa iyang crucifixion. iti during the crucifixion siguro ang mga iban ng mga demonic spirits, no, siguro nalipay sila ya kay iti ging crucify ang ato niya nga Ginoo. Iti, pero the thing maybe some of them know, some of them una teorya talaga na to ng iban sila ron intindihan nila iti kung mapatay ni si Jesus karon mabanhaw ni siya, so maperde kita. Pero ang iba niya nga siguro daw hindi sila ya, kumbaga daw hindi pala sila ya will inform sila ate na perdi na siya, no. Pero sa pagkabanhaw niya, it was a declaration of Jesus' ultimate victory na, no. So the enemy, the devil, has been defeated. Okay, naging perdi siya sa aton Ginoo, no? Kag ang ikatatlo diri mga utod nga declaration of victory sa aton Ginoo, amo nga Jesus has been victorious over, not only over sin, against sin, Jesus has been victorious against the devil, and Jesus is victorious against death, no? Gin-diffuse niya, ginkwaan niya venom ang kamatayon, no? He diffused the sting of death through his resurrection. So muna mga utod nga bisan kita nga Kristiano, mapatay gid man ta physically, pero ang poison of death, ang dalit bala nga ginadala sang kamatayon, hindi na naton may experience siya mga kauturan, no? Kay ti number one, ang declaration sang Ginoo bala sa John 11:25 nga nag-declare ang Ginoo, naghambal siya sili niya, I am the resurrection and the life. Okay? Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. So diin dira na yon ang kamatayon. Wala, death has lost its power. Ang kamatayon nadula niya ang iyang agahom bangod of the declaration of Jesus that Jesus is the resurrection and he is the life. So muna kita nga Christian, mapatay gid man ta physically, pero ti number one, dumuntang hindi na tayo mapatay spiritually, meaning to say hindi na tayo masiperate liwat sa aton nga Diyos. Kaya ang ideya to siyang death, it came from the word thanatos. Thanatos, ang ideya sang thanatos, hindi ya nga cessation of life nang madula kagidlayangan do habon kabalangan naglupok in the mid air, no, nang bubbles bala na maglupok in the mid air, wala ka na sa pundason, nagblab ka na, annihilate ka. So that's not the idea of death mga utod. If ever the Bible talks about death, ang ideya ya sang Bible sang death separation, na nasiparar ka. Amo na nga siling sang Ginoo sa kay Adan kag kay Eva, the day you eat of the fruit of knowledge of good and evil, you shall die. But when Adam and Eve ate the fruit, they did not die physically. When in fact nanago pagani sila, ginahuya sila kay ti naked sila, no? Di ba mo nang istorya? So ang pamangkot dira, napatay sila physically. Wala, napatay to sila yatod spiritually, because that time they were already separated from God because of their sin. So the idea of death from the Bible is not actually the cessation of life. Ang cessation of physical life, that refers to the physical death. Nga ang aton lawas mabulag sa ang aton spirit, ang aton nga soul mabulag sa aton physical body, you die. The body will return to the dust, the spirit will return to the Lord. So amo na ya ang physical death, pero ing ginahambal naton diri amo ni natawag nga spiritual death. There will be no more separation between us and the Lord in the virtue of the salvation that we received, in the virtue of the redemptive work of Jesus. So that's why si Paul diri sa 1 Corinthians naghambal gid siya, O death, where is your sting? Nya o kamatayon, diin ang imo ano ning sting ni? di nang imo singkaw, di nang imo dalit, di nang imo sarait, no? Muna sa? Where is your sting? Diin bala ka matayo nang imo abilidad. Ano ginang ipabugal mo? Oh, death, where is your victory? Muna ambal ni Paul. Oh, kamatayon. Diin bala ang imo pagdaog. Nga ka-confident kay Pablo sa paghambal ya sini. This is not just about poetry. Kay ka-poetic bala sa paghambal din ni Pablo. Pero this is not just about poetry. This is all about, for me, this is all about doctrine. Doctrine that death has lost its power. Ang kamatayon, nadula niya ang iyang kadalagaan. Pirdi ang kamatayon. In the virtues ang ginimo, sang aton Ginoo. No. You know, sang hubin-hubin pang inyo kubos ng alagad, isa sang kalantahon nga ay seldam ko na lang man mabatian. Ining kanta ni bala sang gospel singer nga si Dallas Holmes, no? Rise again. Go ahead, drive the nail in my hand, like that. I will rise again. I will come again, no? You know, that song gives me comfort. Because it gives us the assurance that death has lost its power. Naamo na ang lyrics dira, no? Death has lost its power, no? Nadula sang kamatayon ang iyang agahom. In the virtue of what Jesus Christ has done on the cross for us, okay? So as He has promised, the Lord Jesus Christ promised, no? He is the resurrection and the life, and he who believes in Him, though he were dead, yet shall he live again. So, hindi nakaladlukan galitod ang kamatayon, kay gindaog na inis ang aton Ginoo, death has lost its power, death has lost its poison and the sting of death, no? The death itself is swallowed at up in victory. Munang grabe nga mga declarations ang aton Ginoo. And Jesus is always true to His word. Kung ginhambal ya ina, matuod ina, no? Death has lost its sting, its terror, and the power. Munang siling sang 1 Corinthians 15:55, O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Ti amo na nga agin tawag ta si Jesus Christ nga the Grand Slam winner. Kaya during sang iya nga redemptive work, sang iya crucifixion, gindaog niya ang sala. Paagi sa iya nga perfect na kabuhi. Wala sa sala, no? Kaduha, gindaog niya ang yawa. Paagi sa iya crucifixion, kagpaagi sa gahom, sang iya hamili nga dugo. Okay? Ikatatlo, gindaog sang Ginoo ang kamatayon paagi sa iya nga pagkabanhaw. Oo, ti sinobla ang nagbanhaw sa iya, siya man mismo, kay hihiling niya, He is the resurrection and the life. I pray to God, mga utod, nga inibulang mga actually nabatian ta naman ni nga mensahe mo. Kung ikaw Christian dugay na nga tinuig, I think you heard this type of message many, many times already. Nga agi na sulit-sulit nito, kay diri nakapasad ang aton paglaom, diri nakapasad ang aton assurance of salvation, no? And that is all in the virtue of what Jesus Christ has done on the cross for all of us, no? Dayawon ta ang Ginoo, pasalamatan naton siya. Kabay patod nga ining aton ginistoryahan nakadalaman sa mga espirituhanon nga pagpanomdom sa tagsakag isa sa aton. By the way, we are now preparing for our vacation Bible school. Kag nga sa amon simbahan, sa this coming Sunday, we will be having a training, no? Teacher's training. We do that every year in preparation for our vacation Bible school, no? Di sige ah, diri lang kita asta mga utod. Salamat gid sang tinion nag updanay kita. Baka mayuhon kamo sang aton Ginoo. Kit anay kita sa tagsakag isa naton ka mga simbahan this coming Sunday. May the Lord bless us all sa liwat ining inyo kubos nga alagad. Si Brother Hilga Sataya, baka mayuhon kamo sang aton Ginoo.
1: Salmo programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito nga po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating pagkakaloob. Alam niyo po, napakaraming mga responsibilities ng isang mananampalataya. Bawat isa sa mga ito ay kinakailangan po nating gampanan, hindi lamang dutifully, but also delightfully. Ibig sabihin ng dutifully, ginagawa po natin na meron tayong maliwanag na sense of responsibility and obligation. Ang sabi nga ho ng isang speaker, pag sinabi nating duty or obligation, eh hindi ho nakadepende yan kung sa gusto nyo o hindi, nasa mood kayo o wala. Well, it has to be done, sapagkat yan po ay isang responsibility. Ano po? Kaya nga mapapansin nyo yung mga tao na pag ang kanilang mga ginagawa ay ginagawa bilang udyok ng kanilang mood, ng kanilang damdamin, ang isang nawawala yung consistency. Eh. So an obligation is something that you commit to faithfully. Regardless po ng ating mood o kaya ng ating damdamin ng mga panahong yon. Now, delightfully is something else. Kasi sa totoo lang po, pag pinag-uusapan natin yung delight, ito ho ba ay isang reaction lang natin o ito ho ba ay isang kasanayan na patuloy nating pinalalago sa ating buhay? Kasi pag hindi pa tayo lumalalim sa pananampalataya, alam nyo, marahil po ay meron tayong delight from time to time, or yung delighting natin merong threshold o hangganan. Pero pag sinabi po nating to delight in giving or worshiping God, eh alam nyo po, ang ibig sabihin nito ay sinasanay mo ang iyong sarili na pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa ating Diyos. Sinasanay mo ang sarili mong magalak sa pagpaparangal sa Diyos, na isang bagay na wala sa atin nung tayo po'y wala pang kaugnayan kay Kristo. Pero ngayong na kay Kristo na tayo, ito po ay kailangang taglayin at maging kasanayan ng ating buhay. Di po ba? So napaka-importante po ito para sa ganoon, maunawaan natin na marahil po may mga bagay na nung umpisa hindi ka nagagalak, pero pag nakasanayan mong magalak, pag na-train mong iyong puso na magalak, eventually mapapansin mo na yung kagalakan or yung delighting is a product of maturity and growth. Totoo naman, di ba? Parang sa pagkain, para madaling ipaliwanag. May mga pagkain po na gustong-gusto natin, pero hindi naman mabuti para sa atin, di ba? May mga pagkain na gustong-gusto natin, pero minsan nakakasama pa nga eh. At may mga times na pag tayo po ay nasabihan ng doktor na ito ang mga bawal, ito ang dapat, aba, alam nyo ho, sa umpisa, sa totoo lang, lalong-lalo na pag nasanay ka sa hindi malusog na pagkain, it will take time para yung mga pagkain na nararapat at malusog ay maging kasanayan. Sa umpisa ho, medyo parang sapilitan ho yan, di ho ba? Pero later on, mapapansin mo, nagugustuhan na. Sa kape nga lang, ang biruan eh. Marami ho ang gusto yung mga 3-in-1, yung matatamis, milky. Pero alam nyo po, ang isang bagay na mapapansin mo pagka marami ng bawal. Abay, natututunan pa lang magustuhan yung black coffee. No, sino ho ba dyan ang black coffee ang iniinom? Na dati hindi naman, di ba? Eh dati-dati ho, pag iniinom mo yan, parang hindi mo magustuhan. Pero eventually, natutunan mong gustuhin at ano pa? Abay, hinahanap-hanap pa. So natutunan mo na, di ho ba? So ganun din naman sa atin. May mga bagay na marahil po ay hindi mabuti para sa atin na gustong gusto natin. At may mga bagay na mabuti at nararapat para sa atin pero hindi pa natin gusto. So yung delight po natin, dapat lumalago yan. Because as you delight, ang nangyayari po dyan, sinasanay natin yung puso natin. Kaya nga sa isang pag-aaral natin, if you remember, pinag-usapan natin to eh, na yung giving is actually isang practice or a gift na kailangan lumalago din habang ginagawa natin. Pag wala yung paglago habang ginagawa mo ito, then you're not doing it the right way. Ang anumang gawaing espiritual, habang ginagampanan natin sa tamang paraan, ito po ay nagde-develop ng tamang puso sa atin at nakapagpapalago sa atin. So, unawain natin ngayon ang pagkakaloob. Gamitin po natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 11 all the way to verse 15. Ang sabi ho ng passage, "Yes, you will be enriched so that you can give even more generously. And when we take your gifts to those who need them, they will break out in thanksgiving to God." So, two things will happen. The needs of the Christians in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanksgiving to God. Verse 13, "You will be glorifying God through your generous gifts, for your generosity to them will prove that you are obedient to the good news of Christ. And they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Thank God for His Son, a gift too wonderful for words." So dito po sa passage na ito, makikita mo, pag tayo po ay tapat sa pagsunod sa ating Panginoon, ang maliwanag pong sinasabi ng talata is that the Lord will enrich you so that you can give more generously. So yung ating step of generosity will lead to more blessings so that we can even more be generous. So ibig sabihin po nito na kung hindi tayo tapat sa kakaunti, hindi tayo magiging tapat sa marami. Yung pagpapala ng Panginoon ay lalong dumadami pag tayo po ay tapat at maayos ang ating pagsunod sa Kanya kahit sa larangan ng pagkakaloob. Pero yung pagpapala niya sa atin ay hindi po para dumami yung capacity natin for personal use. Ang maliwanag po dito is so that we can give more generously. Hindi naman po masama to enjoy the blessings of the Lord if it is the Lord's will. Pero ang challenge po rito at ang reminder sa atin is so that we can give even more generously. So hindi dapat sa atin tumigil yon. Kailangan po merong pagpapatuloy ng bagay na ito. At makikita mo, napakaganda ng resulta, no? Sabi dun sa verse 12, "The needs will be met." So may pangangailangan, natugunan. So that's the physical aspect. Pero mapapansin mo, ang isang epekto, dahil ito po ay isang spiritual na gawain, people will joyfully express their thanksgiving to God. Sila po ay magpaparangal, sasamba sa ating Panginoon. So makikita mo na pag ang isang bagay po ay ginagawa sa tamang paraan, and giving is a spiritual activity, meron pong giving na hindi spiritual. Merong giving dahil, actually marami to, gusto ko rin bigyan din to eh. Merong nagbibigay dahil naawa. Okay, merong nagbibigay pero gusto ng control. I would say hindi nga pagbibigay yon. Kung may mga tao hong nagbibigay pero may condition sila, nagbibigay pero they want to control what they give, they impose themselves. It's not giving, it's buying power. Hindi sila nagkakaloob in the truest sense. Bumibili sila ng kapangyarihan. Mali po yun. Kasi pag ikay nagkaloob, you entrust this to those who were entrusted by God with the responsibility on how to use it. May accountability ka sa Diyos in the same way na yung nagmamanage nito will also have an accountability before God. Di ho ba? Kaya mapapansin mo yung katapatan natin sa Panginoon yon. Yung mga nagmamanage nito ay dapat maging tapat din sila dahil may pananagutan din sila sa ating Panginoon. At iyan po ang hamon dyan. Kaya nga mapapansin niyo po na sa pagkakaloob, kailangan tingnan natin ito as a spiritual activity. It should lead to glorifying God. Tayo po as believers, lumalago sa pananampalataya habang tayo ay nagkakaloob. Yun dapat ang epekto eh. Hindi po yung focus lang tayo kasi giver yan kaya mayaman yan. Dapat po medyo baguhin natin yan eh. Kailangan makita natin na giver siya kaya spiritually nagmamature pa siyang lalo. Kailangan palagi nating makita yung spiritual side kasi yun naman ang purpose eh. If it's a ministry, then it should have spiritual benefits and it should also have spiritual fruits. Dapat may benepisyong spiritual at may bungang spiritual din. Di ho ba? So, yan po ang ating makikita. Kaya nga, kung itutuloy natin yung talata, sinasabi nga po doon that you will be glorifying God through your generous gifts. So, God is glorified. The believers are edified. At ang sabi po ng talata, it will show that you are obedient to the good news of Christ. Hindi po ang makikita, mayaman siya, kaya siya nagbibigay. Hindi, it shows your obedience. Yan po ang nailalantad, yung ating pagiging tapat. At ano po ang resulta? Ang ganda. Verse 14, they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Nakita mo yung spiritual blessing na ibibigay sa iyo. Ikaw na nagkaloob, naging instrumento. At ang balik din ito sa iyo, ang mga taong napagpala sa pamamagitan ng pagiging instrumento mo, sila naman ay magpapasalamat sa Diyos at mananalangin para sa iyo. So nakita niyo yung blessing na iyon, huwag nating ilimit sa material at financial na para bang palagi kailangan ang reward ay material and financial. Hindi po. Yung spiritual side, because yan naman ang mahalaga sa ating Panginoon, di po ba? Kung meron pong mga material, financial, well, that's secondary. Primarily, it should be spiritual. Ngayon, ito po ang madalas, no? Puntahan natin yung bakit ba marami hindi nagiging faithful sa giving. So, let me suggest three things. Marami po yan, but let's focus on three things. Number one, yung worry. Dinil ito sa Matthew 6, di ba? Pag tayo po ay nag-aalala, ang nangyayari po, pumapasok tayo sa tinatawag na survival mode. Pag ang isang tao nasa survival mode, ang focus mo ay sarili mo. So from others, you shift toward self. From God, you shift toward self. Na para bang yung pinagdadaanan is now an excuse to not give. Kaya nga yung pinag-aralan natin ng isang pagkakataon, sinasabi nga po ron, sa kabila ng kahirapan, problema, nananatili silang nagkakaloob. Bakit po? Kasi hindi naman sila nag-aalala eh. May tiwala sila sa Panginoon. Kaya ho, napakahalagang makita natin na yung worry, problema ng puso yan eh. Sa totoo lang, may mga taong kakaunti ang tinatangkilik but they do not worry. May mga taong napakaraming pera but they worry. Naalala ko yung nabasa ko about stress. Ang sabi po roon, when our sense of control is threatened, we experience stress. Na-stress tayo dahil yung sense of control natin na naapektuhan. At yan po ay isang napakalaking paalala sa atin na paminsan, hindi naman talaga yung resources. Minsan ang dami-daming resources, higit-higit pa eh. Pero ang na-threaten yung sense of control, paano na? Yan. Diyan ang gagaling yung worry. Kaya nga, nung sinulat yung pagpapaliwanag tungkol sa worry from Matthew chapter 6, alam mo, lahat relate eh. May pera, wala, mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat. Bakit po? Because worry is something that affects everybody. It's not about your bank account. It's not about how rich you are. Worry po is a spiritual condition. Kaya, it's an issue of faith. So, pagka merong worry, mapapansin mo, mahirapan ka magkaloob. Kasi yung worry mo is a threat to your faithful giving. Pangalawa, wants. Totoo yan. Paminsan, magandang tanungin ang sarili natin. Baka pagdating sa Panginoon, bilang na bilang at hirap na hirap tayo magkaloob. We find it difficult to be generous. Pero pagdating sa hobby, sa hilig natin, sa mga alaga natin, yung para sa atin, baka naman walang bilang-bilang. Talagang all out, di ho ba? Eh, ang tanong ho, pagka ganun, ano nang prioridad natin? Minsan po, ang nangyayari sa atin, para bang mabilis tayo pagdating sa mga bagay na para sa atin, para sa hilig natin, pero pagdating para sa Panginoon, eh nagkakaroon tayo ng ika nga eh, ipagpe-pray ko pa ng napakatindi. Pero pagdating sa Kanya, wala nang pray-pray. O ba? Pag-isipan. Because it's an issue of priority. And sometimes, pag nakafocus tayo sa wants, hindi naman nauubos yan eh. Di ba? In fact, ang mundo natin, yan ho ang appeal. Talagang ang inaatake yung wants. Kaya nga, nung araw, naalala ko yung kwento ng isang kumpanya na gumagawa ng bumbilya, no? Na-relate sa akin to ng isang kaibigan. They were so good dun sa kanilang product. Hindi napupundi agad-agad, no? Talagang pangmatagalan, ika nga. Alam nyo nangyari, nalugi yung kumpanya. Bakit? Initially, nag-boom kasi bilihan lahat eh. E nung hindi nasisira, wala nang bumibili. Nalugi. Alam nyo, ngayon, ang appeal ng mga produkto, palagi, new and improved. Palagi nyo makikita yan. This is better than what you have. So kahit na buong-buo pa, matibay pa, okay pa, they will always say obsolete, magpalit ka na, hindi na yan ang uso. Kaya ang tao ngayon always looking forward for the next new thing. Di ba? At yung pagtingin natin dyan, syempre, it affects the way we manage resources. Kung mapapansin mo, halimbawa sa cellphone lang, ang cellphone po can be very, very expensive, lalong-lalo na pag palabas pa lang o kalalabas pa lang. Di ba? Tapos in just a matter of few months, mapapansin mo yung very steep decline pagdating sa value. So, anong mapapansin mo rito? Well, bottom line is talagang gusto nila na ang tao makuha doon sa hype na isa ka sa mga nauna na nagkaroon. Yan. Actually, for some people, they are buying status more than a gadget. Yung status ang mahalaga. And that's very dangerous. Because if we are feeding our status, then there's something wrong. Kaya kailangan evaluate natin. Hindi naman ho masama magkaroon tayo ng mga bagay na kailangan at nagagamit natin. Pero yung pong itong mga bagay na ito ang maging pangunahin at naging hadlang na sa ating pagiging tapat, then it becomes an issue of priority. So that's number two. And thirdly, wastefulness. Wastefulness. Maraming nasasayang. Totoo naman ito eh. Di ho ba paminsan, pag hindi natin talaga napag-iisipan, marami tayong natatapon ng mga resources. At pag iniisip-isip mo, itong mga natatapon na ito, mga nasasayang na ito, sometimes binibili natin dahil mura, minsan binibili natin kahit di natin nagagamit, minsan binibili natin kahit na meron pa tayo. And eventually, pag tiningnan mo yung halaga ng mga ito, mahal din eh. At ito po ay issue ng efficiency or stewardship. So pag hindi natin naayos to, it affects the way we give. Kaya nga, if you remember, sa ating isang pag-aaral, binigyan din natin na yung giving, I can liken it to the tip of the iceberg. Ibig sabihin, underneath that, meron pang mga sub-issues. Yung pagtatama ng puso, pagtatama ng kasanayan sa ating pagbibigay. Hindi lang siya basta yung nagbigay ka. Merong mga dinideal sa atin, eh, no? To give faithfully. Kasi to give one time or unfaithfully, ibang usapan yon. Pero yung giving faithfully, ang ibig sabihin nun, meron kang inaayos sa buhay mo so that you can consistently give. Eh bakit? Sa totoo lang, minsan yung income naman di naman nadadagdagan eh. Minsan pa nga, nababawasan pa pag may karamdaman, emergency, kung ano-ano, di ba? Kaya nga yung capacity to give, hindi palaging pare-parehas eh. But if you give faithfully, ang basihan nito ay hindi na yung financial capacity but the spiritual capacity. At yun po ay napaka-importante sang-ayon sa ating natutunan kasi yung spiritual capacity enables you to be consistent despite your financial inability. Na kahit paminsan hirap tayo financially, but we can be consistent and faithful if we are spiritually able. Yan ang challenge dyan. Kaya po mapapansin natin sa mga pinag-aralan natin nung nakalipas, napaka-importante po yung pangangalaga sa buhay espiritual. Dahil ang pagkakaloob na tunay na nagbibigay lugod sa Diyos ay isang spiritual na gawain more than anything else. Giving is a spiritual activity. Hindi lang siya tungkol sa pera, it's about the condition of your heart, your spiritual maturity, it's all about your faith in God. Diyan nagmumula yan eh. Giving is just the expression. Pero yung nangyayari sa puso natin, yan ang battlefield. Yan ang hard work. So kung nag-struggle ka sa giving, tingnan mo yung mga mas malalalim na issue. Mas mabibigat yung mga underlying factors bakit yung giving ay nahihirapan nating gawin. Di po ba? Napaka-importante yan. Kaya nga, challenge talaga sa atin yan. So worry, wants, wastefulness. The issue of faith, issue of priority, and issue of efficiency or stewardship. Kaya para ma-resolve ba natin to, let's look at three things. No? One is lordship, ang pagiging Panginoon ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, if He is Lord of all, then definitely He is the Lord of your life. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kaya ang challenge po rito is to give according to the Lord's leading and also to spend according to the Lord's leading. To manage our resources according to the Lord's principles. Kasi siya ang Panginoon eh. Siya masusunod kung ano yung nais niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung marapat sang-ayon sa kanyang pamantayan at ninanais. Kaya kung minsan, napapansin niyo po, ang struggle talaga sa giving, nagmumula sa struggle sa pagpapasako. Di ba? May mga times na may leading si Lord pero ayaw natin. May mga times na pinagagawa ni Lord pero hindi natin gusto. Kaya challenge talaga yan na kinakailangan po ang puso natin must be ready to give so that we can truly honor God. Yung pangalawa po, so that's lordship. The other one is worship. Kailangan natin palaging ipaalala when we give, it should be an act of worship and that is to glorify God. So it's not only the amount but how we give and why we give. Nabanggit ko po kanina sa ating pasimula. Na minsan po talagang ang pera, pinagkakaloob, pero tinitrade off natin eh. For example, you want influence, you want position, power, you want control. Pag kayo ho ay nagbibigay and you find it difficult to give anonymously o kaya yung walang strings attached, well, it's time to evaluate. Are you giving really to worship God? Or merong ibang motibo o layunin? Di ho ba? Kasi may mga ganyan eh. They give, pero gusto nila talagang mukha nila yung nandun. Kita sila. O kaya, they give, pero ang gusto po nila according to how they want to the resource to be used. So anong ibig sabihin po nito? Ang nagiging problema po doon is maybe you are giving to buy power, get a position. So hindi lagi, pero it's good to evaluate. So lordship, worship, third.

0: kapatid, naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Sa ngayon, dito po tayo nagtatapos at ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Sana nakikinig ka po ngayon. Alam ko hindi sapat ang salitang salamat para suklian ang lahat ng hirap at sakripisyo na dinanas mo para makarating ako sa kalagayan na mayroon ako ngayon. Ganun pa man, nais ko pa rin sabihin ang salitang salamat. Kahit kasgas na yan. Salamat sa lahat-lahat. Sa pagmamahal na binibigay mo, sa nilalaan mong malawak na pangunawa sa lahat ng ginagawa ko, sa pagbibigay ng lahat ng pangangailangan ko. Salamat dahil lagi kang nandyan para pakinggan ang mga problema ko. Salamat sa mga payo mo at sa lahat ng aral na tinuturo mo simula nung bata pa ako. Salamat kasi ikaw yung isang tao na laging naniniwala sa kakayahan ko. Alam ko may mga pagkakataong nasasaktan ka kapag hindi kita sinusunod. Sasaktan kita kapag mas marami pang oras ko sa kabarkada kaysa sa'yo. Sasaktan kita kapag nasasagot kita ng pabalang. Kaya kung nakikinig ka ngayon, gusto kong gamitin ang pagkakataon na to para humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Kaya ngayon, sa espesyal na araw mo, isang araw na binibigyang pagkilala ang isang huwarang katulad mo, gusto kong sabihin ng mga katagang bibihira kong sambitin. Mahal na mahal kita. Hindi ko man yun nasasabi at napaparamdam sa'yo ng madalas, pero mahal kita. Hindi man kayo ang the best mom in the whole world, dahil wala namang perpektong ina sa buong mundo. Pero ramdam ko po na nagsusumikap ka para maibigay ang the best para sa akin. Kaya nay, mama, mami, at kung ano pa mang katawagan, marami pong salamat sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Happy Mother's Day po. Nagmamahal, anak.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams.

0: Mabuhay ka, kaagapay. Live out of your shell. Get out of your sin. Get out of your hatred, your hesitations. Magmahal, magpatawad, because sooner or later, ang buhay mo ay magiging isang kwento na lang. At kung ano man ang mensahe ng kwentong ito, nawa ay makapag-iwan ito ng pagpapala. Bilang broadcaster sa DZAS, we are always inspired to do broadcast as if it is our last. We are being reminded to commit all of our episodes to God as if hindi na kami mabibigyan ng chance na umere bukas. This is how we should live our life, always to the fullest, always giving our best because we were loved by an excellent God. Our life is the best gift we have ever received. At kung paano mo ito ipamumuhay, ito ang pamamaraan mo ng pagpapasalamat sa Diyos. Nawa kaagapay, nakapagbigay sa iyo ng encouragement ang episode na ito at umaasa ako na ikaw ay nakatanggap ng panibagong pagpapala at inspirasyon mula sa Panginoon. Ako si Jo Cabrera Alabastro, hanggang sa susunod na episode ng Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
3: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Mga biyan ang aton pinasahing nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay isang kabuhi na galambot naman sa inyo mga puluyan sa pagalagad sa inyo. Nahala din ni sa pagtuon sang putli kaghamili nga mga pulong sa aton Ginoo. Gani pabilin kamo sa sulod sining 30 minutos sa sining aton very special program, Tinapay sang Kabuhi.

Iyari ang matahong mga bahin sa kasulatan para sa aton sing adlaw. Hulubaton Kapitulo 4, Versikulo 23. The Book of Proverbs, Chapter 4, Verse 23. Mga pulong sa ginoon na siling, bantayi ang imo tagipuson sa bugos nga kakugi, kaysa sini nagagwa ang mga ilig sang kabuhi.

Okay, welcome gid sa itong broadcast karong adlaw. Nagabasa ako diri sa isa ka law firm sa Manila. Hindi lang ako nasambit ang ngalan kahit huwag kita permiso sa pagsambit sa ngalan nila. Ini nga law firm ngini, isa ini ka bantog nga law firm sa Manila. Kag may policy ini sila, naging kaisahan. Para sila tanan, bilong nga staff. Nga nagasiling ini ila policy as a law firm that any member of the staff discovered engaging in immorality is terminated right away. And this is non-negotiable. Kasi itong isa katiyon, ang amoy ning natabo diri, isa ka male member sa ila staff was terminated for adultery. Ini siya nagservisyo na sa ila firm for 13 years, lawig na, married, but had an affair of with the former secretary of the firm. Tinasapuan ini. Natungo nga mo ng ila policy nga kung you're engaging in immorality, you committed adultery or fornication, that is non-negotiable. Right away, out ka. Tiyapin ninyo isa ini kabagay nga gina-appreciate natin sa mga kumpanya nga kaangay sini. Kaya ginahimo nila ni kung nga maproteksyonan ang family. Kaya mati may familia ni siya. Hindi sila luya nga magpadayo ng practice kag mag-suffer niya family. So we congratulate this law firm na may palisika ang isa na. Kakabay nga sundo ni sa madamo man ng mga korporasyon o kung nano dira ng mga organization. Agod nga mapinan, matipigan, tagaan proteksyon ang aton mga families. Kahit nag-suffer yung familia. Kung ang bana, may mga pre-marital, may mga marital relationships sa ibang nga babae, malabot sa iyang asawa. So thank God for this policy. And may this be a good example ang sulundan sa ibang man nga mga korporasyon ako ng kumpanya. Okay? Ginashare na ako na sa inyo. Agad nga ma-encourage kita. Na sa karoon nga panimpo, may ara pa man nga mga kaangay sini. Nga gina-preserve nila ang ginatudlo sa ginoo sa pulong. Because the Bible is very clear. Sinangabagay. That God condemns adultery. And God condemns fornication. Okay. Mag-apamati anay kita diri sa isa kambahanon. Ginahalad na ako ng kalantahon. Sa inyo tanan. Nga nagabuylog sa aton nga broadcast. Ang bahanon nga nagadayaw sa Ginoo.

Wow, a beautiful song, no? Dahil katahonggit, hindi lamang ang minsay sinay, kundi ang nagakanta man sinay. Trust in God. Bisan pa sa mga sitwasyon yung isa nga hindi nato maintindihan, padayon lang kita sa pagsalig sa Ginoo. Kapiyot lang kita sa Ginoo. Manda mo, pagtilaw nga nalambot sa kabuita nga hindi na maintindihan mo. Tapos kang kanser o kung kamatayon. Apag di kagin magtalikod sa Diyos, uyat kagin sa Ginoo. Kaya at the end, you will come out victorious. Amoy na si Hope, isa naman itong inagyan niya, huwag siya magtalikod sa Ginoo. Though he slay me, sering sinin ni Job, though he slay me, though God will slay me, I will continue to trust Him. Ganit sa mga experience nato sa kabuhi, nga hindi nato maintindihan, just keep on trusting the Lord. Lord, I trust you. I trust you because you don't make a mistake. I trust you because you're a wise God. And at the end, if we will continue to trust you, you're going to honor my faith. Amo naman siya sa ambahan na trust in God. Ang inatunan natin diri amo ang kapitulo 26 sa mga salmo. Kagin abrihan din natin ining kamaturan na nungod sa sitwasyon sa tagipuson sa tao. Gives us here the picture of the human heart. Kagin sila na akong sa inyo nga, ayhan, hindi kita mag, we don't agree with this, ha? Apang amon yung matuod gin, nga ang atong tagipusoon, malauton. Whether you will believe it or not, whether you will agree or not, that's the truth. Hindi ka sila nga, bisan daw, ano kaayo sa imo, how moral you are, yet, ang matuod gin sila nga, ang tagipusoon naton, malimbungon. Nagahimo ini sa mga bagay nga ni makapamuot sa Diyos. Kaga ang resulta sini, huwag ka na singkadlok sa Diyos eh. Kung ang tagipusuan mo puno na sa sala, nagkaboy ka sa sala, huwag na ka, you don't have fear. The fear of God is not there anymore. Di ko ng tao, huwag na singkadlok sa Diyos, natural. Nanong luyang himoon, bisan pa hindi ini kabuton sa Diyos, himoon niya. Huwag na siya silingan na na ano niya, nga ginadumta niyang sala, nga nahiguan siya sa sala, why na? Why na na sa iya? When you lose the fear of God, and then, if you do this, if you try to lose that fear of God, you are going to start losing everything. I mean everything. Nadula na sa imo. Intra ka na sa tanan. Guba ng karakter ni mo. Wala ka na integridad. Kung ano ay na ikaw singkadlok sa Diyos, kita na ito nina, I don't have to convince you sa mga tao nga wala na singkadlok sa Diyos o ay na madlok sa paghimos ang sala. Dula na, alam tanan, hasta pagkabutang nila. Panimalay nila. Hindi na sila mabatihan hasta ila kabataan, hasta ila mga abiyan, hindi na makapati sa ila. It all started from that. That when you start losing your fear of God, you don't have fear of God anymore in your heart, you start to lose everything else. Your character, your conduct, kagiban pagit. Out of a sinful heart, aradira, nagagwa, dira ang mga sinful words, sinful deeds. Sa versikulo 3, ang mga pulong sa iyaba, kalautan. Psalms 36 verse 3. Nagunta siya sa pagkamaalam kagpaghimo si Mayo. Natural. Kung namuna ng life ni mo, hindi na maalam ang mga nga desisyon na himo ni mo. Now, hindi ka na magpati ka niya nga mo, nga hindi siya muna na nga, nga hinahimo niya naman. Tani, usaro niya man utok niya? Ha? Hindi na malamon nga madesisyon na yung hinahimo. Dikta na ina sa tagipusoon nga malauton mo. Ang ginabuhat niya, hindi na gusto. Instead of acting wisely, that person acts wickedly. Hindi na malamon na yung ginahimo. Sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 34, kag 35, mabasa nato nining kamaturan. Mateo 12, 34 to 35. I hope may mga lapis ka mura o papel nga masulat ninyo ini, agad ma-review ninyo ini, tapos nga itong pagtuon. 34 to
35. Nga siling ni Abayan sa kasulatan. Kamu nga kaliwat sa mga manog, paano bala nga kamu? Nga kamu nga malaot makapamulong sing mga buta nga maayo? Kaysa kabuganaan sa tigipuson, nagapamulong ang baba. Ang tao nga maayo sa iya, maayo nga bahandi, nagapagwa sing maayo. Apang ang tao nga malaot sa iya malaot nga bahandi, nagapagwa sing malaot. Kanya mo ina, kung ang tigipuson ni mo malaot, ang nagagwa dira, may kuman. Katulad din sa bubon. Nga kung ina nga bubon, mahigko. Sandukon mo ina, timba ka dira sa tubi, ang magwa nga makuha mga tubi, mahigko man. Kaya mahigko ina nga bubon. Amo man ang tagipusoon sa tao. Out of a sinful heart comes sinful words and sinful deeds. And instead of acting wisely, a person acts foolishly or wickedly. Sa mga Salmo Kapitulo 1, versikulo 2, nasapwa natin dira ang tao nga malauton, ang itagipuson malaot, wala na na siya nagapamalandong sa pulong sa Diyos. Wala na. Ang maalam niyang tao, managinahin mo, he meditates day and night on the Word of God. Apang hindi iya ang malauton. Kunara siya sa higdaan, ginbasa nato na diri, ang ginapinsaris na iya, mo kung ano naman mahimo niya nga makapangawat siya, makapanunto siya. Hindi na siya maguntat, hindi na siya magrelax, hindi siya maguntat, o hindi kin siya magtulog until he comes up with a new plot of doing mischief. Makaladlok, no? May mga tao ang kaangas na. Nga sa ila kaya sa ila katri, sa ila higdaan, muna ginapinsar nila, ano naman, hindi naman ko pangawat man. Sino naman ang patyon ko? Ako nung may makuha akong kwarta. Ang pinsar ko na, nahadlok ka na mag-una-una sa nga may tao ka sumus na. But there are people, so many of them who are like that. Ang mula lang ginapinsar nila. Nagapangita sila para usang leon nga nagaluyong kung sino ang iyang tukbon. Amo man ang tao nga may malauton sa intagipuson, amo na nagkatulod sa ila. Nakita mo na karon. Ginalugos. Matapos ng luguson, patyon pa. Katulad sa ito, isa kapanimala ito, nga mapwerte nga pagsaksak sa iya. Patay siya. Kagatapos, kuha-kuwarta. Muna yan ang isip sa tao kung malauton mo. Makahaladlok, it's so frightening. People who are like that. Because they won't relax, they won't go to sleep until they have come up with a new plan or a new plot to destroy people. So corrupt heart produce a defiled conscience. A corrupt heart, a wicked heart produces a confused mind, a perverted will. Perversion. Diyo mo nagsambit na ako sa inyo itong this transgender idea. That is perversion. Although the society now try to accept that, but in the Bible, sorry to say, that's a kind of perversion. Kaya ginto ka ikaw sa Diyos ka muna lalaki, don't change that anymore. That's the way God planned for you. But with a heart that is not right with God, tagipusoon nga hindi tadlong sa tubangan sa Diyos, nga hindi mag-submit sa iya pulong, will also have a perverted will sa iya man ginahimo. No fear of God before their eyes. Mga taga Roma, Kapitulo 3, versikulo 18. Romans chapter 3, verse 12. Verse 18. Open your Bibles to this, kaya mo ni makita na ito. Chapter 3, verse 18, sa ang mga taga-Roma. Ang mga pulong doon sa ang Ginoo na gasiling, 3:18. Wala'y kahadlok sa Diyos sa tubangan sang ilang mga mata. Wala na. No fear of God before their eyes. Kung wala'y na ikaw sing kahadlok sa Diyos, di mahimuunin mo ang bisan ano na lang ang bagay. That's why, ini ato konsyensya nga ini, sa makabulig man ni daw sa daw barometro man ni nga kung makasala ka daw gina
ano na yung gina-remind ka, oy, nagsala ikaw, no? Ang aton conscience sa kahibo sila. Pero hindi na aton pag-imuan ang aton conscience nga guide naton sa aton mga desisyon. Because our conscience can be polluted. Ang aton konsensya ma-control man ni sa mga panghunahuna nga ni Mayo. Ang himuon naton nga guide sa aton mga moral decisions is the Holy Spirit should guide us. Pangayo kita sa pagtuytoy sa mga Espiritu. He is our true guide na tuytoy sa aton. Tegani man ang mga hindi ko ma ang ginhatag na kon sa inyo diri nga retrato mo ang tagipuson sa tao. Kagano ini? Whether you will agree or not, the heart is what? Deceitful above all things and desperately wicked. Now katapusan mga verses alin sa verse 5 up to verse 8, ang makita natin diriya, amo naman ang tagipuson sa Diyos. Just the opposite, tagipuson sa tao malauton, ano yung tagipuson sa Diyos? Tinibaluan naman natin yan, di ba? Verse 5, sa chapter 6, chapter 36, ang sinin niyang imo malig-on nga pahigugma. Amo na yung tagipuson sa Diyos, puno sa gugma. O Ginoo yara sa mga langit, nagalambot tubtub sa mga kawaan ang imo katutom. Ang imo pagkamatarong kaangay sa mga bukid sa Diyos. Amo na yung tagipuson sa Ginoo. Ang imo paghukom dako nga kadadalman. O Ginoo ikaw nagatipig sang tao kag sapat. And in spite ng tao iya malauton. Sa gihapon ginatatap niya ini. He takes care of them in spite of their sin. Kaya ang tagipuson sang Dios iya puno sang gugma. Ato niya puno sang dumot kag kaking. Nga man nga pinatiyanay. Nga muning nakartabo sa Marawi karon mga Maoti nga ini, mga ISIS. Because the heart is full of hatred and anger. Tagipuson. Why dira ang Ginoo? Kaya kung ang gugmas ang Diyos, ara lang sa ila, ara ang Diyos sa ila. Untata nila ina. Bailuhan ina, matunan nila ang paigugma sa ila mga, bisan pa sa ila mga kaway. So, opposite yun yes, sa tagipuson sang tao. Ang tagipuson sang tao ay malauton. But the heart of God is full of love and compassion and mercy and kindness. Now, ano kabili doon sang imo malig-on nga pahigugma? Verse 7, O Diyos. Ang mga anak sa mga tao nagadangup sa idalom sang landong sa imo mga pakpak. Mabusog sila sang bugana sang tambok sang imo balay. Kag paimnon mo sila sing suba sang imo mga kalipayan. Kay sa imo yara ang tuburan sang kabuhi, sa imo kapawa makakita kami sing kapawa. O padayon ang imo malig-on nga paigugma sa mga nakakilala sa imo. Kag ang imo pagkamatarong sa matadlong nga tagipuson. Dili pagpaabuta batok sa akon ang tiil sang bugal. Kag dili pag patabuga sa akon ang kamot sang malauton. Yara nagakapukan ang mga manughikot sang kalautan. Ginatikwang silas paidalom kag hindi na makabangon. At the end, no? Kita naton diri. That God will always triumph. So, ari diri ang takipuson niya sang Diyos. Opposite. Kaya diri nag-focus mga kita sang ato pagtuon sa nabili natin ngayon. Focusing on the heart of God. The character of God. Amo ning essential nga kinahanglan may balaan natin kung sino ning Diyos nga nigugma natin. Nga ginasimba natin. Diyos iya nga puno sang gugma, puno sang kaluoy. Description here is about the character and the heart of God. Di pro amo ning Diyos nga ginasikway sang tao. E ning Diyos nga may gugmaon nga ni, Diyos nga maluloyon. Diyos nga puno nga nagadumot sa sala. Ginakontra sang tao. Sa pagani sa timpo na ginoong Jesus during his time, oh, he was a perfect man, perfect God. Why man sila sinsala ang nakita sa iya? Pero na anong ginhimo na sino?

Kung paano nga ginatipo niya, mano atong Diyos. Nadumduman ninyo ang mga Israelites dito sa Kamingawan, sa naglakat sila. God provided a pillar of fire by night. Agun may suga, nga makita nila nila ginagyan. Kung adlaw man kitama kainit sa Kamingawan, God provided a pillar of cloud by day. Agun makapasilong sila. Kung uhawon man sila, ang Ginoo nag-provide man siyang tubig nga mainom nila sa Kamingawan. Ang ilang pagkaon, God provided manna in the morning. He provided quails for their meat. Sa mga kaaway, ginbantayan sila sa Ginoo. Just like a mother hen protecting her young with her outspread wings. O, amuning aton Diyos, bulahan kita nga nakakilala sa iya. Kag may personal kita nga kangtanan sa iya. Ang Ginoo magpakamayos ng atong pagkumalandong.

0: Leon, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na usap sa itong programang balik kita sa umaari naman yung amigos sa kahanginan Kuya Janos Lakihon. Live na live kita sa itong mga radyo 1197 DXFE 1062 DXKI. O kumusta, kumusta, kumusta man. Ayan. Of course, no, punupun kita sa isang kaoras nga pag talakay kung ano ang ating mga nakakaibang mga balita for agriculture sector, especially here in Region 12 and Region 11. And of course, kamubala, kumusta man. And then of course, we would be happy to hear from you all. April, May, so medyo mainit-init ang panahon. Yan. So kumusta naman ang aton nga mga amigo kagamiga? Especially sa mga kaupunan sa Lake Cebu and then sa Tibli. Nami ang inyong area, no? Nakabisita tadra sa Lake Cebu. Eh, Senator Ninoy at Timo. Tamo, kapidra ba? sa mga nakapasok sa atin, ha? Via Facebook pages. Oo, pwede kita nga mag-comment. Kumusta ang inyong mga lugar dira, nakaulan ba? Ha? Yeah, of course, ang ato mga partners na nasa sa naka-live. Yan. Tuchugu, good morning. Salamat. First one gid na na. Naka-comment. sa ato ang mga balik kita sa upod. And of course, mga partners tanga always nag-suporta sa aton sa aton programa. Diyan pa man sa aton ng mga mga prayers. Dako-dako gid na nga bulig sa amon. Mga prayer ninyo. And of course, dira kay Pastor Romy and Melindy Ramos. Thank you gid sa inyong financial support man, ha? Nahatag sa pagdari sa DXKI tag sa 1197 DXFE. Thank you gid sa inyong mga unending support, financial support. Ayan. And, well, this will go a long way. In gamay lang ina nga butang para sa inyo, pero naku, naging ina para sa then of course ang aton mga partners na always man nagabulig sa aton, pinaagi sa mga naga volunteer na magbulig sa aton na in kind. Dako-dako gid na nga bulig man. No, tungod kay well, pipila lang ka mga tao gid diri. Pila na atong mga tao diri sa ato ang istasyon. Maihap ra gid in tao. Pero by God's grace, ari naman kita. Tuloy-tuloy ang ating waragwag pa kung sa Ilonggo, no? Tuloy-tuloy ang ating airing until all have heard. Ayan. At salamat yun. Grasya man lang sa Ginoong makapadayon kita gid sa atong mga buluhaton, no? Of course, huwag kalimutan ang ating agri-tip later on. And of course, ang ating agri-news. Ano ba ang mga latest news dito sa ating agriculture sector dito sa Dr. Jen at sa Davao Region. And also, bantay na later on. And of course, let's talk about ano ining atong tag-init? Ano ang tubig? Dari sa atong agri-dip pondo. Ah, so, sa itong pagbalik after this.
1: Balik kita sama

0: Mayong aga sa puntunan, Money Ma Avenue ngayong linggo para sa ating mga headlines. DA Saad tumulong sa bintahan ng manok. Solar irrigation, pinalakas produksyon ng talay, DA. At World Bank, sinuri ng PRDP progress, mga extension worker na tapos sa pagsasanay. At DA at LGU, pinalakas ang koordinasyon ng agrikultura, bagong feed center, suporta sa dairy farmers. At ngayon ang mga detalye ng ating mga balita. Ito ang mga inisyatibang pinalakas ang agrikultura sa Mindanao. Patuloy na pinagbibigay ng Department of Agriculture ang sektor ng agrikultura sa Mindanao sa pamamagitan ng iba't ibang programa na at proyekto at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at samahan ng mga magsasaka. Mandabaw Occidental, Matagumpay na naiugnay ng DA Special Area for Agriculture Development o DA Saad ang lintas sa Farmers Association sa isang pribadong mamimili dahilan upang maibenta ang kanilang 84 na ulo ng upgrade native chicken at ang mga manok na umabot sa 16 na buwang gulang at hindi na nasa rulot ng produkto ay naibenta noong Marco Adies Nueva na nagbigay ng kabuuang kita na 28,000 piso. Ayon sa DA, mahalaga ang ganitong part linkage upang matiyak ang tuloy-tuloy na kita ng mga magsasaka. At samantala naman, dito sa New Corilla, Davao del Norte, pinagkaloob ng DARFO ang 11 katuwang o DRFO 11 na katuwang ang lokal na pamahalaan ng isang solar-powered irrigation system sa New Corilla Farmers Association. Ang proyekto ay nagkakalaga ng mahigit 6 na milyong piso ay inaasahang makikinabang ang 66 na mga magsasaka at nakapagsubaybay na nakapag-supply ng irigasyon sa 77 hektarya na sakahan. Layunin nitong mapataas ang ani ng talay, mapababa ang gastos ng produksyon at matiyak ang sapat na supply ng tubig sa gitna ng pagbabago ng klima. Sa pambansang antasis, nagawa naman ng Department of Agriculture katuwang ang World Bank ang 5th Implementation Support Mission para sa Philippine Rural Development Project o PRDP SELAP. Layunin nitong suriin ang progreso ng proyekto, piyakin ang mga nakamit na resulta at palakasin ang implementasyon upang mas maraming magsasaka at mangingisda ang makinabang. Tatalakayin din ang resultas ng midterm review upang masukat ang kabuuang epekto ng programa sa kanayunan. At sa ibang balita naman, sa larangan ng pagsasanay, natapos ang mga kalahok ng Expanded Basic Agricultural Extension Course sa Agricultural Training Institute Artist Team Duste sa South Cotabato. Sa ilalim ng DA Reach Program, pinalakas ang kakayahan ng mga agricultural extension workers sa pagbibigay ng mga epektibong serbisyo. Ampok sa kanilang pagtatapos ang presentasyon ng kanilang specific area-specific action plan at ang commitment ng signing bilang simbolo ng kanilang dedikasyon sa pag-unlad ng agrikultura sa kanilang komunidad. Isigawa rin ng DALGU Executive Policy and Investment Coordination Meeting sa General Santos City kung saan pinagtibay ang mas matibay na ugnayan ng pambansang lokal at pamahalaan. Tinalakay dito ang prioridad sa budget para sa 2026, mga reforma sa polisiya, PRDP scale-up at iba't ibang oportunidad sa pagpapundo mula sa mga institutional at financial tulad ng Land Bank, DBT, HPPC at PCIC. Ayon sa DA, ang maayos na koordinasyon ay susi sa mas inklusibo at matatag na sektor ng agrikultura. Samantala, sa Carmen, Cotabato, pinisayahan ang National Dairy Authority Feed Production and Technology Center sa Roman Dairy Stock Farm bilang bagay ng 30th isang anibersaryo ng NDA. Ang bagong pasilidad ay inaasahang pagpapalakas sa produksyon ng bikalidad na feed, magpapataas ng anin at gatas, at magbibigay ng dagdag kabuhayan sa mga dairy farmers sa rehiyon. Sa kabuuan, ipinakita ang mga inisyatibong ito at patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa pagpapalakas ng produksyon, mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at matiyak ang pangmatagalang kaunlaran ng sektor ng agrikultura. Ayan po ang ating balita ngayong Linggo. Ito po si Kuya Janos Latihon, ang inyong tagapagbalita sa ating pagbabalik ng ating Agri-Dipunto.
1: Balik kita sama.

0: Balik kita sama.
1: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri Di Punto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Pakialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri Di Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri Di Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Yan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Maagri di Puntos Segment with Kuya Janos Latihon. Oras, alas 5:56 na sa buntag. O, kusta man ato mga partners diha. Atong hisgutan ning atong topic karon tubig ang laban sa pag-init. Yan, of course, no? Lisod dyan kayo kung ang atong mga kaumahan walay tubig. Pero unsa may pwede na itong bukaton karon. Yan. But before that, I would like to thank, congratulate diha kay Ivan Lau for graduating with honors diha sa Davao City. Congratulations to mo ba? And sa itong mga partners po na naminaw karon yan, di tanam po mo maisa-isa o ano-ano ba? kay daghan kayo nag- PM, yan ang nag-comment. Kung wala pa ka-comment, pwede rin po mo comment. So, diha, sa to ang mga Facebook pages. Kumusta naman mo dira karon? Yeah, of course, nata din sa itong istasyon.

mas nagiging kalanganin ang tanim. Kaya ang tanong natin ngayon, ang pamangkot, ang pangutana, sa panahon ng tag-init o sa panahon ng init, saan tayo huhugot ng laban? Daw may pahugot-hugotin eh, Kuya Anson. Eh, alam niyo ba, mga kauma? Kapag tag-init, isang bagay ang pinaka-importante sa bukid. O dara sa tunguma, no? Ang tubig. Kapag kulang ang tubig, hirap ang tanim. Bumabagal ang paglaki, bumababa ang anim. At kapag tuluyan na tuyo ang lupa, kahit gaano pa kasipag, wala ring aanihin. Well, mga kauma, may mga farmers tayo na nagsasabi, hindi problema ang pagtatanim. Ang problema kung saan kukuha ng tubig. At ito ang realidad ngayon. Hindi lang dami ng tanim ang laban, kundi ang pag-manage ng tubig. Kaya nga, may paalala ang salita ng Diyos. Diyan sa Job chapter 5, verse 10. Sabi niya, siya ang nagpapadala ng ulan sa lupa at nagbibigay ng tubig sa bukirin. Well, ang tubig ay biyaya, pero kasabay ng biyaya, may responsibilidad. Kailangan ingatan natin at gamitin ng tama. Sometimes, wala na tayong accountability, wala ng responsibility nangyayari. Kahit ang ating mga forest areas, kahit bawal, ayun, tuloy-tuloy pa rin ang ating ginagawang pagkainin, tuloy-tuloy pa rin ang slash and burn dyan sa ating mga bukirin. Kaya ang nangyayari po, ang tubig, ilang mga nakita nating feedback or response as we continue to talk sa ating mga farmers, even sa mga barangays, not only dito sa Davao del Sur, but also here in South Cotabato, dito sa ating mga barangay, hambal nila, ang water ay very scarce na, kulang na kulang. Nandiyan na lang sa amin sa Mount Carmel, kinuskusan Bansalan, Davao del Sur. Noon, bastanting-bastante ang tubig. But later, for the past 10 years, wow, scheduled na. Siguro may kulang o may mga pangyayaring hindi natin ginampanan ang ating responsibilidad. Well, ano ang pwedeng gawin? Hindi kailangan komplikado. Simple lang po. Una, pwede tayong sa ating mga kauma, instead tayo magsusunog, mag-mulch para hindi agad matuyo ang lupa. Nagtanong nga ako one time sa ating mga kasamahan, alam niyo ba ano yung mulching? Yan lang po ang ginatabunan ba? Ginatabunan natin ang yatong yuta using ang mga dayami o mga dahon na pwede nating ilagay dyan sa palibot ng ating mga pananim para hindi dali-dali matuyo ang lupa. Mulching! Well, kung may irrigation, well, ayusin natin yung schedule. Huwag sayangin ang tubig. Kung pwede lang, ito na schedule mo, pag-schedule mo, yan, ayusin ang paggamit ng tubig. And then, kung mag-ulan, just like yesterday, ulan na ulan, mag-ipon ng tubig ulan, kung may pagkakataon. Ito pa rin isa sa mga gusto kong gawin, ang rain harvesting. Though, dito sa ating farm, we're practicing dito sa makilala ang ating rain harvesting. Ano yun? Simple lang naman, naglagay sa upper part ng mga hole. Isang hole kung saan pag may ulan, doon pupunta.

0: ating mga tubig. Naiipon doon at yun na rin ang ating gagamitin kapag trigate ng ating mga tanim. Then magtanim ng crops na mas matibay sa init. Ano ba yung mas mga crops na matibay sa init? Ha? Example po, yung ating coconut. And then, pwede tayong mag-intercropping or agroforestry. Nakapagtanong-tanong nga tayo, ano ba yung inyong sistema dito sa ating farming? When I talk about salt or sloping agricultural land technology, hindi pa daw nila po alam ano yun. So, probably, isa yan sa pwede nating mga teknolohiya na ating pwedeng ma-adapt. Then, of course, panatilihin may organic matter ang lupa. Tandaan, ang lupang may organic matter, mas humahawak ng tubig. So, kung puro lang tayo gamit ng mga synthetic fertilizers, napabayaan natin yung ating tinatawag na organic matter, ayon, dali o mas mabilis, mas dali-dali, gediya, madula ang tubig. Walang water retention na sinasabi. Kung pwede, ang ating organic matter, yan ang pinaka-best nating gawin na sa ating farming paramihin. Okay. Saan yan nakukuha? Diyan lang rin sa ating mga leaves o mga dayami. Paramihin yan ang mga ipot ng aton ng mga mga mananap, no? Mga binuhi. Yan, pwede natin yan gawing fertilizer. Yung mga leguminous trees natin ng shrubs, nako, ginabulig sa aton ng mga kaumahan because that help ma-increase ang ginatawag natin na organic matter. Okay. Pero ano ang ating agri-dipunto ngayon? Hindi lang po ani ang dapat iniisip. Hindi lang po ani ang dapat iniisip. Kundi paano tatagal ang tubig sa lupa? Ayan. Kaya dito sa atin, sa atin ng mga programa, we are always ginatawag nga promoting ang soil and water conservation. Hindi lang ani ang dapat iniisip, kundi paano tatagal ang tubig sa lupa. Ayan. Kung pwede nga, makapagpa-training tayo dito kung ano yung tinatawag natin na farming systems that promote water, soil and water conservation. Sa panahon ng taginit, ang marunong magtipid ng tubig ay may laban sa atin. So, again, ang marunong magtipid ng tubig ay may laban sa atin. Kaya mga kauma, kung pwede, suriin ang inyong bukid. Saan nasasayang ang tubig? Nakabaluba kita? Saan nasasayang ang tubig? Pag magulan, diin diretso. Diretso ba sa baba? O may nagahawid? Kaya dito sa mga slopeland areas, it's very important kung pwede po. May mga tinatawag tayong contour lines or mga contour hedgerows that will help na ma-reduce ang ating water na mag-run off. So, dumduman ko lang ba ang akong father before? Tingala ko nga naman nga daga naman ang tagtanom ang uma. Pero nga nung magsigi pa magpabangag o ginagmay. Pauda ito, pag muulan, mudritso dito ang tubig sa bangag. So, kung mapuno na itong bangag, kusa mo lapas, mo lampas, mo balhin na po dito sa bangag na pitas. But that way, ma-reduce ang water runoff. nga mao hinungdan sa atong ginatawag nga soil erosion. And then of course, kailangan natin mga kauma mag-adjust habang maaga. Preparations, kumbaga. We need to prepare ang ating mga bukirin early year. Huwag hintayin na matuyo ang lupa bago pumilo. Again, huwag hintayin na matuyo bago pumilo. Kaya mga kauma, ha? Review lang natin. First, turiin ang inyong bukid. Saan ba nasasayang ang tubig? Second, mag-adjust habang maaga. Third, huwag hintayin na matuyo ang lupa bago pumilo. Yan po sa ang ating call for action ngayong linggo. Sa ating agri-dipondo, sa ating pagbabalik ang ating agri-tip.
1: Balik kita sa mga

0: balik kita sama.
1: Good morning!
2: Ani-ana, programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Balik kita sama. Mga hisgutan ang bahin sa pagpanguma at ang pagkikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik kita sama. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan. Balik kita sa umama. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balik kita sa umama. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa umama. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
3: Hininga programa, hatid kaninyo sa
4: 1197 DXFE for his broadcasting company of JKR Multimedia Ministries.
5: Yan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Man. Yan, napunin niyo amigo sa kanginan Kuya Janos Lakihon. And of course, atong agri-tips today. Before we talk about that, I would like to greet ang ating mga partners na sa Facebook natin. Na? Ayan, of course, ang ating mga partners na always nagasama sa atin. mga partners na ito nga sila, Jerswin Masto. Kuya Jerswin, kumusta po? Ati Ian, oh, good morning world. Ati Ian, kumusta dira Ati Ian? Diyan, how good you? Kay Helen Grace Labado. Ay, mayong good morning. Ati Ivy Binanda Tihada. Kumusta po dyan ate? And of course, kay Nel Dabalaba is Tardarte. Salamat tayo sa imong pagiguban ka na to. And Kuya Edmond Garcia. And also dyan kay Hazel Rupin, Kuya Ranido Pekson, ay si ate pala to. Kumusta dyan ate? And ate Shimela Salvador, ayan. Of course dyan kay Kuya Ernesto Tartado, hambal pa niya, thank God, we're still alive. Another opportunity to return back to God's goodness to him. Thank you for your ministry in broadcasting. Salamat kayo Kuya Ernesto. Padayon din ni permisi Kuya Ernesto naga pamyaw sa aton diri sa DXKI. Ayan. And yes. Ang topiko natin ngayon, kaina nakita ko ba diyan sa labas may mga manok. So ang topic natin ngayon tamang-tama. Local feed sa manok gamit ang local na sangkap or ating tinatawag na regenerative na mga abroad. Okay? So, of course, istoryahan na to. Ano ang pinakagasto ba sa aton nga manok? Ang pinakadako nga gasto sa manok is actually ang aton feed. Kaya mga kauma, kung mahal ang pagkain, gamay na gyud ang mabilin na kita. So, ano ba ang pinapakain natin? Kabantay mo, kada sako sa presyo sa mais o commercial feed, murag musunod punta sa kita ulo. Usahay, mauna palagi ang ng atong feeds kaysa atong pamuga. Pero bigyan pwede no. Pampalit din ta una o buga. Usahay, ang kita sa atong manok, murag napunta ra pod sa pagkaon. Ilang mga pagkaon. Una na karon atong hisgutan. Unsaon ang pagpakaon sa atong mga manok na dili tayo mahal, pero healthy gihapon. So, i-check lang na ito sa atong ginatawag na regenerative mindset. So, ang prinsipyo simple ra. Diya sa ginatawag na itong regenerative agriculture. Dili perme magsalig sa pagpalit. Kasi tinuod lang, daghan kayo ang pwede gamiton ng natural feeds sa atong mga palibot. Morning pipila ka examples mga bay. Number one, asola. Natural protein source. Taas kayo na siya. Of course, personally, kanila ang akong pinakaganahan ang ginatawag na itong Arrakis pintoy. Mani-mani. The best food na siya. Labo na lang ka ng iyang dahon gani yellow. O maunay, bulak na dili dahon. Ang taba. Yes, kanang atong dahon nga sa bulak dani, no. Bulak sa kanang mani-mani. Ang dako kayo nagtabang, no, pag tanaw nimo sa itlog sa atong mga manok. The best tayo kay ang iyahang itlog perting ilo ha. Aha, ayan, of course. Sa ay kamote taps, kudahon sa kamote. Madre di agua o kakawati limestone. Oo, madre di kakao. O, yan. Anong madre di agua? The best. Tayo. Then of course, malunggay. Ha? Pinipod. Ha? Kanang sobra na to nga kanon, ginagmay nga gulay scrap. Kung integrated ang imong farm, ang waste sa gulayan, mahimong pagkaon sa atong mga manok. Ang mga manok, magbalik o gabuno sa atong mga ano. Ano yung ginatawag nato og circular system. Nabalikan lang ako gamay ito. Ano ha, Arakis Pintoy. Naramad may study gikandak sa diya ako sa Davao Oriental State College of Science and Technology. Durso na nakaroon sa Mati Davao Oriental. Nga ang pagpakaon sa mga manok using different levels of Arakis Pintoy. So, ako kayo sa depekto. Kung ma-reduce yun ang cost. No? Labon na kung kanang grazing gani, binuhian lang po na to ang atong manok dira sa mga mani-mani. So, taas magod protein ang tawag na itong mani-mani or Arakis Pintoy. So, nang aran ako, if you have that, mas maayo pag yun, limpyo kayo ang imuhang kuma, ma-reduce po ng soil erosion, kung diha sa bakilid, makatabang pa po no, sa pagtaon sa atong mga manok. Kaya the best no, kung pwede lang yan ang ating gamitin yan no, so circular system. So kabalik mo nga ang manok, ganahan tayo og mga insekto or earthworms. Kung nakay composteria, natural nga naay worms no, so pasagli na sila mangitang pagkaon, free range ni bay ang tawag na to. Itun na healthy pa ang manok yan. So of course, kinahanglan po nato ang laruhon lang ginato niya. Dilipon pa sa bot nga tangtangon na ginang commercial feed. Kung kabalo ka maghimog sarili ni mong feed, pwede kayo na ito buhaton. Kumbaga, na ay partial replacement. So, 50% commercial feeds, 50% na local feeds na atong ginahimo. Mauni ang ginatawag na itong practical approach. So, kung diyan sa integrated, ang tanong, o integrated farming system, o regenerative agriculture approach, ang tanong, pagtain ng manok, ang manok, abono sa tanong, ang compost, balik niya sa itong yuta. In that way, dili na kayo ta maggasto sa atong mga kaumahan. So sa regenerative farming, Terlindon Sumaoy, practitioner ginilya sa itong regenerative farming, sa itong kataog lubi. Walay sayang na diha sa iyang uma. Ay mismo dahon sa kakao ginabalik niya diha sa iyang kaumahan. Ato pa kung walay sayang, walay gasto o gamay ang gasto, and then mas ligon ang kita. Mauni tawag na to farming na dili kayo dependent sa mahal na input. Dabon na, grabe gyud ang pagsaka sa gasolina, no? Sakit kayo gyud ang sa bulsa. So, challenge na ko sa inyo mga ka-agri, tanawang inyong palibot. Unsay, pwede ninyo gamiton na pagkaon sa manok na libre o barato. Kung di lang sa ginagmay, dili kinahanglan perfect na yun, pero maka-reduce sa atong mga ginabuhan. Inumdumi, kung kabalo ka mo di start, dili kayo bugat ang gasto. Yan na. Kung duna pa mo, gusto pa mo masayon more about it, o pwede ka mo mag-contact rin sa atong istasyon, 1062DXKI o 1197DXFE. No? Pwede na ito istoryahan na kung unsay mga paagi para ma-reduce ang atong gasto sa atong mga pananom. Nasunod, Sabado, kaloyan sa Ginoo, gracias sa Ginoo, istoryahan na ito ang unsay paglikay sa sagit sa manok, labi na sa tag-init na panahon. Na po ang atong agri-tips na yan. Ako si Kuya Janos Lakihon. Sunod na po ng Sabado atong istoryahan ang atong agri-tips. Ayan po. No, so, well, wala naman tayo igong oras karong buntaga.

0: Nagapamati ka mo.
1: Suggest size 2 DXKI.
0: Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
4: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
5: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
3: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
4: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS, maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang natives sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
3: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
4: I'd like to believe na nagsimula tayo sa ulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
5: Oo nga. At nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies naging talagang pure DXAS, no, during the pandemic ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats ay meron na pala tayong DXAS on air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
3: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
5: Alam niyo po, Kelchon, meron tayo tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community. no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no? So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan, no? And ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
4: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
3: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
4: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge, kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
3: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
5: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang pa rin tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
6: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging, listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
4: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. No, we honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use Tausug, Yakan, Subanen, Sama, Chabacano, at Bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At syempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo. Si Isa Almasih o si Jesu Cristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
3: Napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
5: May tatlong bagay po, Pelucho. No? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa Tausug, sa Sama, yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba? Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
3: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay. Makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
5: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya. Even up to today, nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po, nakapagbigay tayo ng makina ng pambot, no, nakapagpagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no? O laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
3: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso Eman?
4: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
3: Yeah, so marami kayo na-experience, marami kayo naihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
4: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
3: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement. Relating to people, connecting to people. That is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Sa gihapon, ako si Joy Pastoral. Nag-tune in ikaw sa DYVS Bacolod upod sa DXKI. Kamusta ang imo nga Sabado morning subong? The past few days, kainit because it is the peak of summer. So kung nainitan ka gani, kinanglan hydrated ka. Basta wala lang kita sa mga renal nga mga diseases, no? Drink up. And mahambalgi kita nga hydration is the best solution sa ginatawag naton nga kainit subong. Dira sa DXKI, timprano pa kami mabatian. Maupod kami sa imo dira pamahaw. DXKI, good morning da sa General Santos City. Coronadal City sa South Cotabato, kamusta dira sa Sorala? Also sa DXKI, good morning, Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Kamusta ka muda, Bon? I hope okay gid ka mudira, no? Si Sheila, good morning da sa imo. Sa kay Jeanette Katakutan, baw ka mugidi ang first mention, no? Sa aton nga greeting sa Mom's Heart. Si Luz, si Lerma, kag si Ginilyn Roca. Ini sila nga mga Roca nga mga beauties sang South Cotabato. Good morning sa inyo. Merly, kamusta ka da? Kabay pa nga okay gid ang pamatsyag. Si Nanding Parkasyo, Nands, ox ka lang daa. Si Totong Villanueva, kag si Linda Samonte. Welcome gid sa aton nga Sabado program. Kamusta kamuda sa Sorala? Si Erlinda, kag si Magne, abi magpulupabatsyag man. Mabalik kita sa Surigao Community Bible Church. Kamusta ang mga pastors, dira? Diri naman niya sa NIR, Alegria Murcia. Di ka damo, dira sang site sa Alegria Murcia nga ka mga tawahay kag mabulubog now. Although, the past few days in some parts diri sa Negros Occidental, may ulan kami diri. Nga daw nakapabusog man sang aton nga mga tanom. GBCN, dira sa Manapla, welcome. First Baptist Church of Central Hawaiian. Sa kay Engineer Wenny, kag kay Engineer Marie Jane. Carmi, good morning sa imo. Jen, I hope you are okay. Manangkora, Mama Ming, good morning. It is Sabado, so medyo relax kita anay. Manang Sarah A, kamusta? Okay ka lang da nang Sar. Manang Lynn J, I hope maayo gid ang pamatsyag no sa imo Leeds, ang akon bala office mate of long time ago. Kag sa imo dira nung June sa negosyo mo. Kabay pa nga everything is okay. Nanay Bell kag si Maki, welcome to the program. Attorney JM, kamusta kada? Si Sir Rolando Plenyago, duty ka subong sir. Ti happy listening lang daa. Sa William Monte dira sa kay Lou kag kay Mary Death. Good morning, Manang Feli. Di na miss yung program sang nagligad nga Sabado kay may bisita. So subong ng Feli, continue ko ah. Nagapamangkot niya sa akon. Ano ang topic mo sang Sabado? Kay why ako kabati. Manang Merly, welcome to the program. Miss Cheryl, looking forward. Nga ari ka na di sa Pinas. Miss Lourdes, kamusta ang Sabado? Kabay pa nga, relax kita. Miss Cecil, QV, ang akon nga friend. Province of Guimaras, sa kay Miss June. Welcome gid sa inyo. Subong man, dira sa kay Nay Mercedes, kag sa kay RV Nanit. Thank you gid. Sang pag-reach out, nag-send sila message, kag nag-tune in sila kada Sabado. Welcome gid ha, Nay Mercedes, kag sa kay RV. Ang aton nga listeners, dira sa Alimudyan, Iloilo. Kamusta kamo dira? Roda, thank you gid sang imo nga concern, sang imo nga prayers. Ang mahambal ko lang gid ya Rod nga thank you Lord for your sustaining grace. Kag whatever it is, kunano ang challenges naton, ti makapot lang gid kitaya sa aton Ginoo, kay kabalo kita, nga siya man ang nagakapot sa aton. So mag-good morning, ako dira Rod, sa kay Presyosa, kag kay Orfa. Kamusta ang inyo nga Sabado dira sa Iloilo? Bawa ang heat index bala naton sa nagliligad nga adlaw dira sa Dumangas, pero ti kataas! Kagbisan dira man sa Santa Barbara, Iloilo, ang feedback ko nga kainit gid. So please, stay cool, kag hydration gid. Rod, no? Okay. Si Ma'am Sarah Escalona, nag-good morning man ako sa iya, diri sa Mansilingan. And last, but not the least, ang akon palangga ni bala nga si Chin Chin, kag si Jasmine, ti isang nagligat nga Sabado, nagsugod na sila tune in, kay may FB na kita, nga pwede kamo dira makapamati, no? Kung may mga FB page kamo, you just go to Mom's Heart, sa aton nga time, diri sa Bacolod, we start at 11, while sa DXKI, at temprano pa kita. So Chin, welcome to Mom's Heart, upod sa kay Jasmine Kate. Alright. Sang nagligan nga Sabado, we started talking about the healing power of nature. Kag ano ni ang ginatawag nga grounding technique. Nag-hambal man kita last Saturday sang forest bath. Nga ang mga Japanese nagapati niya nga kung nagalain imo pamatsyag when you're so stressed, malakat lang na sila sa forested areas nila dito. Kag mag-take time to immerse themselves sa sights, sounds, smell, sang forest. So ano ini ang gintawag naton nga grounding therapy? Last Saturday, nagsugod na kita, no? I-recap ko lang ang ginatawag nga grounding therapy. Ini nagpakita that being conductively connected to the earth nag-deepen sa ginatawag naton nga restorative sleep, naga-normalize ang aton nga mga stress hormones, kag nagabulig sa aton relax muscles, kag nagaboost sang aton nga mga mood. When you are around, when you are immersed, when you are in nature trip, no? Kag si Roda dito sa Iloilo, nagambal nga ba, ma'am, agree gid ako sa imo. Rod, ano ka mo dira? Beach, no? Kung may beachfront ka mo, or may bukid ka mo dira, or may forested areas ka mo dira, nurture nyo na and try to have time spent sa ginatawag naton nga nature trip. So last Saturday, nagambal kita nga may ginatawag nga grounding outdoors. Ang mga tao nga aware sini or sagad sini, nagahigda na sila or nagalakat barefoot sa duta or nagasubmerge sila sa tubig, like ara sila sa beach. Dason, may mga grounding mats man or sheets on other equipment that can be also used. Pero iniya, though medyo hindi ni siya natural, but it is artificial because gina-plug mo ni yung mga grounding mats para nga makakuha ikaw sa ginatawag nga mga electrons nga mag-affect sa aton ikaayong lawas. We will talk more about grounding. Can walking barefoot on the earth heal you? Diri sa aton nga program, Mom's Heart on DYVS and DXKI. We will pause for our first music break.

Salamat sa aton nga music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS Bacolod and DXKI. Kamusta? Kanami gid ko naka-tune in ikaw because we are talking about grounding. Ang grounding is also called earthing. Ginkonekta ini sa topic nagligan nga Sabado, the healing power of nature. Isa ini ka technique that involves doing activities that ground or electrically reconnect you to the earth. Kag ini nga mga activities may include being in direct contact with the soil. Kung maglakat ka bala barefoot sa duta or may ara nga mga grounding mat or device that creates a pathway between the body and the ground. Amo ni ang mga electronics ni nga mga mat nga may plug ini. Hindi ako sagad sini mag-explain because wala pa ako nakakita sang grounding mat, no? Pero aside sa natural process, magambag kita grounding, nga galakat ka lang yung bala sa duta, basta hindi ka lang yung matunok, kag wala ka lang sa may matapakan nga hindi amo na migid ina sa aton kalawasan. It is therapeutic. And this practice uses earthing science and grounding physics nga mag-explain how electrical charges halin sa earth, halin sa duta, could have a positive effect sa aton kalawasan. Di ko mag-gardening kada, grounding man naguro, kay ti nagakapot ikaw sang duta, no? Di ko nagakapot ka sang duta, kag nagatiniil ka pagid, di ko di double pagid ang benefit para sa imo. Ini nga grounding therapy, hindi mo ni pag-i-confuse with a grounding technique nga ginausar sa anxiety management. Ang aton gina-istoryahan diri, ini ang natural lang gidya bala nga forest nga tripping, no, even maybe hugging a tree, i-elaborate ko na dugay-dugay. Ini ang grounding, you just walk barefoot. Tiniil ka lang gidya sa duta. Amo lang nagaling ang aton caveat nga kinanglan, hindi ka masamad, hindi ka da mapilasan, or hindi ka bala ma-stress, no? Ano ang ginambal sang science about grounding or earthing? Grounding or earthing is based on the earthing hypothesis. Ini nga process, ini nagapropose that because ang surface sang earth nagadala ina sang negative nga electrical charge. Kag kun nagatiniil abi kita no sa duta. When your skin touches it directly, may exchange nga nagakatabo when we talk about earthing or grounding. Kay ang lawas nag-absorb electrons, kag ini nga electrons naga-combat free radicals. Ang mga free radicals, amun ni sila ang mga elements sa sulod sang lawas naton nga nagakos ang masakit, gakos inflammation, nagakos ang mga lain-lain nga pag-mutate sang aton nga mga cells, no? So, ang grounding is currently an under-research nga topic. Kagkay kadamo sang mga independent and quality scientific studies sa benefits ng grounding. However, based ang ginhambal naton nga hypothesis, iban nga research nag-explore grounding as a therapeutic option for inflammation, cardiovascular disease, muscle damage, chronic pain, and mood. Ini ang ginatawag nga grounding, no? May research nga miyadyatana sa ginatawag nga panghubag-hubag sa aton kalawasan, ang aton nga mga cardiovascular nga ginabatsyag, hypertension, even muscle damage, chronic nga pain, kag ang imo panimuot. Sa isa ka study, may mga massage therapists nga nag-participate in a controlled trial nga nag-aim to assess kung ano ini ang potential benefits of working and sleeping while being grounded. And after apat ka semana, ang ninga mga participants ng mga massage therapist nakakita sang general trend of stress reduction while working on being grounded, grounding, or earthing. Kag ang researchers nag-observe nga nag-change ang average heart rate, ang imong average respiratory rate,

and pain common side effects sang ilang physically demanding nga mga jobs, ini ang mga massage therapist. So ini ang mga massage therapist before ni sila butang sa research, no. May mga physical and emotional stress sila nga common ini sa ilang demanding nga jobs physically. After 1 week sang earthing therapy kag may subsequent nga follow-up, ini nga mga participants, ini mga massage therapists, nag-report lower levels of pain, stress, depression, and fatigue. After nag-go sila into grounding or earthing therapy, nagnubo ang levels sang ilang stress, depression, fatigue, kag ang ilang pain. Ang isa pa gid ka recent study of 21 people nga may diabetes indicated nga isa lang ka oras of grounding per day for a month nag-accelerate sang wound healing, which is typically challenging for people with diabetes. Kanami sang mga research kagsang nakita nila nga mga improvement sa mga tawo nga may diabetes. Isa lang ka oras of grounding for a month. Tikon diabetic ka, hindi miyad nga may mga pilas ka sa tiil or bisan may mga pilas ka sa other parts of your body. Pero gin-expose ni sila sa grounding therapy, ang ilang wound healing dasig nag-ayo kag mayad ang benefit sa ila kalawasan. Ang isa naman ka 2022 quasi-experimental study sa mga preterm infants sa Indonesia, nagpakita nga isa man ka oras of grounding per day for 30 days nag-reduce sang duration of acute respiratory infection sa mga preterm nga mga babies. Although, more research is needed to understand the effects of grounding on children. Mas delicate ni sila yai ikomparar sa adults. We are talking about grounding, also called earthing, in connection with the healing power of nature. Diri sa aton program, Mom's Heart, on DYVS and DXKI. We will have another music break. We will be right back.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado morning. Kamusta ang imo Sabado dira? Chin, Jazz, okay lang kamo dira? Ang aton nga nag-tune in subong sa Mom's Heart, salamat gid. We are also heard sa aton nga Facebook account, no? Okay, we have been talking about grounding, also called earthing, kag ini nga technique nga involve doing activities that ground or electrically reconnect you to the earth. Sa duta, ang iban nga studies on grounding hindi pagitam-an ka extensive and rely somewhat on subjective measures such as self-reported effects or self-administered grounding therapy. So this is somewhat hindi man mambal new, no? Kay kadugay na sini, hindi lang gid siya tam-an ka popular. Kumpara mo sa mga meditation techniques, sa mga acupuncture. So ano ini ang types of grounding or earthing nga pwede naton ma-testingan tabi kung nag-work gid man ini sa akon. Ang pinaka-natural gid and pinaka-hapos is walking barefoot. Matiniil kita. Te siguro mambal ka, gatiniil mo kami sa sulod sang balay because we leave our slippers and shoes outside. Di very good, no? Ang mga Japanese gini, may practice gini sila yung magsulod sa balay. Leave gina sa sagwa ang outside nila yung mga footwear and then they have a new set of footwear going inside. Pero anyway, ining ginatawag natin yung walking barefoot. Sagwa gidyas ang imo balay. Whether grass, sand, or even mud sa lao. Walking without shoes or socks allows the skin to touch the natural ground which can provide grounding energy. Amo ni ang effect kung magtiniil kita nga nagatapak gid kita ya sa duta. Ang paghigda sa ground is also another technique, no, when we call earthing or grounding. Instead nga maglakat ikaw barefoot, you may also lie on the ground. Siyempre, piliun mo nang ginigdaan mo eh kung may balas dira or may bato dira or may mga grass kamo dira nga limpyo. Kaya basi karon paghigda mo ay sus. This will allow your skin to come in direct contact with it. Ang pinaka-common gid nga maghigda kita sa beach, hindi bala? Sa balas, no? Kaya basically, ang ato niya kunara ka sa beach, ga-presume kita nga ti limpyo ini, kaya makitaan mo man na dira. Natural sea or river water can potentially ground the human body in the same way the physical earth is proposed to. Pwede kagidyagali maka grass by the park or sand at the beach, submersing in water, kay inibala ang natural sea or ang river water, amuni ang ginahimo ya, amuni ang mayad sa human body naton. Di kunara kita sa beach, of course maligo ka da, masubmerge ka da, iibang gani, galubong-lubong pa na isa sa balas. I think amuni ang underlying technique sa ginatawag naton nga grounding or earthing. Kung hindi na available sa aton, hindi kita makakadto sa beach, hindi kita dira makahigda sa sagwa, kay damo kita ido, damo kita kuring, no? Pwede ikaw makausar grounding equipment. When going outside to ground yourself is not an option, may ginatawag nga grounding mat or similar equipment may be used. Iban nga products, when we talk about grounding equipment, may socks, may patches, may blankets. So ang aton nga pamangkot nga ang may iban nga tawo nga nagausar sinisang grounding technique. Although there's not much research on the benefits of grounding, people nga nagapromote sang practice say it may help with ano ang benefit? Chronic fatigue. Makabulig ini sa ginatawag nga chronic fatigue. Sa isa ka study, may nagareport nga may decrease in their fatigue levels after 4 weeks of treatment with grounding mats. Inigani grounding mats, iniyang ginausar nila, mga equipment balayahaw, nga electrically ginausar mo ya sa sulod sang balay. Ang ano pagid ang iban nga benefit, chronic pain, kundi isa chronic fatigue. Ang isa pagid ka study nagpakita on grounding for exercise recovery found that those who use grounding patches reported lower
pain levels. May mga patches man gili ang aton nga grounding technique. Ma-research pagid ko sini because manang Feli, inablangin na topic naton sa aton tapadapa. Basi lang no, basi grounding technique man ina. It also helps in anxiety and depression. Sa isa pagid ka study, 1 hour of grounding therapy seemed to improve participants' moods. Kag kung may problem ikaw sa imo nga pagturog, ang mga gin-expose nila sa grounding therapy kag nag-participate also experienced an improvement in sleep length and reduced sleep disturbances after using grounding therapy. Isa pa gid ka benefit nga nakita nila, cardiovascular disease. Nagsuggest nga long-term self-administered grounding therapy may help to reduce blood pressure levels sa participants with hypertension. Kag inita ng nga studies have small sample sizes and may offer limitations. And ang iban, hindi man niya magpati, no? Like all other techniques, iban nag-benefit, it works for some, it may not work for others. May mga risgo ang ginatawag natin ng grounding. And we will talk more about this after our next music.